0: to tumo si pe ni le gba bi out le mo lati aro ilo en to je commander bi out enforcement o ye ki won so fun wa mo le so je ma won yo ko ma lo di wahala si lorun e si ma fun awon yo lojo meji meta te ma so fun kan lo gba main road o nkan te mo so fun bi out enforcement commander emi o ran ti oruko yin Johnson abi ki lo poruko yin CSP Johnson commander bi out enforcement ti le bere si ni moko e so fun awon olopa yin ko ma tari awon yo pada si normal road tori ko won se ona yen te ba go nje kan wa te be je leni olorun ma je je mo jele o awon ran temi niyan o e lo alagba bayo
1: awon jo se o ale wa je pada da da si
0: o ti se ona yen amo awon eyan se mo fi opolopo ti le mo
1: Ah,
0: won ja ko won tun wa ko sinu nu moto.
1: Ah, owo da ti ja le o. Ara le ji agba.
0: Edu ki lo lo faja gangan.
1: Owo ni.
0: Ko lo ko wo fun lowo.
1: A ke tan ti ja ko ya de wa be le owo da ka ni.
0: Olohun.
1: Ala agba, ala agba re ti rayo.
0: Eyin ja wa li awon meta me ni bo le se nko ni Nigeria yi.
1: Ile bi ala agba ala ala ni.
0: E fi report e.
1: A ke da report ala tele a ke ni na ni.
0: Ala o. I'm going to go to the house.
1: Ah, I was
0: like, I'm not
1: going
0: to go to the house. I'm not going to go to the house.
1: I'm
0: not going to go to the house.
1: I'm not going to go to the
0: house.
1: I'm not
0: going to go to the house.
1: I'm not going to go to
0: the house. I'm not going to go to the house. I'm not
1: going
0: to Escort the
1: lodge
0: for the money for the money
1: for
0: the money for
1: the money
0: for the money for the money for the money for the money for the money for the money for the money for the money for the money for the money for the money for the money for the money for the money for the money for the money for the money for the money for the money
2: for the money for
0: e kale
2: ah okay ma jara e fa la je jade lati morika la
0: lati bi
2: e ko ti morika e ko ti wa le si lo un
0: lati morika lati morika
2: ma jara e fa we yi
0: ara e fa lati morika sa gege
2: ati lati morika lati lo ibo
0: bawo ri se npe yan oye mi e mo pe ko mo yin lara
2: top
0: awon awori ati top won ore ke ma lo gba la ori o se ni e gbo se fun
2: lo ya gba ma gba re baba so fo mi ba si ni yen ki joba ma ma gbe che ti se ku ti si ku le lo le fu se ti ki ni money ti ki li ra jira sa ki ma je fu a ma ji wa lo tali
0: pe ke who break this gather se ro ti
2: eh
0: e break this gather baba la ori e se kere nda yen
2: ah e kere mbo ti bi si wa lo so ke fu gbo gbo duro lo kede o gbo do ma wo ko ro otun
0: eh who break this gather Ah, baba la ori break down.
2: Wala mi break down.
0: Ah, mi le break down. Baba la ori o. Baba ori o.
3: E kaano sa o.
0: E la sa.
3: Baba na ori ile. E fi baba ile. E wo. Ti aba wani Anthony Oke.
0: Yes sir.
3: Baba fe bosi tam planning.
0: Yes sir.
3: Ni waju awon.
0: Yes sir.
3: Koto kiri wo ko wa nbe o ti le losu meta. Ti to ba ko si mo
0: Hey,
3: Ta ba fi apo pada si ko lo duro. Eh, ta ma dabi. Ebi ka din yen. Eh eh. Ni bi Sodex. Ebi Sodex. Ebi Sodex yen se ka ba ti fo kale ton bayi. Ko to yen to bi gan. Ko to bi gan. Ko si mo lo do be ko si be mi ori.

0: e don go be do e won ni tete mo
1: ba e won ko le ni kan to sare gbogbo to ba ko
0: ah
1: o sa
0: ah
1: o sa to fe da o ma mi moto e ni o
0: e
1: se to bi go ko to e to bi go ko se si be mi o ni kan to be si o
0: e don go be do won ni be won ni tete mo
1: ba e won ko le ni sare gbogbo to ba ko
0: ah
1: o sa to fe da
0: ah
1: sa to fe da o ma mi moto e ni o
0: eh esa eh sa kesi nkan kan sin awon ko to je ki engine si tu a ma ye engine si ti moto ye gan ko to ni
1: engine si ti ni ko lo ye engine ti ko lo ye ni eni bo o ba e moto je ka kiri
0: eni to to gan ye
1: eki ko ko won go ni o go ni be ni moto
0: o to ko ko bi be ni ni ni e wa mo re wa pa mi la lo yi e jo ti olo
2: hello
0: hello
2: pilot e taro
0: yes sir I don't know. Esa
2: ni
0: o ni pa won yo ta ye ba se foda nu nu popo awon ku yo podo ton ko ku yo awon no ma da traffic le ni ya pa jo fa to si awon no wa so be wa gba bi out lane no ha ri gba fun sa esa ola ko ta so so si ta ni won keri si ta so so ta so na yin won baje ara bi yin gboro ko ma gba bi out lane mo ko jo lowo e se ja I don't know what I'm going to do. I don't know what I'm going to do.

fa pe foluwa orilede aye gbogbo e fa pe foluwa eyin eyan re eyin te duro le oluwa ni agbala olorun e fi ope pelu yogo fun olorun wa to pa mo deni oba to nso wa oba to ran wa lowo oba to nti wa leyin oba ti o pada leyin wa oba to nje mi ni ma se beru olorun anu to faru egbe ro ta fi lanfa ni ati deni ta ba deni ko se ejoko ta

0: adupe pa n tesiwaju lori eto koko nu weri loni ileise bond fm 92.9 wa ninu gbogbo gr ni keja leni ti sojo segun tuesday ojo keji le logun ninu osu kesan odun 2026 ama yan olorun wa logun ni o baba ologun ti o ma gugu lo tuji olalekun lo ko mi
1: ekojun gbogbo olorun fa koko mi le so bond fm a jire bi ododun bi tori pe bi ode obadun bi igbe ni lori o oni lojo tuesday ojo segun ayinde o paro ojo segun le kan si ojo keji logun su kesan odun 2026 pe ki re ki lo se pelu ojo kewa rapid turning 4048 Olorun lo se tan la je pe on se refeda o me ni kan ni se tolorun ni o se ni abi te yan tolorun ba ni o se ile na ganan di ta fi wole sori kokoro fun ta ro yi a to to yo dun a se yori idunu fo kan bale irin si olorun oba ni dari ese anurede wa je akade ile lere o koko n te si waju marudin oluyege loruko temi je
0: kugun loro kugun legun kugun lele ko fo ma pa won ara lele ko randa ma won ma pa kugun la ele fo lonu koto kugun la odoke fo lele ba kugun la la fo ma re wa re so awa na te ti wa da gboje kugun la n fo kai to ta ba da gboje ari to da to lewa to do gbin la ma nse aluko so baba awon eni tin la ro agbe lo ba won le se kan gbagbe ogbin akere gbe kugun la le se kan lo ba lo ni gbaja mo le lo je bo ti wu ko mo tori awon yo pe awon gbaje mo ya ba fa rugo mi baba le se bond fm je lawojo awon le se radio to siri to se awa na ko oba oke lo dire wa ya je mo pe Only the one Nigeria no shape of gejo. Ninu awon orilede to je pe won gba owo loko mu sugbon to je pe owo ti won gba won salaye bi won se na.
1: Lori isimi fun elewa Nigeria ta won si vacation. Won ti se afikun re bi oba ni di obrikan ki je ku molu o.
0: Je je mo pe won ni ogodiyan lati ogodiyan lo si. Ele to je pe o nsele ni agbo oselu o sese ko se akoba pe eto igbe to wa lonu 2027 o egbe oselu ADC won so di mo fun awon ajo e ko wa si ati gbogbo awon agbaye pe e ma wo wa ran o a fe rogun de ni Nigeria
1: awon osise ijoba nle wa Nigeria le ti o toro be yo so nkan ti o fi je o bi egbe re o sese npe akesi ijoba papa ran npe akesi pe bo ni o ba se do to aro ni ni wa e je ki jale epo kan je 500 naira 500 naira o
0: awon ile eko aladani won ti kowe won ti kowe si joba papo won ni awon ile eko ifamisi so ye pe won gba awon eyan wole ko ma ma gba won wole mo ko je ki abajade esi idowo ile eko giga grammar ko ma jade na ko to ni pe won ma gba awon mo si ile eko ifafiti
1: awon obi atan lagbato ni ipinle bonu lanode won fe onu han lori awon omo won to wa ni ikawo awon ajinigbe ninu gbo wipo ti lo si adoje ojo bayi 130 days
0: ara bala me ti mu ti ba olopa soro won te ba fe se awon eto yin e ri pe e fari apa kan da pa kan si be le se gbe leyin en nikan be le gbe ebi fe la ri test gbe ari fe le bi e ma je ko je ko boya tori pe e wa leyin egbo oselu kan ke ma wa te awon mi lojumo le e ma se be o
1: opolopo won ile wa Nigeria ka so pe awon eto wa moto lati fi kan lo si ekeji ana tun fe won ran ni ipinle Niger o bi pe atese kabodu oni nfa lori afara akoko ti e fe si won ni ojo da won laamu
0: won ni bi baba oba sinle omo si ma se eleyin baba to je pe o soju baba yo tun seyin baba koda yo fi oro baba han de ko won mo pe baba gan lo be laarin won ni bi ipade UNGA eleyin ti o wa ye laipe tori pe are bola met nbo ni sinbe are ti fi koronse won o si se daada nibe
1: maka ni pe eyan ko se fa agbara lo nje je pe awon ajo na ko pe akesi kan laaro yi lori ah ba lo si lo mo ka to dey won ni ka lo fo kan bale ko lo ba ku se ni lorun abuyo wa lori e o lori awon gugu nkan to gbo de kan
0: awon ajo lu oyejo ta mo si Nigeria Revenue Service Agency won ni e wo eyin eyan kan ni ipinle Eko te wa ni ebo omi e kuro nbe o ki se ti ipinle Eko nikan won da ko awon ipinle mere la mi sugbon won ni omi yale agbaye agboro yo foju eyan kan ma lu bo ni ipinle Eko laarin ojo kokondilogun osu kesan si ojo kedogbon osu kesan odun tawe tori ide yi o ma san ke kuro ni bi e ba omi ke lo si bomi won da ko awon pin sugbon won ni omi yale agbaye agboro yo foju eyan kan ma lu bo ni ipinle Eko laarin ojo kokondilogun osu kesan si ojo kedogbon osu kesan odun tawe tori ide yi o ma san ke kuro ni bi e ba omi ke lo si bomi
1: ala ko so fun olu le wa abuja amodo ba le fa ere epe lori eni o usodiwa lo npe akesi pe ni ti mo se oriji mi bo ba dola mo le se nti o dun mo ki lese jeji a je gbo bi ruba wora
0: egbe keja re tele re Nigeria baka won ma tin no ka ku de be si are bola me tinubu pe gege bi ofin se lale won ni are nta se agresi ofin je ki lo fin ki lale ofin won ni ofin lale pe ti are oba sinle ko gbara le igba keje re lowo won ni are o

0: si gbe igbakeji ko gbe agbede igbakeji re kasim shetun lo tori dey are jebi
1: I fe ko elese bi ko se ko nu to ada lori an badi ti jaja gbadule wa nigeria won yan se nkan kan lanu ode o an bi merin la to ye pe o je olujosin to wa tari sita sugbon pa meta ninu won gomina bagoni ah ko ye ko
0: lori esun eleti malam nesheru fa to nlowo to wa ni akolu awon dss to wa es to wa bi nkan ijoba ni pe won te to n lojumole ohun gba billion naira en to je adajo gbori wa nigeria ti so ni mo lejo pe ejo ti wale
1: Igba keje re alagba Kasim Shettima se leri won ni foju sa won lori nga a je ko egbo la to ni
0: ye ye wa pe lori iso na di otun yen na mon mon ole de wa Nigeria ma se owo kan won na lo bi million lona odun dara wole okere lati fe jono won kekeke lori de wa Nigeria ki awa ta ri na lo ni isu ti odo le ma ri na lo ni egbo
1: yo rorun fun yo ore de wa Nigeria oni kokan bale lati ojo kini osu kewa popo sise ajo kugbedo kan yin je dan pe owo gbe kugbedo oko to je pa mo san wi pe wale aso gbala me tinubu lo je ko dimo
0: je je mo pe lori oro nipa ilera wa a to je eleto ni ala ni boyi won ni ilera lo gbo oro won ni eda to ba ti ni alafia won lo lo ni o won ni owo ni to ba ni soro enikan ogbodo fohun be ni alafia be le ni kan si owo ni won ta ma alafia emi lo ta wọn na lo to be ye je mo pe won ni ti abansun ni ale ta sun daada atun wa ntan sun won ni to ma je ki ore oko kasora be na lo je pe o lewu o le funyan ni arun ronronse
1: agbe fo ba pe won ni ki je bi in to sele ni odo yi obokan je bi pe ah ah ikanu awon officer nda to le afurasi kan la gbo police ni omi oluwa o se wa
0: yawo are o le wa nigeria won se sami se aye ojojo bi won be na ni won sami se aye kan ele ti won se lagbaye e to je ojo ta ma nfore ni mo work in the ni won pe won a ke so won nigeria pe eto yi e je ko ma lo mero be ma je akare lori e
1: awon egbe olure je le wa nigeria ko ri fun ti ipinle bauchi won ti yan saaju tutun ntoro ko je isa gadau gege bi alaga
0: oju to pa wo yi ma sha pa fun la ni oju to ta wo yi sha ta pa atala ni osan lo pa itale ni ti ale odo lo je so fun aboko re ko ba wo le ra un pe so ti ale yo do ni gbaso aja mu ta gbagba ti mo le ra un re ni aja mo pe ogo mo nigeria
1: si waju
0: akosi mi le
1: ta ro ko so le mi ba se mi mu pe osa ajo ndla ni le wa nigeria
0: o ni nkan ti o ba de na o n to ba de o na ni popo awa to pe an kera lo wa nipa epo to won ati owo oko to won are mu so pe lati nu osu kewa to bo yi gbogbo won nigeria lo fokan bale owo oko yo wale o ni awon boko ta fe da
1: ajo ndla wa nigeria won lejo tin lopo lopo yo so laba pade ode lejo kan lori awon ogun to ku die ka to billion meto le pese pese merin ta aye de ru olopa won to mu o
0: je je mo pe won ti yun alagba ajala o ge bi en to je igbakeje oludari fun awon ajo ti o polongo fun ahmed tinubu ati igbakeji gomina ipinle eko ta na wo ri alefa ko gomina ipinle eko iyen dokita obafemi amzat
1: ebu ta nta bo ta na re peter obi ko si bi to fe sasi o lori igba to fi gba pe je gomina ipinle anambra awon eko fun ipologo apc ogbo efori lo pe sakesi be
0: eru ibodu aye ifolo eru ki ba soja ti ogun bade awon jajo le wa nigeria ma se se akilana ode ni ipinle sokoto awon ajinidi awon eyan metalelogun ko pe àwọn jagunjagun sì dojú kọ wọn wọn gba mẹtàlélógún ọhún kúrò lọwọ wọn láàyè.
1: káyífún ni kó tó dá ní àgbà jáde bó bá lọ sọdọ àwọn jagunjagun lé sí ológo àwọn jagunjagun ojú omi náà ṣe é lórí pé ẹ fura mẹjẹ wọn gbà yín o àwọn ò tẹ pẹpẹ pọn fẹ ṣiṣẹ o.

0: Onuwe royin tesiwaju bon FM lawa 92.9 radio fesu wa to kari aye ta ba di abalagbe o la re kila be keyin mama e be yan jogo ajo kori kori fikunloku lori e won ni ise won ni a se ta fi jire ise won ni omo to ba nse na ni sogun ise omo to nja malupa opolopo awon ninu iye wa ati itan ko wa ri pe opolopo awon ti won je awon opa ni won po ti won ise mo papa di la won to ko won se awon bi ka ma ta oja bi ka ma tun agose bi ka ma ta isu ka ma ta awon ohun ilu kole ati ban baun lo ani pupo nu awon eyan wa je pe won se awon se won lo pe won te pa ise na ti kuda awon mama kan so fun wa pe opolopo nu awon baba to pe won ni iso loje ti won tin ta oja nu so kalupo lo ti gbe ito won fi hire awon elede mi awon aduro kan ma gbowo
1: osusu
0: gbowo da won fe se kan se won ni o ti wa kun mo opolopo awon okunrin wa ni Nigeria yi to pe gbo ise to kan ma se won ti yode fun awon ara ile bomi won fe se se mo ama won fe owo ti le ta ba se ale owo
1: osusu
0: gbowo ni kan sa ma gba won fe se won ni o ti wa kun mo opolopo awon okunrin wa ni Nigeria yi to pe gbo ise to kan ma se won ti yode fun awon ara ile bomi won fe se se mo ama won fe owo be si le ta ba se ale owo oju le fi gola re
2: to ropolopo awon omo yi awon to ye ko se birikila awon to ye pe organizer awon to ye ko se weather atoko gan ati mechanic o di wahala beyan ba ni moto to ngbe ikorodu to je pe ti o ba ti de car wash ni kotun to do le toko re se obun la fe da si ki lo wa le fa survive bo kan to je
0: pe fox waji o ni la me da si awon fox waji o si be po to party eni to ko wasi du ko ko re lo si ka wa
2: ti mo ibi kibi te ba wa yen ke ori me ka ti o to moto re si mo kan si afuwe na ni abi awon mo e ko wa ne

0: ti toni ki lo nsele won ni olorun alu ni sugbon bi ara le ba je kokoro buruku ta ba ko ta so furu erin je ka gbadun lo pa olopa isele nsin o to ba wa ku die ka to ka bayi ni are le wa nigeria so gba me ti lo nkilo fun awon olopa pe ba se gbara di fun 27 awon araye nwo yen olopa o e ma je ka won ba je lu pe lu ki won loyin fun ife ara ti won elekeji na ni pe e se bo se ke o ti po morede wa nigeria ni fe si pe abo to pe lori emi ati dukia ka to andibo lo ati leyin dibo ogboro afo morede wa nigeria nigba ta kan waye laarin awon loga ni lopale wa nigeria ito waye ni ipile imo iyen ni owori lanu odi to si je pe oga olopa pata le wa nigeria gba to jidi su je pe o wa ni kale to wa ja ko ijoba apapo se to judge akume lo nji se ale lo nigeria ka so to me ti ni pa won kilo fun yin o esise yin bo se ke se o nitori ibo do 27 to je pe o mi wo gba di gba igbele po to ja lojojumo ere na kale
1: oko nu ero yin te se loro nipa awon olopa to so un o wa nbi ni mi ti are bala me ti won ti pa won awon olopa pe olopa ore ara ilu le je o sugbon gbogbo ba se bo ti ka je ore ara to agbodo se bo ti to ati bo ti ka mo pe ise ni na ni won ni ran kokko won ni won ki ti ju ati mo le be ni ran lapa ni mo ki ti ju ati foke ni e ba ogiri bi pe eyin olopa e gboro ti ju ise n te ba se sugbon e gboro fari apa kan ke da pa pa se o e gboro fari hun ke ye ta kale ska lori ati oruke so pe obe o mo won nitori pe o da ye ko pon mo opolopo awon eyan won ma wi pe o ma se gbe leyin awon kan ti ba je ku won sumo won won ni yo te ba je e gbo se ni yo te ba wa koda il te ba di ba ti sele gbogbo nko te ba se pata e gboro ri pe boya e shodi abe shote abi e fi gba kan bo kan nu e ro gbe mi falare o be le ti gboro gbe are fun elebi ninu ajade e ti en to je agbonsun igba ke en to je agbonsun wa ko we jo afira jo akmo ti won te jade won ni bi are bola me se so yomi odunuga ni are nso di mo pe nigeria ta waye lai fi ti oselu eya ts tabi ti nkun ta ba tara ifise gbogbo mo nigeria ni wa olopa de egbodo daro gbogbo wa ni won gbodo so pe eni ki se temi won tori de egbodo se se bo ti to ati bo ti ye egbodo je ki boya oro oselu kan ko mu laya yin ibo ti ye lo egbodo oselu kan so gbodo je nkan te fe ma se gbe leyin are bola me ti mo pa se be fa won olopa re na gbon iwe ero new telegraph e ba ru
0: lo jo kendele trust la ro yin to ateru na kan ki jona egbe dadi awon nigeria labor congress pe an sise de won jeje ri we beru ba ko to ba ko je ko ni bi kan ta gbe ka bo ni o ba so ba papo le wa nigeria ko se apo ijoba laare ra tan si democracy won ni o akoko ni pe bi yan ba dele epo bi ko da le epo an ba ni egberun kan ile ogbon mi te lan gba ni egberun ka ti abo naira 1500 e ba ni gbe se lori e ko ja wa si 500 naira 500 naira won ni eleke bi pe okunun la fin gbe tita lori en toro mo ti o je ni le wa ni je ba ni ru awon e lagbara yato fa awon agbe oni biro en to pe akesi ogbon ta nu egbe adawo se Bensi Upa, who knows it, Jerry Joba Papola, Joba, Bled, Joba, Bled, a big beset, Lulia, Daily Trust, and not allowing.
1: Then, where on New Telegraph, no, Mushu Alaro, ye? So, when you're near on his head, no, I bear any tie, Jeff. If I can jarry one and jarry up, I should shut him up. No, I rebel, I met in my round one, say, Lossy, be your quack, Peru, by it on your left, call it Lock Body Rude, top in 81st session, see, United General Assembly, Onga, only a Shetty, I run around, Bushetty, I run around, Pata. Won ni ko si kan to je pe awon je ku ninu ise na to lori oro nipa ise yi won ni bakeje are asimse ti ma won ni gbogbo awon nkan ta won fe se pata ati nti nigeria nilo ati nkan ti nigeria to je pe o je ipa ton ma ko nibi odo awon ajo so kan paye won pata ona lo je pe are bola me tun si kon fa won won ni papa julo lori ohun ti orilede wa nigeria ni fe lati se ati awon nkan mi won ni ati atunto ti are bola me won se lowo won ni pata lo je pe abo re fun awon ajo agbaye ni bi pade apero na won ni vice president tajun she ti ma lo yi pe won ti bale gude se orilede ada lanode e ton tin so ni mo pe awon wa tori eni kokon tori are bo ati nigeria la won se wa tori pe awon ni won ran awon ise ka awon aje ise fun awon agbaye ni bi ijoko apero na be ni won ni eni to je asoju orilede wa nigeria ti orilede si awon ajo sokan agbaye iyen alagba Ibrahim Jima Ibrahim anon so di mo pe gbogbo ti wa ni sepe koda won ni en to je awon ti won tele ibakeje are lo ni ati gomina ipinle ko gomina Babajide Sanwo-Olu won wa nbe be ni en to je olori eto ise si are iyen ni Senator Ibrahim Asa Adejia anon bembe alakoso to le okere ambassador Bayanka Odumegboju ko won tele won lo en to je alakoso oro obiya Imani Sulaiman anon tele won lo en to je alakoso to iwa ko sa won money le lori wa Nigeria dile laki awon nbe nbe jimo pe awon ti se gbogbo eto awon ti se nsepesepe to fi je pe ti lo hun Nigeria won lenu loro ninu ipade agbaye hun en ogbon iwe iroyin new telegraph la ro e ba ro
0: ni jo la ara fa la lo bo je pe e ko mo pe la

laruga awon e ko ma de Nigeria gegege won ma ye ari okun die ka to baba na so di mo bi pe gbogbo awon oro ti gbakija tena ti ko abaka ton so won lokun die ka to ati egbe kan ti won ni won fi torule di America to je pe awon mo pe ati ko abaka na lo nbe leyin won ti won so ko so o se bose o nu di eyan mi lo veve di han bo nkan te ba so si won ma kole won o se ninu on ni mo pe iro ni nbe lenu ni te npa e ma gbogbo nkan te ba ma so pata e ra lu juje o emi ko bo so be o alakoso to gbon la be o la loye mama de dizo so te ba na gbon iwe redemption eyan gbe alatako gbon ikilo

0: Mental Floss Man. 7 a.m. Every great morning with Quaker Oats. New look, much more goodness.
1: And FM.
2: 92.9. Oh, oh, oh, no, oh,
3: Papa, no, bita ba fe ki fi stele o are le nigeria aswat bola me tinubu la gba gba arabe kokon se ne tolu re mi tinubu gomina ikule ko ba jide san olubu bara kikise won ni won ja le jo pataki ibi ayejo bi adorun odun 98 ko gbon tarigi asaju agbanu egbe osele apc o ma tarigi oluyole olusi te pe waye ni ipin eko ebi ati jade latodo akowo pejo fun ile to tun pe je doctor si bamide oni tan ni oroyin ara re e gbe toro ti wa ni sepe sepe asojola me tinubu la gba gbe se toro emi tinubu ati opolopon la mi la kan egbe osi apc ni e wa nigeria ipo won wa nkale oni tan ni wa je olugbalejo ago ni nkala je osi gomina ile gba baje ori sanla san olu je olugbalejo agba nipa ta gba pe omo ba abirin adejo kere lope ade lure yo je alaga fun gbo fun ti arin gbo bakan na gbe doctor bangba doctor bangbade won ni baba olusi ipo won bura fun won yan won won wi la wa ni kon gbe bi baba adini le yo iyen de bi odo to ko gbo ntari ese sala to se foro se ni anu gbo ntari sala to pe wa nkale na lati ri ami sheik taufik atogbu to je pe yo wi la wa ni na won ti ranse kini ko ri si doctor oluyole olusi bi pe won so poropo do laya ti ni alara gbogbo e gbogbo e won ni masala si la te ko central bus iyen ni le pe yo ti wa yo oloba je ki olo ni rowo ro se pe babu wa tu zoka muhammad ola wedele di pele lete na
4: koko nu wero in te siwaju nu wero ni telegram mo sare bo fere si laaro yi je won pe igbakeji are telegram ti ko abaka won ni ofin teri won ni omo ba be ni omo yi eda to ba fo pada ofin loju ofin ma pa pa won lo gere gere bi abini won ni arebola met nugo won ni won ti fo pada ofin loju ofin wo wa ni ise lo ye ki won gbe agbara le igbakeji won tashun se tin se tin ma lo won fe lo si isimi ranpe igbakeji atere na toka si ofin osolowa nigeria ele ti won ni oje ori kokon ori karun le logoje 5745 ofin ori le wa nigeria ipe ti are ba ti de kuro le to je pe won si ma lo bi ojo melu ko leyin odi won gbodo ko iwe ma sofin won so pe agbara gbogbo ti are ni awon fa le igbakeji ko ma se ise are titi ti awon fide e bi adile won sugbon ahmed mo se leyi ni ati jade kan e ti aragba ti ko ba ton te jade lanu odi won ni bawo ni ko je ka fi oju are ni mabo pelu won se oni pa pe won ta se aggressive ofin pe are ti kuro ni ori Nigeria lati ogbon ojo osu kejo dun ta wa ipe pe won lo simi pe gba ti won simi won ko ti lati igba ni ojo kokan lo ti koja won ni won ko igbe kankan ati gbo pe boya ile igbon asobi ti gba iwe kan lati odo are o bi agbara fun igbakeji are ko ma se ijoba di awon won tori igbasa aggressive ofin o en to dije du ipo alabe gbo osulu ADC na so se bi ofin ta gbe kale ko ba ni ma to wa soro ni kule to je pe ale section 145 of Nigeria constitution won ni oku bi e ka to e lo ka iroyin yi ni owe iroyin new telegraph la iroyin
3: koko nu ele sa bodo je kun te si waju rin ti o se lanfani la nkan radio Nigeria kesiro ya to ketepe iroyin ije de pele dun ja ni lodo won ni gba ni bo si wo ka mo wo bada to apa kan lo je pe eyan wo eh awon bi ilu bada mo ye ka lo sile o ye ka lo sile o ati fa to ri ogun like ye ka lo sile di bi mi so la ba lo ye ka lo sile o
4: ije de moto eh ija ta moto epo e ma le mo dani ali ma asakito ije yo e mo dani
3: to ri baba wo lu bada ti lu bada won se ayojo bi won won ni lu bada opara si adewodu ladeja o ti ro gugu awon ara ilu

0: jeki ti don wo ba ti jade en to jare fun awon ajegbe na alagba o tuku uwa uwa no yo ana no so di mo pe jumo arabi ti wo mo ki ajo jaru ko je pe won ti tari o ko awon jade won lo si fa fit bai won lo si bai nipa to je pe esi don wo opolopo awon won yi to je ti ajo wa yeki ko e jade pupo na to je pe won je ko ti jambo lo je pe esi don wo ti won fi to je ti asekagba le eko gram to e fo gan ni o ti won leyin lati won le eko fit won ni ko e jade nwa wa no yo to wan so di mo pe bakan na ni idanwo eleyi to je ti ole Nigeria to pe National Examination Council won leyin na wa nbe awon idanwo mi na bi National Business and Technical Examination Board won pe NAPTEM won leyin na wa nbe pupo abajade idanwo koni ti jade e ti ma gbe oko awon to pe yono si fa fit jade won lo ku die ka to ki ijoba ba won se atuse lori oro yi en ogbon iroyin ni telegraph laaro yi e ba ru yi
1: mi lojuwe kende letters laaro yi leke bi no to wa ni abale iteko lo ya ke bi no to koja lo si ipule mo npoja lo le taraba ni lo bi bo mi koro ba ma so mi o won ni ile eko kan wa ta ipe neji ba se nko nipa imo jile ati imo ero ati ba se ntoju awon alaisan won ni awon ma bi ko akogba na yawo ibugbe awon akeko na lanode to se pe won ko lu won eni ori yo dido sugbon ile se agbara ko je ko wa ni ipule taraba ti gbe igbese lo re ikanu awon je ko fara pa gan bi pe o wa ni my 6 area lagbegbe jalingo to je pe awon nisegun won toju lowo lowo koloba mo da bo awon ma wa ni we dede trust ati na kala
0: inu we ro yin so laaro yi agbajopo awon egbe African Democratic Congress ADC won ma ti gbe iklo kale fun ijoba papo won ni ke to bi je pe eyin ki fe ni keji nse le ma nse bi egbe owo yin ko je pe egbe oselu mi yo wa eyin nikan na le fe ma wa be si re di awade opo ese na ni ma je jan mo won ni ko le to bi je pe won ti wi oba je egbe oselu latako won gboro soro won gboro eyin egbe oselu te se ijoba nikan le fe ma dun to je pe le fe ma mi poku die pe o le se akoba fun eto dibo ti o wa yi lodun 2027 and as profile egbe oselu ADC Bolaji Abdullahi anon so di mo polopo awon isele lo je pe awon ti ko sile to si wa nu wi awon to je pe awon ti won je to nbe ni joba won sa ko lu awon alatako ni poku die ka to won ni orisirisi ajo ti isele ati awon bi to sele won wi patapata na lo nbe nu ako koda won o daruko awon ilu to orisirisi isele se to je pe awon egbe osele to se joba lowo ni won ko lu egbe osele alatako ko ye ko ri be se bi ijoba awara la pe kaluku lo si ni egbe osele to fe si kaluku lo si ni eto lati ma bere fun ati leyin lati odo awon eyan won le leyin nipa pe awon na fe se ijoba e lo ka ikure ni we origination laaro yi

Anarchy, CIU, 最昨晚。

0: koko nwe le sa bon de fe na ro je pe o nte si wa du laipe lajira ma lo si abala agbejewo HOD fun ya ra royin wa o to ba abiodun igugba du ni kala si pe ka fi ma ki ogbeni gariwo afis adeshina aka omo oba ni okopona adedeji ni ti re ni le pondu ba oni ni ayeyo ejo bi yin o ole so poropo do laye ati ni alaafia ra bakan ni se gbogbo ile se kefejo na ni ki ya ma tin pe igodun ile na ni afisi ile wa se pataki o oni ojo abi ni ba wa saba e to wa kan je oga agba oni se regional nigeria o ti eko former director lagos operation FLCL omo ba adeyinka amusu skopamba won ni ayejo bi yin o ase yi samodun asamodun se ni ododun la nrogbo ododun la nragusa ododun la nromobi lori ate omo ba adeyinka amusu e so pa olaya ti ni alaafia awon to ni ka mo kin po o en to je oga agba fun le se radio nigeria ti bond fm ibi wa metro fm pe to wa ni ikawo won omo ba berin ati ni kewurola adekuke won ni ka kin o bakan to je giwa ile ise wa yi omo we Benga Fati the headmaster won ni ka kin o fun ti le se bond fm e to tun je giwa ile ise radio nigeria 1 alagba Abiola Peters arakunrin perspective won ni ka kin o bakan to fi wa kan je giwa ile ise bond fm won na ni ka kin Alhaji Wahab Alade Akosile arabirin Dorothy Aralu fun ti e ka polo wa radio ja won ni ka mo kin ati gbugbu awon osisi ati gbugbu pedepede ni ka mo ki omo ba Adeyinka Amusu former director Lagos operation FRCA ase isabodun asabodun se ni awon atejo tin bale laaro yi o won so pe badan lokan jo ruwe ni nuru ko so pe ka ma lo se gbon se ka ma lo to ka bo ki ogo arabirin Adenike Salisu lati ofin ile ana ni ile se bonde ba won ki fi sero won lo ye ki opolopo awon omo wa pepe ko ronu lori bi won se wa network ka akiri bi pe ise sin beto ki won se bi pe won gbe yedu won ko se owo tori pe atelewe ni ki tan ni je oloya re mako atubuse ti bi mo se gbore e won ni ise owo se pataki awon omo wa bi pe ko mo se owo ko mo ni oko ko to pe ki fi bi pa yan baale kan ide kale jaye otumara won lu doro la so laaro yi o lori pa opolopo awon omo wa won osise owo mo o ton kaluku sa ni network ka akiri pe ko ye ko ri be olarere agbe ile oba ile iloro ise se pataki ise ka mo se conductor ka ki o fa ti gbugbu awon omo odo wa to wa di pe won fe sise owo mo pe ki won ronu tori pe okonu na je pe a fin pe tita bakan na ni oba de emi ajasa olaside wa buse to ni wo ka fata won ni a ti to pa bowo laaro yi bipe oye káwọn ọmọ wa kí wọn ronú evangelist ajisafẹ ayi omide láti agege àwọn èèyàn yìí wọn fẹ ṣiṣẹ ọwọ mọ owó òjijì ni wọn wá káàkiri àwọn ìyálọjà bàbá ọlọjà náà ẹjọ ẹdákun ẹ báwọn èèyàn sọrọ pípẹ kí wọn gba sọọpù táwọn tó tarẹ sáwọn ẹyà mí ìpín kò yẹ kó rí bẹẹ.
1: orúkọ mi ni wọn bá ṣọlá thomas ọmọ ló pàtàkì ní aláàgbé méjì alẹsẹsì kò sẹni tó fẹ ṣiṣẹ agbára mọ nàìjíríà nítorí gbogbo èèyàn ń wọ owó òjijì àti pé kò sí iná mọ̀nàmọ́ná láti ṣiṣẹ́ God save Nigeria.
0: orúkọ táwọn ni ọmọ ọba sotika ọmọ ọba sọlá ni sọlá tó
1: mọ ṣe
0: kàtó ìpàdé gómìnà lórí kàtó oṣù pa ànábì ilẹ̀ ànábì gánà láti lásán ọjà

0: wa o ti po ju bayi ti awon odo ko fe ti se owo mo owo repete ni n wa kaakiri odo wa bi won si se pataki oruko mi bi pe o dabo
1: eko ojumo oruko mi ni Dr. Abiodun Ladele ti mo je balogun oja saboyaba abi ke olorun se anu fun wa nipa oro oja o ki ijoba tin ran awo oloja na lowo
0: omo ya wi omo we aye kan so awon ogun bona babo lati mushe opolopo awon omo wa ni o fe si se owo mo koda ko si je ko ri be an mi wa to je pe okada ni go kaaki ti ba po se owo bi pe won lanfan se je pe won je be
1: e karo bond fm doctor tuji ati alaju lu yege ku ise ilu ko ni reyin o awon odomo okunrin to nko ise si wa daada won ti epo lodo wa ni bi ni korodu o kan je pe po nu won o fe kan se ni abi ko won ma toro owo lowo awon agbalagba to je pe awon lo ye ki won ma fun won lowo gbogbo e na owo owo obi lo ti wo wa omo e ko le fun oni isimi a je ro se da lati korodu
0: a ji salawu ni oko ele orisun bare sasa owo owo loselu oda owo loselu ati owo da da da okay opolopo won lo je pe won na lo fa wo so ba bi ipo opolopo won okan ju ani won owo loselu ni o ma wa kaaki ko je ko ri be o opolopo gan to je ko se mechanic to je ko se brickila to je ko se iron bender si se owo mo ki ijoba je ki na mo mo duro dede ti na mo ba ti duro dede on kaluko se owo
1: alaji abasi olede akobi salati lati odo erin godo e paro pelu nkan ti e so yi o pupo nu awon eyan wa o fe se kan se mo o koda ninu oja opolopo awon to ye ki won duro ki won joko siso won ma taja lo ye pe won kan ma rin kaakiri ni won fe lati ma gbowo lowo awon ikan ma toro ju ki won sise lo o si o lewu fun ilosiwaju wa nile yoruba ki awon agbagba le yoruba ki won ronu si oro yi ka ma wo ni ran tori pe to ba dile tan gbogbo wa ni yo pada kan God save Nigeria alaja basile da komisa lati lati odo erun igodo
0: obi atan lagbato won gboro se to be awon mo yo se ko ise owo o tori pa awon na le je pe abi won ise owo se pataki opolopo awon anfani yo si ti be jade yato fi ka kan mo wa owo kaaki oba lori olomi tutu ki bebe wa won je go ti bi je go o tari le won tuji on gba afin poda pe oya do awon
1: e ma bi mi sa olare agbe ile oba ilu ilero ise se pataki ise agbe ro ti so gbogbo awon odo wa di ole abi ole boya ole abole na ko sa ko si eyi to fe se ise agbara kankan mo ele gangan lo mu awon agbalagba na lo joko sile God save Okun God save Nigeria
0: imam ope lo yo idokun babo ke o lati sase ogun tare oju kokoro da awon omo wa laamu owo ni oje ki won gbadun ki won ronu
1: ari le ma kwadun lo se lu musin awon yan fi awon shop ati awon boss won fun awon elomirin lati ma sakoso nitori pe owo o lo daada mu oro ti le oro lui ti le gan fun opo eyan bayi a n gbadura pe ki olorun gba oro na si owo re ni ki awon kan si pada si re laipe God save Nigeria a le ma kwatu lo se musin gbiga lu eko ajimose ni
0: agba to ba won ni lati musin awon odo obi ati alagbato a mo ba won ni wo ni gugu gba na ni atan pa fun pe gboro ko se owo yato fi kan lo si ile iwe won mo mara won na ni ebi o ni pa won
1: owo yahu ati owo kabi ti oloselu ngbe ti oloselu ngba ati je ki opo odo sakuro ni di ise owo sugbon sibe isoro aisi na mo nran ti le opo ise owo wole ki joba se atuse nipa ina ki awon oloselu wa da ise sile pelu owo wa ti won jiko tori ki atubotan won le da God bless you lo boshun alai saladin oko ile orisun bari sasa
0: bon da fe koju won yo ma ju se fun yan mi ruko tan ni pastor to yan labi jp lati epa kuka ibole nlo oro aro yi ni se ni laanu awon omo wa won o fe ko se owo mo o si ti se akoba fun opolopo oro aje oluwa yo fu wa se
1: e ka ro mr tunji o le lo nse awon omo yoruba a fe ni owo a o fe sese amo ko sele ni so pa ko ti wa o en to ko koruko won
0: alagba india gbangan won ni abdul latif e ti topa bowo laaro yi awo obi atalagba so ni se takutaku lo je pe ara lati se lori ise owo pa awon omo wa ise yi se pataki yato fun owo ojo ti won wa ka
1: e ka ro ruko mi olai tan baba oloye lorile ki olorun saanu wa nilu yi pelu gbogbo nkan ti o gbe owo lori ti eyan ba ra oja ko si ere kankan nibe owo moto ti won ju ki ijoba owo moto ti won ju ki ijoba saanu ara ilu pelu owo epo ki ara le tu gbogbo ara ilu ko si owo lowo awon obi lati le fi omo si enu eko se mo pelu owo moto ti won ma wo lo ki olorun saanu wa pelu oro nigeria God bless anodun and nigeria
0: e jina mu ka lo de won lati idimu oro te so laaro yi je demo pe awon omo tin ko se lodo mi gan mo tun ma fun an lowo je sibe sibe won si tun san be won o sa ba mo wa owo ojo de n wa ka ki ki awon mo ronu o
1: alaye mata ni fowo se lowo si ba lati tire ko si un to dabi ki eyan ni se lowo o a n toro owo ko le gbe ni debi kankan ti o ba lowo wa fun yan ni ki se pe boya ko ma oju pe o fe gba owo lowo eyan en to n bero owo lowo re abi to n toro owo lowo re ko si ose ti o le fi egun tori ide yi a ma ra webe si gbogbo awon baba te ni won ti ku ni shop ati awon to pe won ko ti won ko se ki won jowo ki won pada senu ise won ni God save Nigeria Alhaji Fadani ko se lowo si ba lati tire
2: Grow moments are filled with chances to be active and learn.
3: Did you see, Mom? I made such a big jump.
4: Good job, my boy. You get better with each game.
2: Choose Lactogrow 4 to support your child's active growth. Lactogrow 4 contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind.
3: I feel so strong.
2: Let's help support his growth. Lactogrow 4. Grow active. Grow ready.

0: nkan lele yo e je ki a fun awon eyan lojo meta tori en ti gbo ti o de ti mo bo yo gan ma gbo radio le nkan soso e foju fo pa sibe ara fo didi ojo meta to ba de ma wa ko wa la won ti o ma dari oko poya main road wa sile epo oja last mark ki de ma pe laipe yi awon last mark won wa le epo oja on ton ki oko bo ni ko bo ko ye bobo kubo mi fe gri traffic ni ile epo oko to ba ti ju meji meta lo to le mo bus stop yen won ko ma duro memo won de gboro duro waju ogun dare komo ko oro ti mo so ti ma fi wa ri won won ni mo o eyin na mo o won ti ba ri nbe o ma pada di wa la san last ma be lara last ma kide ni sebe ma pe last ma kide e le duro lo ba last ma fo di bi ojo meta ile enu bi out yen ni super bi oja yen ko ma so ma won ko pe ma gba bi out le ma bi out le ba se ma se ni e emi o fe wa la faralu ala ko awon eyan ja ti mu da o ka tu so pe boya e kan tu wa gba 70,000 eh lo won tun ma gbo adaro mi ni ba le jantolo e da kun tori mo fo lon be ni laipe laju no ma pe last makinde mi ti be yo eni ti o ma je npe ori phone mi ni o ya ko to di pe mo a ko labule e je sare yanju ele kuro labule egba e ma gbo o mo ko be ke gbo o ke wo pe ikunugun o ma yan ni je akara mago no ma yan je alaje ma pe mi e je yanju oro to wa le tun tin ba ti yanju emi o ni le gbe call kokan
1: pilot akose ni ama ma ri ajeje o e jo mo fe ki sakisi kon ni lori jubilee bisho wa ni abule egba yen won se bridge yen o wa okay right but ori kini tip to ma wa laarin bi ti bridge yen ti papo won se kini ese mo kini o
0: si ri to n dimu yen
1: ti mo tu ba ti koja lori a mo se gba
0: gba
1: yen pe bo te ba wa me lo wa ro e ma ri enu bridge yen bi be open so long the major kiara moto mi le wa speed bo wa pe oni mo so ko gba steering lowo e je baba wa paro sawon ojobo wa le si olorun ba je ki
0: won gbo ni congratulate lo chairman lo tarin yen ni o awon omo bola ti jiyo die tele o ti lo tayoko ara ilu e ma ja gba won ti lo jini to wa lori bridge lo congratulate wa se lori bridge jubilee bridge abile egba ti lo jini beta o ye pada ni bridge ma wo e ma ja dake eko e ma ja dake e je ma ja dake o lati darin e pada sibe dodon ni e je lo sodo lori odo egbeda ni kia kia tori mo gbo pe so e dakun e samsung we o e lo to ogun oseju ju be logun lo ni bi sona e bajede e de ha e de pada leyin nbe mo pe e de ha a eni su awon lo wa so fun de awon yan ni ka lu yi o ika pa
2: pilot ka lo so e ku se e je ba wa wa oga public works yi lo ni ti e jo iya ka ni so fun de ya po gbogbo moto wa ti baje ton ko sa le sa ti ja gbabi pe e ti o ba fe po si sale wa o bo e po ti moto ma gba le tori yan po gugu bi to fa le gugu e ti di koto ojo ko wa ba wa se fun de yan awon eyan ti wa le gba be mo nsin won wi la won eyan
0: won wi ni contract flow ni lowo lowo bayi koda won ni kankan o ti ri lon to laaro ti so e ba kiro ko ti mu gidi gan nibe e da pin samsung fun de o bo ba se se won ni o derun laaro yi o iyen so fun de o laaro iko derun o eh mo ti fe gbin ojo ati pe last makinde mo fe pe last makinde eh eh wo ko ti won lo je pe number re ngbo si wa ni dogolon pe eh eh e je ri wa last makinde mo de mo ku mo ni number last makinde o eh mo gbin ojo ati mo binu o eh eh ko da ko won mo ti mo ti eh eh
3: oya keri
0: number o le je network o e ja tu gbin ojo ile nkan si ti last makinde no ba gbo mi ko na gbin ojo ati pe mi o mo ti gbin makinde o e wo number to ni is not available this week on city eyin network e ta pa yo ba ka mo je lo da wa pada e je lo da wa pada last makinde ko ti gbe o e pe lo mi bayi to wa wa gbin ba de lo tun eh olo ma je tule eh elomi ani yawo mo mo pa fun to lo fe lo se sina ni eh last makinde o ti o mo npe yo

0: to wa itoyin bona osiri apa keje ile ise bond 92.9 ati igba kan bi lasma kide se gbin ojo ati pe mi lemi na tun gbin ojo ati pe kin se suru na boya oni o pada ribi wole o eja do e boya yo pada ribi wole oya 08181592900 nbo le wa laaro yi se ona wa odi ona ti lagboro olohun social lo ni melo melo ni gbogbo ti a ba gba 08181509290 se ko si fa seyin ifaseyin kankan ko si fa ni seyin ko si idiwo ko si idan ko sogun ko si wahala ko sote ko si koto ko si idamu ko si pe ni ja kankan lawon ona wa bo ba wa eja ona korodu won lo dagan o esema misi temi dokon won ni lati korodu daje gunle ko si seba kiroko seba kiroko die nbe nirawo to nlo lati owo de onirin de my 12 tuke ba kiroko nbe seba kiroko to nlo die die nbe ni my 12 bakana ni my 12 bakana ni bi afara elese lo si ketu o so ni yes sir yes sir
1: Olorun
0: ba nzo lati. Oya ni kiakia sa. Iruko lori
1: lagun. Ko ju pe bridge wa. Pe ton ti da je du lati go se meta o.
0: Bridge bo bridge ya mo bi.
1: Bridge wa ni ma ido ma ido ile.
0: O ma ti bo ma ori eto aki gbe won ton bere abi.
1: Eh
0: ma pari e sa. O ma pari e. 08181509290 ni number tan lo. Hello. Yes.
1: O ton o wa da la aro yi o bi to happy for you.
0: Lati koyi
1: daro baja to fi de nashana o o mu dada asiko ti mi gba ibe koja
0: koja yes I jamu
1: chan lai ba bi 40 minutes
0: koja sai nbole awa bai gongon
1: aso bo ti wa ko yi bai melan bridge to ba ti date funle na to se ma pe danu oko ye o se move dada so lati be no fita osborn so awon FRST to wa ni after bridge just then you want that go slow sile iba yi don melan bridge so ba ti date fun le na to se ma pe danu oko ye o move dada so lati be no fita osborn so awon FRST to wa ni after bridge just born yen you want slow sile so after be so fi de iko yi to fi omo o mo so ba awon to ma lo BBI lati gun bridge ba lo omo yen ni afeli wa ni so apa face the track here so bi ona wa se ri la ro
0: se bi e se murugbe sa e se ni e se murugbe 08181509290 ni number tan lo 08181509290

akesuro atayan ti pastor sunday ayitunde dobale mo wa mu kin awon eyan daada la nkan sara sinun o fi wale olohun si ni fa awon mo ti won na sile alaji adeola lawa alaji sai yekin akiyeje mo kin yo egbon mi alaji assist olabodi otunla otunla ti chief of staff gbogbo sulele sulele kan otunla kan otunla ogboro gbegbabu awole koni seni ma badu otunla yo mo juse fun yin alagba william bi komre mo bolaji mustafa kan ti won je oga agba fun gbogbo NUSW maryland kin alaji otunla okan la won akan ni akunda okan rafi akan ni mo kin dada iyen si o bismont ni ojuwe alaji ahmed alaji saru ahmed salumed mo kan sara si ni dada mo mi ya oju e ba ki won ton ba n gbo mi eni mo ki won dada o awa ara wa e ma ma se ara wa bayi mo e dakun to olohun gbogbo inira ta n fura wa yi olohun wo wa gbogbo e lo lesson ani gbo mo ti gbo pe aso e bo se pe meji ba so se pe meji lorun e o de olohun o pada bi salaye iyen tu anko olohun ko gbo amo se o lagbo olohun a ni ri wala o a ni se ni o o da bo sa ma o ruwa gna ki lulu tuetu loruko gbogbo awose ni se bon fm nigeria na labe o gbe nja fatile le nko si ake oga wa yinka amosu olojo bi oni gbagbe baba wa wari ni wan are mu osolale akiro lo eko ofiko of lagos oni ka ke le nkan si oga wa olojo bi oni yinka amosu pe igba odun odun ka bo sa o da bo ma o ruwa gna ki non kin yin o da bo

0: investigation board or no, je oko don te si gbe fun yin o tun pese awon ohun elo to je taago fun awon ologun patapata eyan element eyan ko tori ati awon vet to pe o le ati akotami ati awon vet yin aso to pe o le gba tadam to ma tadam patapata lo n tari se awon ile ise ologun ati awon agboforo lati je ki eto aboye o wa ro gbo awon ile lo lori eto abo ati awon ologun lati se papo lati papo lati je ki eto abo na ko peye ni ipele ekiti ko wa to be gomina wa ro gbo ile eto abo patapata ngba to n ti tari gbo nkan te fe fun yin e ja takuntakun lati je ki eto abo pe gbo nkan te ba nilo e tun fe lati je ko peye ni ipele ekiti e dapun eta re si wa o se kese lo ma bo won nte yan ba bere eyan ma nri gba na ni te ba ti bere ko don ko n se fun yin won ara lu patapata bi te ba ti ko fere eto abo to me te ta won ogun awon agboforo abi awon to mo ti fun dodo lori eto abo e ta won lologun e ma se da gomina nikan bakan na e ma dade awon ologun nikan anti adugbo e je ki eto abo ko peye la gbogba awon gberipo ati awon gberi patata tori ajejo owo konko won ni ko gberu lori e loka ninu wero yin la ro ti ni
1: ni wero yin leadership te ninu mo ti de iroyin na ti won so mo pe giwa ile ise olopa ile wa Nigeria IGP Olatunji Yusuf won ti kilo fun awon oloselu bayi o ati gbogbo awon egbe oloselu ni kankan le Nigeria ati awon lati eleyin won pe mo nse le mo n fogbon da luru won ni ko saye yen ninu idibo to n bo lodi 2027 o gege bi won se so won ni ko saye vote buying pe mo n rabo mo n tabo won ni ko sa ko si aye fun wahala ni asiko idibo ka to se mo n se lo atileyin idibo won ni ko si aye koko money tabi awon iwa toku ti o le da wahala tabi ko le mu ifaseyin ba idibo gbogbogbo to n bo lodi 2027 di isu soro oro kilo yi ni odun 2026 nibi ti won ti n se ipade kan conference and retreat fun senior police officer ti to waye ni ilu Owori Imo ni ipinle Imo won pe fun ifowosowopo ati imo ijinle to peye ti awon olopa papa ti adugbo ati gbogbo awon ileto abo pe kan wopo ki a to mu odun 2027 ti gbogbo na ma waye igi wa le ise olopa na so pe ile ise olopa ni Nigeria won ti won ni faye gba ki eni keni dukoko monitor je ki alaafia ati ko idibo ko fe me ni bi kokon ni le Nigeria awon tin se pade bayi o won ni kilo yi waye leyin ti bola are Tinubu ti ile Nigeria ti eni ti o soju won ni bi pade na to je akowe ti joba papo ile yi George Akume ti won so di mo Are Bola Ahmed Tinubu ti kilo o fun won ni bi ipade ti won se ipe ba won olopa ti oro kan tipota kan won se fi gba kobo kan bu ninu ni asiko idibo yi won si se ipade lokan jokan bayi pe are so pe awon ki wahala kokan waye ninu eto idibo to nbo le Nigeria ni bi kokan ti eleya meya ipinle ni ijoba ibile ni abi lori ede ni abi ni gbogbo won ni olopa ti wa wan wan bayi to pe ipade na ti bere eyi ti won se ni bi ipade na to wa ni ipinle Imo ni nowadays o wa nu were leadership to jade
0: o da to ba je toro oselu fe fe lo fi bere je mi no ke leyin ki won a lo sinu egbo osulu APC je mo pe latari en to gba kan je alaga ijoba abila ajige te tere egun jobi to kuro ni egbo osulu APC lo sinu egbo osulu APM awon egbo osulu APM awon egbo osulu APC ma fore laaro ti ni won ni bo se lo yen iwe o ma di kankan lowo ko ma ni ke egbo osulu APC ma ro pon la ko ba lo 2027 ba kan na awon eyan to ni fe egbo osulu APC won po ju APM lo bo te je pe baba en so ko kuro tori pe kadaro se lore to fe lo ti lo fe sugbon ti won mu elomi nigba ti eni to je oga agba fun ipolongo Oluwagbenga Markel Abiona campaign organization to so yan lagba sola osuodimo to ba won akoyin soro oni igberaga oni igbesi aye to tun ma je fa pe lo siwaju nla ni o tori pe kini ko se en to ni fe egun jobi ngba to wa ni alaga joba abi to tun wa so pe o fe di lo ile igba so ni ko gbogbo awon to wa na gba gbe won pe ko se en to ni nipa de ye bo ti lo sinu egbo osulu APM to ko si nkan ko si tun ninu egbo osulu APC yo ran pada tori pe kini gbogbo awon ni fe egbo osulu na ni agede bakan na lo wa so laaro ti yan lagba osulana oni ti e ri awon igbese kan ninu egbo osulu tawon eyan mo ni pe bo ba se kuro pe to dupe kadare osulu ore won se dibo abele godo bo sinu egbo osulu ni pe gbogbo awon to wa leyin e kan tun tele lo yo ma tun fun egbo osulu to a tun fun ni anfani lati tun si wa bi sinu nipa die yi egbe osulu e bo rowo pon ladada o ninu igbo to ma ni 2027 pa pa julo ni abi agede tori pe kini en ton fa sile o fe lo si ile igbo ma sofin ni ye talk honorable Benga Adola ti won mo si agbelebu won lo ma fe lo soju ni ekun ti agede kini asofin ti ipinle Eko nipa de yi awon eyan ti leyin o won ni egbe osulu si pa alagba egun jojo yen gani okola egun jojo fo se pro ninu egbe osulu APC lo sinu egbe osulu Alliance People's Movement ye e ni o ni ru kan ko le tunu kankan ninu egbe osulu APC tori egbe osulu APC ni

0: ni ka play
1: o ti aso la fe
0: ibo obini ka play jo
2: se jo ni en tiro en tepa e wa nda soro ijo
1: ah de ro nke lenu e ti fa anu ijo ale oni e da yan mo
0: o be le o ki lo fa to to mu
2: eh aba eyin na ti so panu on ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti ka yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
0: baba agba te ni be gi loju se o lo egbogi baba agba du ami gba mo so panu
1: to je polon lo yo mi lo wa nteka mo bo lo wa ara tita oro si so mi jaga ara bayi atelese to wa mi le mo iye seyin ewo ni kan yan ma ta gege bi keke mario olon gba wa lo wa isan fini pam awa finish esin ide mi ja oju to ba fa koko eni sofo ajegun wa lo baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaru ikotun lagos state ero bani soro won 0806868659 le kan si 0806816859 de ro nke o si na igbon re lowo ko baba agba ko na le so panu
3: oruko ni baba agba te ni be di loju ilu makale to nfe wi ati gbo so mara ile ore iwo to ba ni soro kan si keji ninu agbara boya ti odogun ati

ọmọ Nigeria ewolewo ọmọ Nigeria ewolewo eku ojumo leni ojo isegun lori papa bond 92.9 na lu to the city igborin laaro toni Ibrahim Olalekan IB Sports le mi nje gege ba se mo pe lose yi bayi international break ti bere ko soro pe Premier League ko soro La Liga ko soro kankan be yen mo nbe bayi si yen orin kalukun gbaradi ni latari bi awon iko nisin bayi amama ri orisirisi awon agba bolu kan to je pe an gba bolu je un gba

0: Xavi Hernandez to je ti Netherlands Roberto Mancini o na ti pada Italy ni o na digbo fun bayi be lo orisirisi Van Bommel pelu Belgium orisirisi won na ni sugbon yi to je awa logun ju o na ni ti Super Eagles to je pe to ba ti di ojo Friday ojo Jimo amama gba ifese won se pelu Madagascar ni agu marun irole bawo lo se fe lo nbe awon agba ball orisirisi pelu bi o ti me o je si nbe bayi se a ma le se Shamali Fakoyo sha tori o ti pe orisirisi awon agba ball se Ademola Lukun na le se se Tolu Arukudari so ma le se level yen fun wa abi ki lo ruko agba ball ti won sese gbe wa yi to je pe orisirisi awon eyan na tin fa laso to tin wo pe iwo o pa wati o fe da po mo iko France igba to wa di pe orilede France pe e mo wa se kini o wa fe para wa ba tani mo so ron pa ile ni kana be ni agba ball na to je omo ogun odun eje ti pe agba ball na pada pe o ya ma bo wa si orilede Nigeria ko wa se kini ko wa ropo orilede e ko wa fakoyo Benny, agbaboy je agbaboy lowo waju se o ma le fakoyo se a le je ki e mo pe o ma ni awon agbaboy kan to je pe ton ba be si ni agbaboy be won ma wo pe ti e miss awon kan to je pe o wa nbe tele tori kini ohun o fakoyo so o ma le se be bawo ni gbogbo gbogbo na ni amama wo to ba ti di ojo jimo ojo Friday Benny iyen be e je so fun pe awon mo mi alaso funfun balogun won tani mo soro npa e Vavadi Federico Vavadi o ti ni ifarapa ninu ifese won se won ti won ni pelu Atletico Madrid bi to won ti jiya ti won da ipo pupa ti won da si aso funfun won beeni agbaboye ti ni ifarapa bayi ko ni le se oju orilede re Uruguay ni international break ta wa yi Madrid o den gba lero ipe to ba se scan to ba se gugu e ipe ko ma je nkan to e pe o ma pa won lara ju ko ma je pe nkan to e pe ti international break ge ba se mo pe international break yi ko jina o jina gan o po eleyi ni first international break to e ko ma gun ose meta gerege ohun ni be ni o se lo nbe gbogbo na ni a ma mu to yin leti be ni nje je mo pe card ni ese kuku ifese ija ti gbogbo wa tin reti ìyẹn Anthony Joshua àti alátakò rẹ̀ ìyẹn Tyson Fury ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé Cardiff òní wọn ti ja ìjà yẹn wọn ò tí ì sọ lásọkútán ṣùgbọ́n ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé Cardiff òní wọn ti ja ìjà yẹn bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ní international break yìí náà ni Messi ó máa gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó máa jẹ́ end one last one tó máa ever gbà fún Argentina látàrí pé wọ́n fẹ́ ṣe bíi final games to ma gba ni Argentina to je pe leyin gba yen bayi o ma fi boot o ma hangi boot to je pe ko ni gba ifese won se mo pelu Argentina sugbo yin o di Inter Miami lowo o omo ologun Ibatiago o si n gba ifese won se ni Inter Miami nbe emi ni kokko ni mo wa nbi bayi emi ati pilot iko Manchester United lajo wa
1: Manchester United gbogbo agbo ni bi je ya ayo meta si odo bi gba to je pe eyin le coach biro Arsenal ni o de ti kilo fun Arsenal pe wa te ba ti ni Chelsea e ma sa fun e ma bo awon olodufe Chelsea lowo mo awon coach biro Arsenal ni opin ose to koja yi die loku won ba coach biro Manchester United opolopo Olorun amọ yen gan ko ni oyin ti mo ba sori eto la ro toni ijejo pe ele o ti di ele karun agbabolo mo orilede Gesi to ni ohun o ni le soju orilede Gesi ninu ifeso ose ti orilede Gesi be gba pelu Spain nitori pe idije ta mo si Nations League Ibrahim Sola to je kan won pe break international break ta soro yi nitori Nations League awon orilede Europe
0: eh
1: ti won fi so pe arapo ta ma so ni asiko to kan ma fi CAF Nations Cup si ni asiko Nations League to ba waye nitori pe kini awon agbabodu wa won ni fi elomin ropon nigba to ba ma pada si orilede ti won
0: be ni e sugbon ka tun ma gbagbe pe ni orilede Africa awon gba Nations League African qualifier ni Nigeria fe gba won gba African qualifier bi meji wa le tun gba
1: o mo temi so ni ntemi so ni pe Nations League orilede Europe yo ko pa agbabo Nigeria to wa ni Europe asiko to ba fe gba Nations League lo e ko ma fi AFCON si ti awon ba ngba ti won lohun kana ma gba ti wan bi asiko kan la wa pada si inu iko ta tin gba ball jeun bi apere si opolopo awon agbabo Nigeria si o ma wa di donat tori e ti o ba ti wa si orilede Nigeria wa soju orilede baba e fun ti Madagascar ati besan si olore lore Russia kankan aye ko ko si nko to ma ma se niyan awon ngba to awon yen ti won sise fun orilede baba won bi apere si mo so mu ni Livramento Robbie Mino, Marcus Rashford, ati Declan Rice. Kobama lo se kede lana pe won le ti to Kobama ni injury lo to ni abo ni
0: nkan to wa be na ni bi meji la le yi si akoko ni pe nigbati won lo si competition to e pe
1: oruko
0: o lori ko gidi won pe o bi Jao Pedro na the same thing so igba to wa di pe olore so re lele o si nkan to be gain ni be yato si kini ati pe o de se de lati injury kan to e pe ko je ku gbadun ifese won se gbigba dada ni last season so sa ta wa yi o da ko rest tori ele ba nsin ose meta on international break to ba de fi international break yen to ba fi rest o ma tun fi wulo
1: ma fa gbe Kobe Mino oni injury
0: ben
1: ma Rashford gbugbo ara mo pe won yo ninu ifeso se ti Manchester United ti gba ni opin ose to koja pelu ko Fulham to pe ninu aposile gan o ti ni ifarapa yen nibi oke ton e bayi
0: ben
1: nibi ton ti darapo ma ta mo si hip
0: ben
1: lu ti ni ifarapa Kobe Mino ni injury Livramento oni injury Declan Rice oni injury amo injury ko Obama ni enikeni o le fi dire mule pe sun binu su te won su ko ni ninu alale ninu ifeso se 22 games ti ton su ko ga bi akon mo gba orilede England to ti je isakoso e emi ta pere ni ko Obama gba ball fun lo wa da bi ba to pe awon won o pe se ki pe boya won o fe gbadun ara won won o fe kora won jeje ma gba pe latari isele to sele to so ko won ni le ko pa yi are ina lo je ki won ti pe white ti ere gba lati lo lati lo soju orilede babe anfani ye mu ko Obama la je ki tomo suko wo pe ah en to sonu e ro bojo bojo ni to fi mi ohun lo si fi eya da World Cup
0: iyin gan to difa fun Palmer o na lo difa fun Mino tori Mino o tele lo si World Cup ko ti e lo yen rara de bi pe awon eyan gan te tun wo pe ah kini Mino se fun e
1: e ma e ka di e bi ru tomo suko o English team ni World Cup to ba paro agba bolu itori ise to gba yen ise to lewu gba ni orilede gesi won soro te lorun
0: ben
1: yawo ku orun ni won bo ke won dogun bo ke won wahala
0: ben
1: England won ari nkan kan soja ni ori pe nigba to di pe ifeso se pari pelu pomu ipo keji to je ipo keji to daraju kakiri agbaye ipo keji abi ipo keta jare to ipo keta to daraju to ni o mi top place abi to na orilede France almighty France pelu e na wa ri pe awon orilede England won ni awon to je pe ka benu atelu akon mo gba ataga bo ni won mo se yan o mo ti ki la gbogbo Gary Neville to pe Manu ni opin ose to koja ni nigba to gba ball ife sun ose laarin Fulham ati Manu o ni kilo po won
0: kilo
1: Manu Queen awon bo ni legit da ko wa to mo Manu Queen fun mi be bi to ni ke to ma nbe siwaju kilo ko e boutique to ma wo so fun ko loju kan o ni ninu ife sun ose yen o ni je aye nse magicari kini se ko chakiesi pe laarin kan wa to pe Fulham de di bomb fun 15 minutes ball o ko ese Manchester United player kankan
0: eh na to re na la se so pe ori yomi oni ma yi fi
1: o yomi oro yomi ko je sare fun e ijojo wa pe akoni mo gba iyen irawa akoni mo gba iko Fulham o pere kan o ni tori isele to sele laarin Man City ati Manu ti asise waye ti awon VAR to se asise lati je ki Man City gbe ball kan to wole lona ti o to yen goal ti eli ala gbasuna won lo o ni idi ni e ti fa se pe ki Manu kun win ni ti pasipa ngba to gbu Fulham amo kari pe o se se ni ko se do bosi ni won ba win ni amo pelu e na pe gbugbu e won sa fojupo o le mo nkan to fojupo o de jo won be lo to ba o ni Fulham ti ma gba bo fun iseju me dogun ti ese Manu ko bolu ese Manu ko bolu ki lo se pelu Mike Carrick ngba to ma gbo ngba ti Postco ma jade alashura ma jade won ni ninu iko Manchester United lowo lo bayo awon ori Mike Carrick bi isoro pe awon agbabodu en isoro
0: bi abi awon Bruno Fernandes abi
1: mi mo boye chakis Bruno Fernandes o Bruno Fernandes me wa se o
2: ti o ti en se die
1: no isoro lo je fun iko yen o ori gba ti akon mo ba ba be si ni gbe segbe kan to n drop e ke to mo pe isoro lo je fun ko yen lowo fe se won se Manu dada wa ri pe bi adagba bi pe ta yo mu mi ati pe o ti wa lo ko sinu awon agbabodu ni pe opolopo gba nse ni won ma agbabodu si lese bayi bi ko ma fe pass fun ko fe pass fun isoro Manchester United ni a para bo lori Chelsea won fe son college
2: bi won bi pa se pe on form gang tori gba ti li aye Chelsea gba na lohun Lampard Terry Cech Drogba won kura ojo be ni ohun na la pe awon kokan tin ko be ni sugbon ohun o si je balogun ni ibere pe captain band yen ohun gidi gan o wa ndo ni pe ko ndi legend ni be yen lo to ye ko ti lo ni sa to koja lohun sugbon awon I learned a lot of things from you. You want to be a little bit. kon ti tasuwaju ko re bi fi ronpo e
1: kia kia o fe ra saju
2: ko wa ta lo won se dan ta wa ina
1: ka ti ni lo o ti won
2: a si gba lo sowo si pa won padanu kan bi ti won na wa na be lo ton wa gba be wa ko dada ton fi le ta lo so won yen won a si kon sawari agba bo lu mi ti won ra laarin yen te ko ise ju lu ise ra ju ti en ti e na gan lo to be standing for me ton wa be ran ta ti pa ta ri bo lu si aarin ka ke si waju sugbon jugbe lo eh biya sayi biya to ba pari biya won a wo atunse to wa se laarin tori pe my guy ta wo yen ki be ko da o da o da gidi gan ni ori
1: saaye o je eh legit je ka lo mu polo oja mo ka to lo mu polo oja o se pataki o se pataki ka menu ba eleyin o ah Cristiano Romero to fi ibinu kuro ni Tottenham Hotspur de bi balogun to wa lo da po mo Atletico Madrid o pe de kan laaro yi to bi minu baje olotu je ba gbe ma e dasi o oni titi ni one Messi ma bi penalty ni di ball gbigba o lo e kan ma gbe ballon di of lodo to gun bi wa be ni so lo ni abi so kuso
2: Is that a good thing?
0: Agbabol yi ki loruko e na.
1: Adi ya ni la ma non tori
0: bo o n yo si. Ninu Arike na ti ba.
1: O lohun ati Babe. O ni ko lohun ati Babe lo to si. Ya mi la ma lo so be.
0: O ni igogo na o je pe o si njaran lowo lowo bayi latari pe nkan ti igbati tori awon agbabol e ma se interview le kokan to e kon ma ba oniroyin soro. Kylian Mbappe o so pe sa ta wa yi igbe ye igogo lo e ko ngba Ballon d'Or igbe latari orisirisi awon kan tohun ti tohun ti fa koyo. Kakiri igbe saa yi gangan lo e ko je Ballon d'Or winning
1: o
0: agbabol orisirisi koda ninu imi ninu awon agbabol Madrid je ko won daruko ara won gan ninu won odun igbe nkan ti Mbappe so igbe ko ye ko so be igbe awon eyan lo e kan
1: ko
0: ba so igbe ko so won lo e ko so pe
1: ko
0: bayi
1: en to he ri lo pe eyan jo bayi
0: be ni
1: en ti Mbappe se la yanju pe lóòtọ́ ẹnu
2: alárẹ̀
1: ó lẹ́yìn ó kọ́pì Cristiano Ronaldo ni ó sọ̀rọ̀ máṣẹ́fẹ́ nígbà tí èyí náà pé lóhun o ara òun ló máa dìbò fún láàrọ̀kọ́ lọ́wọ́ ní pé àwọn kí ní ìyẹ lóye òun dára òun lójú òun máa ń gbà pẹ̀lú
2: fún ẹni lẹ́yìn tí pé Harry Kane ló tọ́ sí
1: ní tèmi
2: Harry Kane ló tọ́ sí nítorí pé àṣeyọrí tó ṣe ṣe pé agbábọ̀ kan yá kẹ́kọ́ jù nínú ikọ̀ báàmù ni ìṣòro ilé-èdè jáàmù pàápàá jùlọ láti dá ọgọ́rùn-ún bọ́ọ̀lù sínú àwọn.
1: yàtọ̀ sí ìyẹ̀kọ̀ lọ́wọ́ láti wáti láti lè gẹ̀ẹ́sì ilé ayíkọ̀ tó ò dérí àti ìlú tó ò dérí ó sì débẹ̀ nígbà àkọ́kọ́ òsì bẹ̀sí ń ṣe dáadáa lọ láti gbà náà lọ kókó kò ní inú consortium náà ó ti ń gba golden boot ṣeré
0: àwọn under 17 tó ń gbà wà fún bí
1: àwọn
0: obìnrin ládà wọ́n tún ṣe bẹ̀bẹ̀ lánàá látà yìí bọ́ ṣe lu alátakò wọn
1: bọ̀ kí náà fàṣọ
0: bẹ́ẹ̀ ni samigosi yẹn orí wọn sì wà ń bẹ̀ ọ́ lu alátakò wọn bọ̀ kí náà fàṣọ pẹ̀lú ayò méjì sódò bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ míì ní ọjọ́ thursday pẹ̀lú host nation gangan cote d'ivoire ní dédé aago márùn bẹ́ẹ̀ ni nírọ̀lẹ́ kí kagbárúkú tí wọ́n
1: bẹ́ẹ̀ ni kagbárúkú tí wọ́n pa madagascar o ṣe
0: madagascar ó sì ọjọ́ friday ni a ṣe máa tarabalẹ̀ sọ̀rọ̀ ń pa
1: ẹ̀ a ṣe máa tarabalẹ̀ sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀
0: wọ́n ò lè bá ojú
1: wa jẹ́
0: wọ́n ò lè bá ojú wa jẹ́ a máa ṣẹwọ́ ní nǹkan
1: ó wà ní
0: a máa ṣẹwọ́ ní nǹkan
1: ẹyà agúnmi kò so
0: yọ chelsea ò yàwó ẹ má máa ṣe
1: mistake
0: owó ń bẹ
1: World Cup o ti fẹ́ àpé ohun náà tó jẹ́ góòdì gan o lè kí sàrádò lérí láti ní wá.
0: sí ẹsẹ̀ kùkú jàre kí ló ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹjọ́ yọ sí ẹsẹ̀ kùkú kí ló ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ẹjọ́ sọ fún pé the last boxing promotion wọ́n tún gbé wọ́n tún té pẹpẹ boxing match mi jọ pé ọjọ́ 26th of September rẹ̀rẹ̀ àrùn ní national stadium bẹẹni ni suru lere ki lo be sele nbe eh ija ti gbogbo aye tin reti ija o ni mo nsoro npa e laarin to sin soja boy o sai gbogbo bẹẹni ati ridu one scorpion oye kola to pe ni ese ogboyinbo won ma ja fun WBA African Lightweight African Lightweight Gold bẹẹni ija yen e ba gba pe to sin soja boy o ti lu ese ogboyinbo nigba kan lọlọ bayi lọlọ ba ese ogboyinbo o se de lati Mexico ni o bo ise o se be na ifese o fe na ija yen e ba gbagbe be lo se lo be orisisi awon ija la ma waye ni ojo yen nibi ti Tyson Ahmed Tyson ati ma mu kan le pelu alatako re Golden Boy yen Sadiq Oyakoju e ma gbagbe pe ID Buster o na ma se kini a ma ba o ma gbe ogo orilede Nigeria a ma gbiga ngba to ma pade alatako re tani mo so ran pa ti o ba se Benjamin Tete omo orilede Ghana fun WBA African Lightweight Heavyweight bẹẹni ija ti a ma tun wa so fun yin pa e ma gbagbe pe celebrity match o ma waye ni ojo na bẹẹni celebrity match ta lo fe ja ija yen ti o ba se Kevin Power Chris Daniel Bouncer ni agba arakunrin na ati Viper bẹẹ lo se ma lo nbe a ba tun ma mu wa to yin leti bo se ma lo titi ti di ojo Saturday ti ijije yi ma waye bẹẹ lo se lo nbe adupe lowo Olorun oba ka ma fi se lo adupe lowo Olorun oba to ba bere to de ba pari e ope pataki lowo eyin ololufe wa na te fi gbagun fi wa sile Ibrahim Olalekan IB Sport le mi je esun
2: bẹẹ ni ẹṣẹ ogun ka ma fi le se ẹṣẹ gbagun pataki o o pataki lowo olotu wa tun yo Olalekan Olorun bo ti ni to mi tope agoro bẹẹ ni iye loja na ni imi to na tun ni lake na o koja be happy birthday to you Olusola Honorable Olusola Adeola Ogungbile bẹẹ ni aye ojo mi to gbode kan Commissioner for Finance ni ile osun niyan Otunba Mukinyo Bangbodada Otunba Adeyemi Polar One pelu Honorable Olamide Olulokun na ni won ni ma kin pe ku ayo ojo mi to gbode kan long life and prosperity imi sito don ori so Lawudin legit ni gege bi asami bye for now.

0: kawado mo kafiti wa ni aipete laruge edeku iwa oda
1: stop the crying.
2: Awo eti mi ti o je ko ri ni o daku lagi mo dupe lowo awon ejika ti o je ka so jabo lorun lu mo dupe lowo awon atanpaku ti o je ko wo mi o dilagba mo ki to pagoro ati bukumi ile sanmi beni ri iba si iba nse ti ba la o ba nla ko sin te yan fe si o ona te lotun o ti jide la bi la taro olo ni se sin muslimi asiko ta nkirun ta nka so ba lorun mo ndo mo ni o to si se mo de be o pa kiti mo le to pe tun ro mi ni ti joko ijo wa na ijo ni mo le ba we ba be ni mo le ba fonu in to jade tori koko idu we royin adupe tajin ni aja ni loruko mi emi nikan kon ni mo wa sori eto leni Adewumi opa di pe ajo wa nbi ni mo ki gbogbo ri ade le ti mo fi oruko kabiyesi alayeluwa oba rinuwa rakolu ti mo fi ki gbogbo oba nipinle ko patapata mo fi gbogbo bi awon onifila oloye onifila funfun bi ese to mo fi ki gbogbo ijoye patapata mo de ki eyin bale oko olu mi o gbodo gbagbe baba wa tori en to fun ni nile mi o fe ka sunta o mo ki awise baba mi toni gbongbo ese te landlord ba le eyan dade wahala ti dedu o ka di pe lori ki bato pe lese ki ro kere o do kini lowo ba kase ku pe lenu mo ki gbogbo eyin eso bere latori olopa mo fi ki gbogbo n se npe ni eso lorilede nigeria patapata mo dupe mo tope da lowo yin bi mo tin tale nto to re fe ko dero nidi en to fe ru e sile to n gbo tere leni olorun ni o ba gbo ti e na o be ni bolulede olopa oni lo folude oniroyin oni lo be ni olorun ni duro ti wa mo ki eyin ndi ele be ni te n ba wa le gbogbo omo te mo ogun loro kayi won mo ba baje ki wore omo ba ju awon eyan ri lo lojo waju lorilede nigeria mo ki doba doba egbe polowo oja wa sori eto ya ri pe mo tawarawara bo meta tin tani tabe fe fe ju awon oda re dasun e pe mi sori number mi eni to pa israeli mo ki to gbe kiesi be ni ki sun e pe mi sori number mi 080-230-94983 ẹ fẹ́ jẹ́ ọ̀dà rẹ̀ dásùn ni ẹ fẹ́ polówó ọjà ni ẹ pè mí sórí nọ́mbà yìí gẹ́gẹ́ bí ìse wa lórí ètò yẹn náà mọ̀ yìí pé kò ní wáyé láì má ní àkòrí bí ó ti mọ ní òun àkíkà ó ní ti bí ọkọ ìyàwó sì lọ dì í bó sá sọ ìyá ẹ̀ kí ni àkọ́rí ètò tòní ẹ dákun ẹ yá mi létí yín bí aṣọ orúkọ kí ni mo pè orúkọ bí àwa ènìyàn bá a ṣe pọ̀ tó láyé oníkálukú wa ló lórúkọ tiẹ̀ tó ń jẹ́ o láwùjọ bí àwọn ẹranko ṣe pọ̀ tó ní dúníyàn gbogbo wọn ni wọn ní orúkọ tí wọn ń jẹ o àwọn ẹyẹ ojú ọ̀run lọ lórúkọ bí bẹ́ẹ̀ kọ́ níṣẹ́ làbá máa da lórúkọ mọ́ sápà àwọn ẹja gan pàápàá tó ṣe pé nígbà tí ẹ bá rádánwò tádánwò bá dé bá wọn la tó mọ́ ń mọ̀ wọ́n lókè ìpẹ́ ikú ẹja ní mẹ́jà mọ̀lú gbogbo wọn àwọn ẹja wọ̀nyí ni wọ́n lórúkọ àwọn kòkòrò tá a lè dá gan tá a ń tẹ̀ mọ́lẹ̀ wọn ní orúkọ tí wọ́n ń jẹ́ o ìjánu ẹṣin ló máa ń dá ẹṣin dúró bíréèkì ọkọ̀ ló máa ń dá mọ́tò dúró orúkọ ọmọ nìjánu ọmọ o yorùbá lọ́wọ́ bọ̀ wọ́n ní bọ́mọ ọba àdáràn ní ṣe lórúkọ báṣọ bá ti nírú kì í sì rà lọ́jà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá kò mọ ìtumọ̀ orúkọ ogunlọ́gọ̀ èèyàn wọ́n kàn lérò yìí pé ká pẹ́ ni ká jẹ́ ni lásán lórúkọ tá à ń jẹ́ wọn ò mọ̀ yìí pé ohun tó ń bẹ lẹ́yìn ọ̀fà ó jèjì lọ bẹ́sẹ̀ pè mí mò ń jẹ o yẹsà mò ń jẹ o lẹ́bà bèrè lọ́wọ́ ọkọ yín mẹ́ta jù dín nìyí nǹkan o máa ní yẹsà mò ń jẹ o àmọ́ orúkọ tá à ń jẹ́ ó tóbi jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹni tó bá dáàbò bo orúkọ rẹ̀ lọ́rọ̀ lérò níṣe ó ń gan kò lè jerí orúkọ rere rẹ̀ tán nísẹ̀mí yìí àwọn ọmọ wọn ò tún mọ jerí orúkọ rere lọ lẹ́yìn wá ọ̀la ni bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ tó o bá dáàbò bo orúkọ rẹ to ba boruko re je fun ra e loju aye e leyin aye e awon ere to nbo leyin wa ola won fi ese pe dansago tori o ni je ki ile aye o gbo fun won na ba tin ba je oruko idile papo isokunrin yo isobirin ni e se bi won na ti le ni omo adota odun ni to to tu wan kiri ni gboro aye ojo awon lo gbo pe enikan pe ra re ni dimka bisala oyenusi anini osubo dankoro o ti ba won oruko mo je fura won ki o to lo bo ba mo tan won lo bere lowo grandpa grandma bi daddy e mummy e te ba lojo lori bere ta won eyan won yi lowo won tori mo mo pe ogun adubi ki se tan to mo ogun odun le pa opolopo won ti boruko ara won je ki won to lo oruko won sile ku mo eke wole oro kada ni onure wole agbomi okalina be awon oruko won be nile yi se se ba joruko papo lawujo to fe le ma gbadura pe ko darapo mebi won ko se ti e ma ba won joruko papo lasan elomi fe fe mo o fe fomo fun won ebi be ko saye o elomi fe fe mo ninu ebi won aye wa da o tan bi o tan mo fe sagba mo bu won awon ebi alalubarika ti o loruko rere nu o si ni je ta mo ri owo ni je mo bo tan ebi ba ma daruko awon ebi alalubarika awon eyan to la awon se fi toro toruko awon se mu yan gan lawujo aye gba mi ati pe tun le dija sile iwo ni ko gbiyanju ko pin lokara re o pe oruko mi koni baje koni doti loju aye mi ati nigba ti mo ba lo tan baba mi soro kan fun mi lojo kan oni ha to dagbere faye ti ba taju to so pe digba kan ko ro ba mi dele fe eyan ri e ni ki loro na e je n bo igbo oni taju oni na oni kin ba won toju nkan meji daada o mo le ko nkan kan fun mi o baba mi o leyin oniroyin yi bere ni farabale ojare inu da na mo gbo yin oni kan meji na ni oruko mi iye oruko ta won so mi tajudeen adiesin ati oruko ta won je ajanisa anu ade oni sugbon to ba mo pe eyo kan lo le toju nibe to le da bobo ti o ni baje ti o ni doti to ni fi doju ti mi kin ba won toju ajanisa anu ade oni ide ati itumo ni pe ka won to bi mi la janisa anu ade ti wa ta kan ti je iwo nje oruko yi lowo lowo bayi oni ko so gbo to le da o awon iran kan tun bo ti won je oruko yi leyin wa ola o baba mi ni idi ni yi mo fe ki o ba mi toju oruko yi daada emi na fun won lesi lojo na lohun nu eba ogun omode temi na mo ni baba mi emi o ni boruko kankan je o ninu awon oruko mejeji yi o bi igba te ni taye yo baye loro yi o te wa so fun Kehinde ri pe mo be mi ni ti e o iya kan na lo bi taye ati Kehinde ko lo je teyin agba baba mi lowe lo pa oni payan o tun mi pa emi na ni ami ase Tajudeen ajanisa anu ade ati ajanisa anu ade Tajudeen won tun wonu ara won ko soruko kankan ti mo gbodo baje ninu oruko mejeji yi tori mo mo pe oruko rere o sanjuwura ohun fadaka lo baba mi sure fun mi won ni yo dara fun o mo sami mo gbe to ami mi eru na se lori fun baba mi lojo na lohun pe oruko yin ati oruko temi ko si kankan ti won baje nibe owo to ba ma mu mi ba oruko mi je atoruko awon obi mi je olorun ma je kiru owo be wu mi obirin to ba ma mu mi ba oruko mi je ma je kin obirin be ko de sakani mi olorun o ma je kin le pade e iru obirin be oba anu ore ti mo ba wa barin to ma ba mi loruko je ma je kin salagba agbako e o ya rabbi won ni fore re he mi bi ogan ni mo so ro eyan to je iri ni sini so ni lojo iri ni sini so ni loko oro aye duke aye ti ma ma le toruko mi yo fi baje olorun ma je kiru duke abe wu mi ada ada laye o pada dale ni en to ba si ti baje loruko loro lero ni se ko wo e o to de ki se yen mo loku won ma fi gbesi aye re to wi ogede ni o rara le e lo nbo un isale oro won legbin oruko to ba ti baje ko wo to de ati tun se ki ya boroboro anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni toruko eda kan ba ti baje laye oni ko ma wule duro mo ni semi yi oni aye iru eni be ti baje o tun ti ko ba ire to tun bo leyin wa ola omo ti won bi ti o to mi wa ti o wa ba oruko mi je laye emi oni ba wo biru omo be ni temi o oni ba wo ya so si sakani ni e mo yomo to ti boruko awon obi e je e mo yomo to ti je ko bi e opokoso ogunlago omo lo ti je ki ya ogbe mejele mi latari ojuti to ko ba won to ko ba won obi e ladugbo odi di oba ilu ti sigbawo nitori oruko e to mo baje omo ba to njale won ladare won la damo ko idani ewo la fi bawi ta fi bawi omo ba tun e de magba ni waju afin baba e ko fun baba e loro so akori eto toni le wa mu ni yoboke le mu lokukudun leyin igba ti kabiyesi si gbawo tan tori ade se bi okunrin ko tan sibe irawo o tun le joba mo so tan ori okere koko lawo ba wi fo meni agbo ba soro imo ta soro fo meni agba mara tata on to ti ni loju do le ja lo nbe kabiyesi to lo fi la lo background ko be loja oba nigba ti se pe lori osi laye gugun ba ti e ko mo nile alara to ko wo nile ajero to ba ko wo nile owa rego aga a mo keyan ni gafula ni awon meso ba nko se bi won ore bi kankan boya le ti e mo pe kini kan be laafin ti kabiyesi o gbodo pa kabiyesi o gbodo pa kaja korun loju mo ko lo pa koko fesin oba oba to ba dawo ete de isale kan to re o ni bi ta ti mo pe oruko se pataki o se koko okan ninu awon korikorin ni o n to de aisun bo ni bi to ti lo sere fun won ni nkan bi ago meje aaro won de mu lero bus stop lero po lo biba togologo awon eyan te yoju wonu kana kilode awon mo le ni won pa sibe ojo buruku esu gba wota awon mo le bi meje lawon araalu daseri afun lojo na olohun si eranko tojo oku e ba ti pe ni sagbako olode eye tojo oku re ba ti pe ni sagbako oko won ti se ti pe fawon araalu ko wo palaba awon to segi won po sowo iya odua obirin papa je ngbalu bata loju obirin to sise tokunrin mi nsa fun ni iya odua ti fowo soya nibi time yo okunrin ti nto si sokoto lo so ma di gba ban lowo mo le ni iya odua kaka kokunrin akorin yi ko si ma lo sile ejeje ejeje ko ba bo sile ninu oko ayokele o na ba fe wo n to nse le lai mo para awon ni so ti run ikute lo boku ye eje o lo se ku logbo ko wa jalaga ologbo ba de ha o ba lalejo tan ikute o ba tete gbonje wa fa lejo nla ologe ni o se be ni ko se meji o nawo gan omo lo ku lo kokofe lanu roba di bo lo ya lona ba ti ba daru baba alapala yi o na ba yoju sinu kana jele je mo yi pe omo ri okunrin lo kokori lara awon mo le meje ti o ti pa sinu kana oro ba di isonu eku apamora aso to mo kunrin yi wo lale ana nigbati baba re n lo sodere so de orun o lo wa lorun e ninu kana ti o pa won si kokuku so mi ninu kana kedere lawon aye wo won ko mo re ko ba le fun ni isimi ko mo re ko ba le fun ni ifokan bale aya ojo yi ni baba olorun ifi agege sile o fifi lu ni sile ni kankan bi agba osere yi bo se deni ti o korin mere titi won fi teri gba so nitori oju ti tomo dabo won lorun tomo buruko won je omo ti o ba loruko je olorun ni fi si ko ni fi sike wa o eto ni bere
1: ya o gbogbo eyin arinrin ajo pata te ba nlo sawon ilu ti won fete kan won yi move stop moto ni e ma bo ni number 185 Abeokuta expressway move stop plaza iyana paja lagos oko ayoleba osogbo oyo lautech gate fiditi awe jobeli akiyele monia ire gbangan ode omu seko oni ede osogbo irepoli ikirun inisha kuku konta ijabe ilaudo erinle ofa ajasa ipo oro oke onigbin omuaran Mark University Akoda Ede Owode Ede Ilorin Eyenkorin Ote Geria Limi Challenge Tanke Okeodo General Maraba Abuja Okene Lokoja Kaduna Kano Zaria Efe Shata Oko ni abe efe ferun ranse sawon ilu ti mo ti fete ba won yi oya e ma pe awon ero bani soro yi 08062732066 tabi 08038484268 Bode tu je 08038590064. Ni la re o fun gbogbo eni to fe ra le ko le ko ile Anfani la re o fun gbogbo eni to fe ra le ko le ko ile ise 30 acres of land wa fun tita ni olomo wewe
3: ori dari gan
1: eleko road ibeju leki lo bere o 25 million naira tabi ju be lo ni won tale lagbegbe yi amo sha 15 million naira pere ni plot ile kan lodo ti won pelu global sea of o wow eyi po o ile yi dara lati ko legbe tabi fi ko ile ise awon anfani to nbe lori ile na ile yi sumo leki free trade zone irin iseju die ni cdc port leki irin iseju die ni dangote refinery irin ogun iseju pere ni si lagos calabar coastal road o sumo ile ise dangote fertilizer fun alaye si e pe austin sori 08028062600 tabi Mr. Goki 08023052750 Sofe plan at Global Sea of Owa lori ile yi olukede Afidomos Global Limited
4: VGN see something say something eni to ri le ma pa eni to pa le ma mo eni to mo le ma kun agbajo wa la fi soya ajeje owo ko gberu dori ajo vigilante people of nigeria vgl lo nke si gbogbo ara ilu ekf wo so pe pelu awon lati kase iwo daran nile te ba ti ri kojokojo ladugo yin eyi to le do mi alaafia loru e pe commander sesun ogutude ti won je commander vgl lagos command sori 0802352 7478 0802352 7478 tabi 0806-620-3593 0806-620-3593 esi le pe alukoro VGN Lagos Command Bola Odus sori 0803-436-3090 0803-436-3090 VGN see something say something olukede comrade Bola Odu Bola aka Bola Odus lati gberigbe
1: Anfani la re o fun gbogbo eni to fe ra le ko le ko ile ise 30 acres of land wa fun tita ni olomo wewe
3: ori dari gan
1: eleko road ibeju leki lo bere o 25 million naira tabi ju be lo ni won tale lagbegbe yi amo sha 15 million naira pere ni plot ile kan lodo ti won pelu global sea of o wow eyi po o ile yi dara lati ko legbe tabi fi ko ile ise awon anfani to nbe lori ile na ile yi sumo leki free trade zone irin iseju die ni cdc port leki irin iseju die ni dangote refinery erin ogun iseju pere ni si lagos calabar coastal road o sumo ile ise dangote fertilizer fun alaye si e pe austin sori 08028062600 tabi Mr. Goki 08023052750 Sofe plan at global sea of owa lori ile yi olukede afidomos global limited

0: iwe to ye ke raranse soki okun fo omo wa kede yoruba omo ba parun iwe to ye ke akeko ede yoruba ko ra ni iwe to ye ko omo be si lo lati primary 1 titi ni won fi jade ti ibi ti fa to fi opin eko ti si ta mo si university ni e fe ra e ma bo ni bond fm e ri sina tabi yusuf tabi musata tabi razak tabi be ki mu wa si le yin ma mu denu ona yin o 20000 iwe mererin CD re na mererin 20000 ni ke no ba mo fo ma gun be po ma gun be e pe mi sori number mi 080 230 94983 Murodo mu idi na detona to mobile services off Akilo Road Koko bus stop Lagege kosin to se moto yin tori o da opolo jo sibe ni eh lare to n ba doko to didi engine esa je ko mo je mala ko wa gbo mala ise n lo ni az panel beater panel eni te panel bu ni debo ibe le mi to robirin ti o wo aso se to de ti n yo didi engine okay, remember. You broke. You almost have to 40 motor one in. Ekpe, we didn't have that on automobile services. Sorry. 080-6614-9154. Aja, yon yon ye, yon ni provision one ni paja market. Elo la provision for omo yin. Sub 13C at 16C. Ne wa. Afa o ni tuwo. Afa to ti mu yemo losan o te ba ti fe o te ba wa lenu se e mo wule damu jina e pe afa sori ago 081 53 90 3849 hello sa afa oni tuwo ni ye e wo le fe yin ni abi tuwo o ti tuwo ye o ti po ju gbegiri ate wedu o je to dara ju lori oro ile ti won polowo ni oni garigan eleko leki e lo ra ile yi e gbo ye tenanta plot kan e de gbo ye tawon nta e wo gbogbo amenities ti le gbe dani e pe austin sori 080 2806 2600 tabi ke pe lo ya goke sori 080 2305 2750 je ndoke lohun
1: Anfani lare o fun gbogbo eni to fe ra le ko le ko ile ise 30 acres of land wa fun tita ni olomo wewe
2: ori garigan
1: eleko road ibeju leki lo bere 25 million naira tabi ju be lo ni won tale lagbegbe yi amo sha 15 million naira pere ni plot ile kan lodo ti won pelu global sea of o wow eyi po o ile yi dara lati ko legbe tabi fi ko ile ise awon anfani to nbe lori ile na ile yi sumo leki free trade zone ire seju die ni cdc port leki ire seju die ni sita Dangote Refinery erin ogun iseju pere ni si Lagos Calabar Coastal Road osumo ile ise Dangote Fertilizer fun alaye si e pe Austin sori 080 2806 2600 tabi Mr Goke 080 2305 2750 Survey plan at Global Sea of Owa lori ile yi olukede Afidomos Global Limited
0: adupe te ba ojo agojo lo be ana mo dupe lowo eh tope aguru pelu bukumi ilese mi e ma gbagbe eyin ololufe eto ese oro e pade mi ni radio 1 laago mokanla abo laaro yi e ja tun jo bi owe ka tun gbe yewo mo dupe lowo adewumi opadi pe tajudin laja ni loruko mi omo oni gogogo ko mo moruko ye dindirin mo yo ko mo yo yo de no nodo ya re mo ile ogbo ni lu mi ojomode lojado

0: repair any good cover with Rustamine, a blend of amino acids and multivitamins.
1: Ayami ojo to lapere lojo oni o tori iwo nikan ko lo mo si center lati lo sayewo loni ma tele o
2: ah wa tele mi lo abi mi o gbo dada ni abi oni nkan to fe
1: o kuku si ni gbo mi o si fe nkan kan bayi won ni ti baba ati ya ba fi osun opo iya to mo yo wa lalaafia kuku lara mo le
2: kule o ti yi pada o amo ayi pada re dun mo mi ninu
3: ah BC you want to call lo wa si center wa loni o eyi dumo mi ninu o
1: tiyawo re leyin lati foruko sile ko si bimo si center to wa ni adugbo re
4: iwo na se bi kule ile iwosan wa se koko center sumo odugbo ti lero na o se pataki ko ma won ile iwosan na nigba bo ni won to si lo sile o ye jajo sopo mo ile iwosan se koko to sumo e nigba bo ni won to si lo sile
1: ikede yiwa lati owo ajo to moju to ile iwosan labode ti ijoba apapo national primary health care development agency nphcda

0: 39 years ti ebon de fi mo tin fa luta ton na tin fa luta bo fun mekunu ti e pe recently so a wa pelu yin so far ti e ba duro pelu awon mekunu di bond fm 92.9 so far te ready pe eyin na ma wa pelu awon mekunu awa na ma ma wa pelu yin ni always on a luta ya en to ba fi eto edun 08038040123 hello
1: e
0: caro lado o fin le wa
1: lado
0: o Victoria sata ki mi shoki
1: no come ni ala ja me da ke la torre
0: okay
1: ah ti so bi ibo le kan ala se oro ti kini ti o ade mi pa ti wa ti ni toko wa toko le ya nje
0: report yen send the message si wa ni eyin eto ki a ma gbagbe eyin ti landlord tenant o ti ni ofin ta de ma educate landlord tenant awo kin ba landlord leyan kuro nle o pa kin ba landlord leyan pe a tun ma tesiwaju lori ile
2: ni ka tun mo ran leti nan ni pa to a fe sadogo ati nkan kan gbogbo to pe baba mo se si number wo
0: 0058273 8584 Luta continua Victoria Asata.

ye ko won se ni ajosepo pelu RHV nipa ero ayelujara ewe ora webe ti joba apapo lati pese atileyin ati idanileko toto fun awon ti won je onise abe lorilede wa Nigeria lati fi aye gba bi a se ma gbianju ati ma se ruse abe be ti oni la wa logun ati lati je ki awon eyan ti won je onimo ti won tun ni imo kun imo si nigba to na nsoro eni ti o je eni to gbe ise abe na leri ojogbon obi Davis Nkwana ni ise abe yi o di alafo kan ni orilede wa Nigeria Peter Basi Karamo iru awon alafo bayi yo je didi debi pe a ma se ase ni apa todo ti e eni to je alaga fun awon igbon RHV Dr. Kunle Onokoya ni ise abe ti won se pelu era yujara yi won ni won ri pe ise abe ti o ma mu ki lo siwaju ko ba wa ni Nigeria ni ile ise eleto ra ipinle Eko LSPHCB ti pe fun ajosepo todomoran pelu awon ajo Save the Children International SCI lati ri pe abere ajesara ti won fun awon omode kaakiri ipinle Eko gbiya o gbina ya si en to je akowe agba fun ile ise on Dr. Ibrahim Akin Mustafa lo pe pe lasiko to n gbalejo en to je odari fun awon Save the Children International to ri si oro nipa orile Nigeria ogbeni Donka Harvey ati awon iko re ni odo won abewo won ni won ni o je ara akitiyan awon Save the Children leadership lati ri pe won se abewo si orile wa Nigeria ki won wo eto kan ti won gbe kale ti won pe ni Boost Project lati wo bi ilosiwaju se n bayi fun awon omode ni abere ajesara ati bi awon omode se n gba abere ajesara si ni orilede wa Nigeria Dr. Mustafa Sodimo pe ipinle Eko o n gbero si o n gboro si be lo si tun ni awon omo kekeke si to je pe awon omo kekeke ohun won nilo abere ajesara lore kore o ni awon agbegbe bi Alimoso ati Ikorodu lo je pe ojojumo le ro n po si nibe to si je pe won nilo eto ilera to peye won fi kun pe awon nkan to dabi eni pe n fa ifaseyin fun oro nipa abere ajesara ko si leyin ibi ti won ma ko abere ajesara to tutu si ati ibi ti won ma ko to je pe ko ni baje won ni bayi won nilo atileyin awon eyan to je pe won ni fole ikona ati awon to je pe won je onimo nipa ero lati mu idagbasoke ba ibi ti won ti ma ko awon abere ajesara na si ti oni ni ibaje mo ninu ifesi ti e ogbeni Donka Harvey gborin fun ijoba ipinle Eko fun bi won se n gbianju lati ma ko owo le eto ilera awon omo kekeke ati ifun olunje toto oni Save the Children ni ife si ajosepo pelu ipinle Eko papa julo lori oro nipa fifun awon ni abere ajesara o fi kun wipe awon ilakaka nbe lati ri pe won mu eto onloku ni ipinle Eko awon eko na lagbe pe leyin oreyin won lo se abewo si ilewosan agbede primary health center ni ijoba ibile Ikorodu won ni won si se awoye bi awon eyan se n gba abere ajesara ati awon ibi ti won ko awon abere ajesara si ni agbegbe naa ijoba ipinle Eko ti pe fun lilo laakaye atowada ni awon ile ise ijoba ti won ti ri so nipa eto isuna owo lati le ro awon ise awon lagbara ati lati mu imugboro ba oro nipa eto isuna owo en to je asero wa agba ati akowe agba ile ise to ri se eto isuna ipinle Eko ogbeni mu iwa adetola lo pe ipeye nibi idanileko eleketa logun iru re e to je ti awon onimo isero owo ti won pe ni Staff Chartered Accountants of Nigeria ICAN eka ti ipinle Eko ni di ise ijoba idanileko na ile ti won pe akore ni awon anfani ati ipenija to nbe ninu fifi aye gba laakaye atowada ta mo si AI fun awon asiro owo nidi ise ijoba won si fi oro n sori awon ipenija ati anfani ti won leri nidi lilo AI nibi ise ijoba ogbeni Adetola so pe ni ma se amulo AI o le se iranlowo lati ri pe awon ewu to nbe ninu ise isiro owo ati lati ma yanju gbogbo awon na awon oro owo pe ko ba le ran lorun bakan na ni o tun le ma se awari awon kudiyekude to ba njeyo papa ilo lo je yo je ki iya kankan waye ati se dede ko waye ninu ijabo eto isuna owo o pe fun gbigbanju ati ko owo le dada ni di ise imo ero gbalode mi ma se agbekale awon nkan to dabi alamori ninu ise ta nse igbanju lati ko eko nipa imo ba se nse abo lori ero ayojara ati idanileko lore kore fun awon araalu nipa bi imo ero ayojara yo se ma tesiwaju nigba to na nsoro en to je are fun awon ajo ekan elekejile logota re arabirin kuinsele segosime rawebe ti gbogbo awon ti won je asiro owo ati awon onimo isiro owo ni awon ilese ijoba pe won faye gba AI o tori taye ba tin ye agbodo ma baye yi eni ba ko ti oye o nto n yo wule wa leyin gedengbe ni igbo biribiri okunkun birimu birimu eda to mo se okunkun won le so fun kan ma do supa loro ori ni se narin okunkun oyo mo eyan okunkun oyewa osugbon awon eyan kan won ti da osupa loro
ni ori afara gigo to npe lombre ni oju ena iko si ibadan tori awon ina to je pe nton nbe ti won lo awon itosan orun fun ni won ti jiyo tan won ni igbese ijeyo ni ose die leyin ti iwe iroyin kan jabo wi pe ko din ni awon ina to je pe orun lo ma nse onigbowo re meji din ni adosan to je pe awon kan ti jiyo won ni ta ba si ni ka ma wo n lo bi kilometer 5 ototo ti afara na to fi gun to je pe o ti n sokukun won ni gbiyanju awon ni lati lo sabeyo si ibe won ni ojo aje monday to koja won ri pe gbogbo ina to wa nbe pata lawon ko loran si eda kan ni won ti yo to patapata o afara digun na ti won ni ofe lati bi kan to n pe ni opin warewa lo si ojo na ko si ibadan to de opic ati kara ni won ni o ma n sokukun birin birin abewo awon ire lenu ojo meta yin so di mo pe gbogbo ina to wa nbe pata lo ti gbora won si ni ko si leyin awon ko loran si to je pe awon ni won ji ina yiyo Yorin apapo, lunde se ti gboyin, lati le se bonde FM 92.9.

0: ọ bụ eziokwu eziokwu, ọ bụrụ na nkọwa mmeso ọma Chukwu Nna n'ebe nnọ, ị mara na chi ga-eji, chi ga-abọ. Ọ bụrụ na nkọwa mmeso ọma ya n'ebe gị onwe gị nọkwazị, ị mara nụ na anyị ga-agụkata mmeso ọma ya agbawara, maka na ihe ọ na-emere anyị, ihe ọ na-emere anyị ọ karịrị akarị. Ọtụtụ bụ nke anyị na-ahụ anya, ọtụtụ bụkwanụ nke anyị adịghị ahụ anya. Mikwere mikwe gị, ọ dị ọtụtụ ihe dịgasị iche iche bụ nke Chineke na-egbochiri mụ na gị na-abọ. Mgbe ụfọdụ anyị adị amadịrị, mgbe ụfọdụ ọ dị anyị ka ga-asị na m na-enwe dịrị ihe na-emechacha, na m ikekwa na m ọganihu na-enweta bụ nọ n'ihi amamihe gị, maọbụ n'ihi m etu isi wee gbaka m mbọ. Ịma mma na n'ọbụ naanị amara ka mmadụ ji wee bụrụ ihe mmadụ bụ. Ana m dị ekwubi ebe a na mgbe ọbụna ị hụtara onwe gị, ya bụ na ihe ị nwetara maọbụ na ihe ị bụ, na nọ maka na ị gbakarịrị ndị ọzọ na mbọ, asị gị na ị bụkwa onye okwu ụgha. Maka na e nwere nke ọ bụ amara. Amara bụ ihe na-eme ka ị ruo n'ogogo ị nọ, maọbụkwanụ ka ihe ahụ mbọ ahụ ị gbara ka ọ mịta ezi mkpụrụ. Ọ maka na Chukwu sị ka ya bụ ihe mịta ezi mkpụrụ. Ọ bụrụ na okwu ya otu ahụ, ọsọ gị gbaa mbọ, mee ike gị, mee nke a, mee nke ọzọ, ya bụ ihe ama nweriri isi. Ma n'ihi na ọ masịrị ya ka o merie gị etu ahụ, o wee dịba. Ya bụ ka anyị bụrụ ndị ọ na-adị ụtọ n'obi igosipụta Chineke na eziokwu eziokwu. Na afọ bọnd gbago, ya bụ afọ 39, na ọ bụghịkwa n'ike aka anyị. Ọkwa sị na nke na-akpa mmadụ, ọ na-adị arịọ bịa Chukwu. Eziokwu eziokwu, Chukwu Ebuka n'ebe anyị nọ. Ọ n'oge Yorimana bọnd 92.9. ka ị ka na-ege ntị, anyị ga-adọbiri ya n'ebe a ka anyị wee nwee ike wetara gị agụmagụ Igbo.
1: 92.9 Bond FM Igirigindo.
2: Ya gaziere gị onye ọma na-ege ntị, eji m obi aṅụrị, jiri afọ ofufo, jiri m ezochi na-anabata gị n'ụbọchị taa n'oge na-agụmagụ, na-abịara gị n'oge ndị Igbo Bond 92.9 FM n'ime Oyorima nke ụbọchị taa. Ị ga-asị ọ gịnị meziri, enweghịkwa ihe ọzọ mere na-abụghị na anyị kapịrị akwụkwọ nke ọzọ anyị gụchapụrụ ọnụ, were m na-amanye aka na-achọ ganye na anyị atụtụpụta nke a m ji wee bịakwute gị n'ụbọchị nke taa. Gịnị ka a kpọrọ ya akwụkwọ m idu azị m ji bịakwute gị n'ụbọchị taa were bụrụ onye rere nkịta zụta enwe? Onye rere nkịta zụta enwe kpọm kpọm kpọm. Ị ga-echeta na Igbo ji ya bụ m okwu were mere ilu. Ị ga-echeta, bụrụ dịka na m tụrụ gị dịka ilu si gị mejuo ya, amaara m na ị ga-ama ihe ị ga-eji wee mejuo ya. Ma ọ bụrụ na m si gị onye rere nkịta zụta enwe kpọmkpọmkpọm, gịnị ga-emezi? Ị ga-asazi ya. Mana ị ga-enye m ya bụ ọsịsa mgbe anyị ga-akapị akwụkwọ idu azị a ọnụ. Mana ka m jiri ohere a mee ka ị mata na onye dere ya bụ akwụkwọ m bụ Maazị Okoro Mark Ogbonna ya. Maazị Okoro maọbụ Okoro, maka na mba na-asụ n'olu n'olu, mana ọ na-eme akwa ụkwara ọ bụrụ m otu. Maazị Okoro M Ogbonna ya, Ema were bụrụ Mark, ọ pụtazie Maazị Okoro M Mark Ogbonna ya. Akwụkwọ ọgụgụ a m ji bịakwute gị, akwụkwọ idu azị a, o nwere nkeji maọbụ ibe, o nwere ibe 98, o nwere ibe 98, mana e kewara ya n'isiokwu wee kejite ya isiokwu. Ya bụ isi 12 ekejiri ya n'isi, ya bụ isi nke mbụ, isi nke abụọ, isi nke atọ. Otu a ka e mere ya wee nweta ya isi 12. Ọ bụ Pacific Publishers Limited biputara akwụkwọ a nke mbe biputara ya bụ n'afọ 2015 ọ bụ ya bụ nke mbụ e biputara ya bụ akwụkwọ eduazi anyị ji n'aka ugbu a tupu ana m aga n'ihu ịkọrọ gị ka anyị ga-esi ka ọnụbi onye anyị nọ na nke ya achọrọ m ịgbara ọsọ ọsọ buru ụzọ kwupụtara gị maka nwa amadi a depụtara m akwụkwọ eduazi a ma bụrụ onye m gwara gị na aha ya bụ Okoro Mark Ogbonna ya Maazị Okoro M. Ogbonna ya bụ nwa amadi a mụrụ n'obi agụ etiti ụmụka ọkpọsị n'okpuru ọchịchị kansụl Ọhaọzara na steeti Ebonyi kpọmkwem ọ gụrụ akwụkwọ praịmarị na kọleji ya na Community Primary School ụmụka ọkpọsị nakwa Zenith International Secondary School ọkpọsị bụ ebe ọ nọ na-abụghị dịka nwa akwụkwọ kama onye nkuzi nye ụmụ akwụkwọ niile nọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ ike dị egwu ọ kpara n'ebe ụtọ asụsụ igbo ejije ngosipụta omenala na edemede igbo dị mere eji nye ya ọkwa kpọrọ social prefect ma na-akpọkwazi ya Maazị Igbo onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ ndị nkuzi niile nakwa ụmụ akwụkwọ jikọrọ aka ọnụ chie ya igwe mbụ nke ụlọ akwụkwọ ahụ ya bụ igwe ugonabọ nke mbụ nke Zenith o mechara tinye isi na mahadum Naijiria dị na Nsukka bụ ebe ọ na-eti awụrụ n'ihe ọmụmụ linguistik nakwa asụsụ igbo n'ihi ike dị egwu ọ kpara n'edemede nakwa mmụta ndị obodo ya niile site n'aka ụmụka Educational Foundation nyere ya ihe nrite maọbụ onyinye nkwanye ugwu nke akpọrọ Award of Educational Excellence Ogbonna ya bụ nwa okorobịa edemede na-edinakwuru n'ote edemede eriri ya ụbụrụ nke na o deela ọtụtụ akwụkwọ nke a na-agụ ọtụtụ n'ime ha na mahadum kọleji nke education nakwa secondary dịgasị iche iche n'ala anyị ụfọdụ n'ime akwụkwọ ndị o dere gụnyere nwata kpata ego nwata tichaa ke tufuo nkume ihe na-esi nwa mkpi isi onye tara akwụ udele onye gbaka ute ya tinyere ọtụtụ ndị ọzọ o wee bụrụ otu a ka m o si wee dị akọrọla m gị ihe gbasara nwa amadi a depụtara m akwụkwọ eduazi a ọ ga-amasịkwa m ịkọtụrụ gị ntakịrị banyere ihe ndị ị ga-akpọkuru n'ime akwụkwọ eduazi a dịka anyị ga na-agụ ya na-aga n'ihu ya bụ ihe banyere akụkọ dị n'ime akwụkwọ a o wee bụrụ ya ode njinji bụ onye ụmụọbịa nke na-azọ ndị obodo ya ndụ mmeri o nwetara ha ndị obodo ya mere ha ji chie ya igwe obodo ha ọ na-enyere ndị obodo aka ma na-azụkarịsịa ndị ụwa na-atụ n'ọnụ mana onye iro batara wee tisaa obodo ụmụọbịa nke mere na ndị obodo chụpụrụ igwe ha ma chie onye iro ha ahụ igwe ajụjụ m wee bụrụ onye ebudo iro ahụ gịnị mere oge ahụ ọ bụrụ eze gụọ akwụkwọ a ka mmadụ ghara akụ ịkara gị ya akọrọ maka na m ọ gaghị adị mma ma ị bụrụ ofeke na-amaghị mgbe e kere nke ụkwa ọ ka mma na iso anyị malite njem na m akwụkwọ eduazi a wee marakwa ebe m asụrụasụ ga-emecha debe ọdụ n'izu ụka na-abịa chisoro kwuo anyị ga-etinyezi aka n'isi nke mbụ were sizi otu ahụ malitezie ya mana achọrọ m ibu ụzọ sị ka m mee ka ị mata akwụkwọ ọgwụgwọ ọzọ anyị ga-etinye aka n'ime ya n'oge na agụmagụ na-adị abịara gị n'ime oyori makwa Tuesday n'oge ndị igbo bond 92.9 fm dịka m merela ka ị mata ya na akwụkwọ nke anyị ji ugbu a bụ onye rere nkịta zụta enwe onye rere nkịta zụta enwe mekwa ka ị makwaziri na ọ bụ Maazị Okoro Mark Ogbonna ya bụ ya dere m akwụkwọ a kọwatụchakwara gị mgbe e bipụtara ya na ha ụlọ ọrụ bipụtara ya ihe banyere onye dere akwụkwọ nakwa ihe metụtara akụkọ dị n'ime akwụkwọ. Otu aka ị ga-esi kapịa ya ọnụ na nke ụbọchị taa, ọ bụrụ dịka na bekee asị na ihe m mere gị n'ụbọchị taa bụ ntụrụdọ nkọwa. O wee bụrụ maka ya, aha m ka bụkwa Ebere Okwu. N'izu ụka ọzọ anyị amalitezi tiwa ya bụ akụ oyibo nsogbu tutu ruo oge ahụ. Ana m ekele gị ma na-asị ya dịrị gị na mma. Aha m ka bụkwa Ebere Okwu. Emesịa.
1: 92.9 Bond FM, Igirigindo.

anyị ga-ewere ndidi n'oge oyorimana bond 92.9 fm ịhụla n'otu ebere okwu si wee malite enya bụ nkọwa ọkwọsụ na ọbụ ntọrọdọ nkọwa nya bụ m onwe m sokwuzi asị gị ka ị nwee ndidi maka na izuụka na-abịa abịa dịka o kwere gị na nkwa ọ ga-amalitezi agụmọnya bụ akụkọ n'uju ka ị hapụ ịbụ na ị nọrọ akọrọ gị akụkọ ya akọrọ anyị ka na ya n'oge oyorimana bond 92.9 cheta na m ọfọdụ nkeji ole na ole ka ọkụ elekere mbụ na anyị ga-eweta oyorima na njedebe mana ọkụ elekere mbụ kpọmkwem anyị akọrọ gị akụkụ ụwa.

eziokwu eziokwu nke ahụ bụ eziokwu ihe ọbụla nwoke mere ibi ya na ọbụ ụgwọ ihe ọbụla nwoke nya bụ ihe ọbụla mmadụ mere ọ nga jidere m ka ọ bụ inwe ike ime mmadụ ihe tata maka na ịkarịrị ya ọkwa ụgwọ maka enwere ka ọ ga-esi wee bịara gị n'oge na-adịghị anya ịhụ ya bụ m ụgwọ ọ gịnị ka m ji na-ekwu okwu a ihe m ji na-ekwu ya bụ maka ndị ọ na-abụrụ ha durucha ụmụaka ha na-emegbu ha o nwere oge gara aga ekwuru maka ụmụaka nya bụ ndị akpọtara bọ imegide ndị kpọtara hanụ nke ahụ adịghị mma mana e nwere nnọọ ndị bụ obi kara mmiri nya bụ ị na-ajụ onwe gị onye a ọ bụkwa mmadụ ọ na-echekwa ka mmadụ nke na-aka ewutecha n'afọ ụfụ na ya bụ onye ihu na o nwere ezinụlọ nya bụ na onye dị etu a nwere ezinụlọ ọ mụtara ụmụaka mana ịfụ ihe ọ ga na-eme nwa mmadụ ị na-ajụkwa onwe gị sị gị ọ kwa onye a nwere nke ya na-echekwaba nke ha na-ekpuchite ya maka na onye nke a enweghịzi ụdị ohere ụmụ gị nwere ichezie na m na ọnọdụ ga-adịgide etu ahụ ụmụ igbo ọ dịkwanụ mkpa ka anyị kpachapụ anya o ka anyị kpachapụ anya ọ kachasị n'ebe anyị nọ ebe anyị bụ ụmụ igbo nọ nenegodo onye nọ gị n'akụkụ enwere ka isi akpagbu ya enwere ka isi eme ya nyaị makwa ndị anyị bụ enwe ihe ị ga-emenwu nenegodo onye nọ gị n'akụkụ nwa ahụ gị na ya bi ide azụrụ ya akwa ide emere ya ihe ide azụnye ya akpa ụkwụ akwụ ya dọkacha ọsị anya dọka oyiri ya nkịrịnka mana ndị nke gị nke ha dọka ịchọba ihe ị ga-eji onye ga-akwachi ya emere ihe ọzọ ịgbanwere ya mana nwatakịrị ahụ nọ gị n'akụkụ ide ekwe ka ọ rụchagodo ọrụ ọ na-arụ isotesie ịma kwe ka o zuo ike ọtụtụ ihe a na-eme na gburugburu okirikiri ebe anyị bi ọtụtụ bụ nke ndị mmadụ na-ahụ n'ihi ikekwa ka onye ahụ si wee gbagote amechara no mana e nwere ndị bụ na ha ama ekwu gị onwe gị isokwa wee jide ụgwọ maka echi adị ama ama o gwara o na ihe ọbụla mmadụ na-eme ikwe hụrụ ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa ọ nga jidere m ka ọ bụ ọ bụrụ na iri gị uru ya taa echi ka dị ime enwere onye ma ihe ọ ga-amụ kpachapụ anya na akparamagwa gị na ka isi emeso ndị gị na ha nọ ọnụ oge ọ yọrọ mana bọnt 92.9 FM ka ị na-ege ntị.

0: 92.9 on FM.
1: Ninety-two, 92.9 Bond FM, Igligindo.

Ụlọọrụ Lagos State Consumer Protection Agency LASCOPA adọọla ọha obodo aka na ntị megide ịdabere naanị n'otu mmanụ nkwụ si acha wee na-ekpebi nke bụ ezigbo ya. Onye General Manager ma bụrụkwa CEO ụlọọrụ LASCOPA, Maza Folabi Solebo, bụ ya kwupụtara nke a n'ọgbakọ Lagos State Food Safety Conference and Exhibition 2026. Maazị Solebo kọwara na ụlọọrụ ya kwudosiri ike n'ihu na ihe ọbụla a na-etinye n'ọnụ na Lagos tozuru oke, ma kpọọ oku ka ọha obodo hie asaa n'anya. N'okwu ya ka onye nkuzi ọbịa n'ọgbakọ ahụ ma bụrụkwa senior lecturer na ngalaba food technology nke Aochi Polytechnic, Dr. Nura Oseni, nọrọ kọwa na mmanụ nkwụ nweziri akụrụ akụ karịchaa n'ihi otu o si aga ahịa nakwa otu ndị mmadụ si elekwasịkarị anya n'otu o si achadebe mmemme wee na-ekpebi nke bụ ezigbo ya. Dr. Oseni kwuru na ụfọdụ ndị ọgbara uru agbaghị ọghọm na-eji ngwa dị akpọrọ carcinogenic Sudan na azo dye na-agbanwe otu mmanụ si acha. Ọ kpọrọ oku ka ewelitekwu aka n'ịma imi n'ala na ịkwalitekwa usoro ịmata adịgboroja ya n'ogo dị iche iche. Gọọmenti etiti eliela egwu imechi ụzọ warawara Lagos Calabar Coastal Highway ma ọ bụrụ na agwa ụfọdụ ndị mmadụ na-akpa ndị megidere nchekwa megide iwu okporo ụzọ nakwa agba ịkwụba ụgbọala truck n'ebe ekwesịghị ekwesị akwụsịghị n'ime izu ụka abụọ. Minista okwu ọrụ dị n'aka Injinia Devo Mahi bụ ya dọrọ aka na ntị a n'okwu ọ gwara ndị nta akụkọ n'ụzọ warawara ahụ wee kọwarịrị otu ụfọdụ ndị ọgbara uru agbaghị ọghọm ndị ọkwọ ụgbọala si agba oke ọsọ na ndị nke na-atụgharị ụgbọala ha n'ebe ekwesịghị ekwesị, mmebi akọrọngwa ụfọdụ dịgasị n'akụkụ okporo ụzọ ahụ, ịtụ mgbere ahịa n'akụkụ okporo ụzọ, tinyere ihe ndị ọzọ na-ekponyere nchekwa ndụ ndị mmadụ aja. Injinia Mahi, nke ọ bụ onye Federal Controller of Works maka Lagos, Maazị Olufemi Dare, nọchitere anya ya kwara arịrị na ọtụtụ mmadụ atụfuola ndụ ha n'okporo ụzọ ahụ n'ihi oke ọsọ ndị ọkwọ ụgbọala, wee rụtụ aka na a na-arụ ọtụtụ akwa n'ogologo ụzọ ahụ, ya mere na ndị ọkwọ ụgbọala ga na-agbadebe ọsọ ruo kilomita 30 maka otu awa. Onye minista ahụ jiziri ya bụ ohere wee machie ụgbọala truck ịkwụba n'ebe ndị ekwesịghị ekwesị, ụgbọala ịtụgharị n'ebe ndị ekwesịghị ekwesị, ọgba tuntum na keke ịgba n'okporo ụzọ ahụ, ndị mmadụ ịtụ mgbere ahịa n'akụkụ ya nakwa ịchịgharị anụmanụ n'akụkụ okporo ụzọ ahụ. Ọ ka bụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka akụkọ ụwa ị na-anọrọ si abịara gị ka anyị gaa n'ihu. Ọchịchị amalitekwala ịgba n'ogologo ụzọ n'ogologo akwa ụgbọala akpọrọ Long Bridge n'ụzọ warawara sitere Lagos gaba Ibadan, dịka ndị ọgbara uru agbaghị ọghọm zukọrọchara ọkụ sola dịgasị na ya. Nke a na-abịa n'ime izu ụka ole ma ole otu ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ gbara ama na-ezukọrọla ihe karịrị ọkụ sola 168 na ya bụ akwa ụgbọala dị ihe dịka kilomita 5 n'ogologo. Njem ndị nta akụkọ gara na akwa ahụ ụnyaa gosiri na ọnụọgụ ọkụ sola ndị ezukọrọ abawanyela, o wee fọzie ole ma ole. Ya bụ Long Bridge sitere warewa nke ụzọ warawara Lagos Ibadan Expressway wee ruo OPIC maọbụ Kara bụ nke ọtụtụ ọkụ etinyesara na ya bụ ndị ezuruchara ezuru. Nchọpụta mere na-egosi na amalitere izukọrọ ọkụ sola ndị ahụ n'ime ọnwa ole ma ole jiri tinyechaa ha n'afọ 2025. Onyeisiala Bola Tinubu ejirila abalị ole ma ole gbatịkwuo oge ezumike ya ruo ngwụcha izuụka a. Onyeisiala Tinubu hapụrụ Naịjirịa n'abalị 13 nke ọnwa Ọgọst wee gaba London na mmalite njem ezumike ya. Ka ọ gachara otu izuụka, ọ hapụrụ London wee gaba Paris nke mba France, ebe ọ nọrọ zute onyeisiala Emmanuel Macron nke mba France, nakwa o ji ego achụ ego aha ya bụ Maazị Vincent Balor nke ụlọọrụ onye ụlọọrụ ya gụnyere Canal Plus, MultiChoice nakwa Universal Music Group. Ka ọ nọ n'ezumike ya, onyeisiala Tinubu dụnyere osote onyeisiala Kashim Shettima ka ọ nọchite anya ya na nzukọ United Nations General Assembly UNGA agba nke 81 na-aga n'ihu na New York mbe nke mba America.
ma dunye kwa oda akwụkwọ gọọmenti etiti bụ senator George Akume enọchite anya ya n'ọgbakọ ụfọdụ ozi sitere n'aka nnukwu onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onyeisi ala na mgbasa ozi Bayo Onanuga kọwara okwu osote onyeisi ala n'oge gara aga Alhaji Atiku Abubakar banyere ọnụnọ onyeisi ala Tinubu anọghị n'ọgbakọ ONGA dịka nke enweghị isi. Otu Manufacturers Association of Nigeria MAN adọọla aka na ntị na oke ego a na-emefu n'ọkụ latrik nakwa njem okporo ụzọ ga-aga n'ihu ịma nrụpụta ngwaahịa nakwa nkepụta ohere ọrụ na Nigeria aka n'ihu. Director General of MAN Maazị Shegu Ajayi Kadri bụ ya kwupụtara nke a n'okwu ya banyere ọnọdụ ọnụahịa ngwaahịa bụ inflation nke e kwuru na o sitere na pasentị 16 gbadata na pasentị 15 maka ọnwa August wee kọwaa na ọ bụ eziokwu na nke ahụ bụ ezigbo akụkọ mana ọgbobeghị mkpa ndị nrụpụta ngwaahịa. Maazị Ajayi Kadri kwuru na ihe ndị kacha agbanyere aganyere ndị nrụpụta ngwaahịa aja n'ọrụ ha gụnyere oke ego ọkụ latrik, ọnụahịa njem, ọnụahịa akụrụngwa nrụpụta ngwaahịa, ego ole eji agbanwe ego ndị mba ọzọ tinyere ụtụ isi ugboro ugboro wee rụtụ aka na naanị ego njem na-eme ka ya bụ inflation na-arị elu n'ike n'ike. O kwuru na ndị nrụpụta ngwaahịa agaghị ebonwu ndị m na-azụrụ ngwaahịa ha ibu ego dum emefuru na nrụpụta ya bụ ngwaahịa n'ihi ọnọdụ akpa ego ndị Naịjirịa nke na-emetụtazi uru ndị nrụpụta ngwaahịa na-enwe na ngwaahịa ha na-eme ka obi daa ọtụtụ mmadụ mba ịrụpụta ngwaahịa ma na-emekwa ka ọtụtụ ndị nke nọ anọ na-emechisi emechisi. Ụlọọrụ ndị agha ụgbọelu ala anyị bụ Nigerian Air Force NAF azọpụla okwu inweta ụdịdị ụgbọelu nta eji ebu agha akpọrọ AH-1Z Viper helicopters 12 dịka ya na ụlọọrụ Bell Textron dị na Amarillo nke Texas na mba Amerika nwechara mbinye aka n'akwụkwọ nkwekọrịta. Onye Chief of the Air Staff Air Marshal Sunday Aneke bụ ya duru ndị nnọchite anya ụlọọrụ NAF gaa ọgbakọ ahụ nke dị nnukwu mkpa maka ezi mmekọrịta nchekwa n'etiti Nigeria na mba Amerika. Dịka okwupụta okwu ụlọọrụ ndị agha ụgbọelu ala anyị Air Commodore Ehimen Ejodame siri kwuo, inweta ụgbọelu ndị ahụ bụ mbọ gọọmenti etiti na-agba ime ka aka ọrụ ndị agha ala anyị gbasoo usoro ọgbara ọhụrụ. N'okwu ya oge ahụ ka Air Marshal Aneke nọrọ kwuo na atụmatụ ahụ dabere na mkpebi ya inweta ndị agha ụgbọelu dị uchu n'ọrụ iji na-adọnyere ndị agha nke nọ n'ala ukwu maka ezi nchekwa Naịjirịa. N'ikpeazụ, Minista Mba United Kingdom UK okwu nchekwa dị n'aka Andy Bonham ekwuola na mba United Kingdom ga-enyere mba Saudi Arabia aka isite n'ikuku na-agbanyere ụgbọelu mba ahụ ji alụ ọgụ fuel dịka otu Houthis mba Yemen nke nwere nkwado mba Iran na-ebuso Saudi Arabia agha. Maazị Bonham kwuru na nke ahụ sochiri arịrịọ mba Saudi Arabia rịọrọ ka ndị agha mba United Kingdom nyere ya aka maka ibu agha nke Prime Minister mba United Kingdom nabatara site na ndụmọdụ odeakwụkwọ nchekwa Westreeting na odeakwụkwọ ihe na-emegasị na mba ọzọ bụ Ed Miliband. Otu Houthis nọ kamgbe na-ebuso gọọmenti mba Yemen nke nwere nkwado mba Saudi Arabia agha. Iji pịacha ya n'akụkọ ụwa nke taa, gerekwa isiokwu ndị ahụ anyị jiri mara akụkọ. Nigeria enweela usoro iji robot wee gwa ahụ akpọrọ robotic surgery nke mbụ ya n'Africa. Ọchịchị na-agbazi ugbu a n'elu akwa ụgbọala Long Bridge dị na ụzọ awara-awara sitere Lagos gaa Ibadan n'ihi otu ndị ọgbara uru agbaghị ọghọm siri zụkọrọcha ọkụ sola dị ebe ahụ. Anyị mekwara ka ị mara na mba United Kingdom na-ekwela nkwa ịdọnyere mba Saudi Arabia ukwu n'agha megide otu Houthis. Ekele m Temitope Ajayi, onye chịkọtara akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee, ebe m bụ Nnamdi Ezeokwe tụgharịrị ya gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Ngwakọ dịbazịa, ụbọchị a ga-akpụ isi, akpụ afụ ọnụ. Ndewo maka ige ntị.

0: Omenibo.
1: Nko manya melugaba.
0: Ona ogendi pona Bond FM 92.9. Onya mana ogendi homa meregi. Oh, anya batala noge Omenibo na Bond FM 92.9. Baha ni jago patara ge isi opu ndibaga sere na kukwa kukonti nkiru tera anyaka. Nkatabu nkubo chi Tuesday ahiore biya nazo. Abadiri abona abuwa kwa abu na umwa September afo 2026. Namdi ezoko ye baham ejima akukwa kuko Daily Trust na akukwa kuko The Nation
1: mwa mbrosli nchika ajicha na ye ejima akukwa kuko New Telegraph na kwa Z Leadership
0: adema kaisi otu amalite onisia latinubu abatiala oge zumike ya ehe emu wana abora tobo oto ekwobe ega hia ni benki iri abuo na ato na akukwa akuko Daily Trust.
1: Odi ma nyabu mbati nyewe nke onyisi ala mbati nyewere oge zumike bukwazi nke bwari obodobo na akukwa akuko The Leadership na kwazi otutu akuko nke biptere na la anyi tata. Akukwa akuko New Telegraph setua wepuo wede nke ha osi onyisi alabu tinubu ejirila mkpuru bochi ole na ole batinye nweoge ezumike oru ya maburu nke oga laachi oru na ngwucha izu uka okwuru na okwu ahụ bu nke atiku na-ekwu banyere na onoghi n'emume onga bu nke enweghi isi ma ole n'ibe nke abụọ nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka akụkọ agbara elu mana ị ga-agụtọpịa n'ibe nke anọ ebe nyaba akụkọ bụkwazị nke ị ga-agụrụ n'ibe nke abụọ nke akwụkwọ akụkọ Leadership
0: maka ya bụ ọgbakọ United Nations General Assembly na-aga n'ihu na New York nke mba America ọnụnọ Tinubu anọghị ebe ahụ enweghị ihe o mebiri Nigeria ka kwụkwa chinchin n'ebe ahụ Oh, Minister, okwu mgbasa ozi dị n'aka Mohammed Idris na-ekwu nke a ya bụ na ọba eziokwu na onye isi ala anọghị mana na onye nnọchite anya ya nọchi nchinchin n'ụdị na onwe ihe ụra mere anya n'ibe nke anọ n'akwụkwọ akụkọ The Nation
1: maka nhọpụta nke izugbe nke afọ 2027 ọ bụ mmụọ nke nsogbu dị n'etiti otu ndọrọndọrọ APC nwere n'ime onwe ha nsogbu ha nwere n'ime onwe ha bụ ya na-achụgharị ha onye na-atanya baki aja eze ọkwa nwike ya bụ minista nke isi ala Nigeria bụ Abuja na-ekwu nka ọganihu kwuo na ha agaghị emenwu ya bụ ndị otu ndọrọndọrọ APC na ha agaghị emenwu ihe onye isi ala Tinubu tụrụ anya n'aka ya ime gụrụ akụkọ anakwazị akụkọ ndị ọzọ n'ibe nke anọ nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph
0: ihe kpatara ụzọ dị mma na ndị aka na-achị steeti ndị ọzọ n'otu APC ji na-alụ ọgụ na-emegide atụmatụ Rainbow Coalition nwike na-akọwa ịma ọ na-aba zụtara nwaanyị Obiam ọgọdọ ọhụrụ gaba nzukọ ọkpụ ma ebe ọ bụ nwa ọkpụ ma ebe ọ bụ nwa ọkpụ n'ibe nke ise na akwụkwọ akụkọ The Nation
1: ọ dị mma ndị na-akwọ ụgbọala nakwazi ndị na-eme njem ma ndị ji ụkwụ ma ndị na-akwọ ụgbọala bụzi ndị na-ebe ebe ugbu a nke a bụ kwụrụ n'ihi mmiri ozuzo bụ nke ha kwuru n'ọnya na-adọghachi azụ mmepe nke akwa ụkwụ Niger Bridge ọ n'ibe nke asatọ nke akwụkwọ akụkọ Leadership ka akụkọ agbara elu
0: maka mmechi akwa Niger ya bụ Niger Bridge mmiri ozuzo bụ ya na-adọghachi aka elekere azụ na idozicha ya bụ akwa dịka esi tụọ anya dịka gọọmenti gbatịkwuru ogologo oge emechiri ya onye labọlarughị ọ na-alarịrị ọ n'ibe nke asaa na akwụkwọ akụkọ The Nation
1: maka ebubo mmegide ikike dịrị mmadụ onye Attorney General nke ala Nigeria agwala ụlọ ikpe ka ha wezuga akwụkwọ Erufo anyị gbara n'akụkụ ha wezuga ya nya bụ ham hejinia wem we hido ise ham to apokwaziri akwụkwọ ime njem nke nwa amadi buburu minista bunnaji hapụrụ akwụkwọ eji eme njem bụ nke akpọrọ passport n'ibe nke ise nakwazi nke isii nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka ị ga-agụrụ akụkọ a
0: ịma nnaji a ịma ọbụrụda gị ka ọ bụ
1: ọbụrụda m ngọpụ adịghị ya ọbụrụda m nna m dịkwuo ihe ị chọrọ ịkwụrụ ọbụrụda m onye agọta na nke bụ ọbụrụda m
0: oge nnụ ka ọ na-agbali elu maka m akwụkwọ ime njem ya atụghapụkwa echekwa m nọọ na omeriele na m na ikpe ọba na-ekpe ma nọọ na ya maka nọọsụ ngwa ngwa si nyekwu ya akwụkwọ eji eme njem
1: kpọọ
0: ka ọ na-agwụ egwu na-agwụ egwu si na-amakakwa
1: ọkpọọkpọọkpọ ọbụrụda m na mdị maka na ka enwegodo nnu nwe mmagonu nwe olileanya adị maka olileanya dịrị n'ihe ịmanụ ka o si adị ma ya bụ unu rubeghị aka
0: ọ dị mma chineke ga-eme ebere ka ya bụ ikpe bibe ngwa ngwa ngwa ngwa ka ọ ga-abụ ọ ga-agba egwu ọgbakọrọ ha niile n'otu mgbe
1: hapụrụ ya otu n'osi wee gbaa egwu
0: n'iwe ọkpaarị ọgọ gị maka ọnwụ mmadụ iri atọ na asaa ndị nwụrụ n'aka ụlọ ọrụ NSCDC otu panel eguzobere otu panel nnọrọ onwe eguzobere inyocha njinji ahụ na-amalite ọrụ taa ya bụ na kpọrọkpọtọ aghaghị ịgba
1: n'iru efi
0: ọ na ibe nke isii ka ọ dị n'akwụkwọ akụkọ The Nation
1: ụlọakwụkwọ ndị nwegasịrị ụlọakwụkwọ ndị nnọrọ onwe na-agwa ọchịchị etiti ka ha kwụsịgodo ihe banyere inye ịnabata ụmụakwụkwọ na agụmakwụkwọ ganye na mgbe ụmụakwụkwọ ndị a na-ekwu maka ha ahụ na mpụtara nke ule o level ha ọ n'ibe nke isii nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka akụkọ a gbara elu mana enwere ka a ga-esi wee nabata nwatakịrị ego akwụkwọ na-ebughị ụzọ hụ ihe mpụtara
0: ịma nke a na-akpọ a wasting result asị na onye a
1: na-ekekwa
0: resort na ọ na-eche mpụtara ule ngwa ya na-emegodo ka ama ma m etu ọ
1: ga-adị ma ọ ya enwe isi ma ọ maghị enwe isi
0: ọzọkwa kwa ụlọakwụkwọ ndị ahụ ụlọakwụkwọ sekọndịrị ndị ọpụrụiche ahụ gọọmenti etiti nwere akpọrọ unity schools enweghị ike malite agụmakwụkwọ maka ọnụ akụkọ n'okwu akụkọ okwu dị n'elu ya banyere inyefe ya n'aka ndị nnọrọ onwe a dị abụọ wee nwere atụrụ ọsọ gara aga
1: nnamdị ọkwa ịhụrụ ihe a na-asị gị na ọkwa enyi na-abụ na-anụ ọgụ na ọ bụ
0: ahịhịa
1: bụ ihe dị n'ala ọkwa ụmụakwụkwọ bụ ihe na-ata afụfụ ndị a maka na izu ụka abụọ na ha achọ n'ịga ugbu a malitere agụmakwụkwọ ụmụ anyị ndị nọgasị n'ụlọ akwụkwọ ndị a wee nọrọ n'ụlọ mana ndị a na-ekwu maka ha ọtụtụ n'ime ha ụmụaka ha anọghị ihe a bụ anyị na-arịọ ha dododo biko ha mara ihe ha mere maka na ya bụ ihe na ọ na-afịazi arụ
0: ọ dị mma akụkọ a dị n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust n'ibe nke iri kpọmkwem
1: ọ dị mma ka m nwere nka sị na ụlọ ọrụ jambọ amaghapụla ya bụ mmachi ha machiri maka Sim Swamp ya bụ ị na-agbanwe ya bụ sim ị na-agbanwe sim nakwazi ịgbanwe email njirimara mmadụ ọ n'ibe nke asaa nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka ị ga-agụrụ akụkọ a n'uju
0: ndị ọrụ bekee enyela gọọmenti etiti ruo abalị iri atọ n'ọnwa Septemba afọ a ileba anya n'ihe nhịahụ ndị ọrụ na-enwe ugbu a n'ihi ọnọdụ akụnụba Naịjirịa ka eleba anya maka na arọ ite na-akarịzi arọ mmiri ka ọ bụ arọ mmiri na-akarịzi arọ ite ị ga-ahụ ya n'ibe nke mbụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust maka na onye anagodo ya aga nwa nkwachi ọ ga na-anụ ụzụ ya
1: dịka onye ụkọchukwu onye bishọp nke ụka katọlik maka ọkwa okwu a ilu anyị toro ugbu a na-agwa oti ima na onye bu oti governor nke Abia state o siri ya ni agaghị etirikwa gị mkpu ni agaghị etiri gị mkpu nkwado n'ọrụ ero bu ya ga-ekwu nke ahụ amam mmadụ one na ole ndị ọchịchị anyị agagwa okwu dị etu a na ọbaghị uru ị na m egbogharị na nwa nkwachi
0: apụkwa aṅụrị nke mmemme ebe achị etu a
1: n'onye ga-agbara ya aka ebe
0: ka aṅụrị mmemme aṅụrị ihe ka isi dobe otu ụlọ etu a wee na-akpa achị mara gịnị a na-abụghị achị otu trauza
1: ọ na-eme ga agụrụ akụkọ a n'ibe nke isi nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph
0: ndị nne na nna na-akpọ ganigani na steeti Borno n'ihi ụmụaka ha tọrọ kamgbe abalị 130 days gịnị nke a bụ ọnwa anọ na ụma ka a ka na-achọ ụmụaka ha a na-akpọ ganigani ebe ka ụmụaka ha nọ hei a sị m ọchịchị ya gbarakwa aka ọ n'ibe nke asatọ na akwụkwọ akụkọ Daily Trust
1: ọ dị mma nke a wee sị na ndị agha isi ekwu ọnwa tọhapụrụ mmadụ 14 ndị gara ikperechi ha ma gbuo mmadụ atọ gọvanọ Bago na-ekwu nke a n'ibe nke anọ ka akwụkwọ akụkọ Leadership nyaba akụkọ na-agbọ awụ akpata oyi ma na-agbakwazi anya mmiri
0: ụlọ adịmma ụlọọrụ NCAA enyela ụlọọrụ ụgbọelu Air Peace ntụziaka iwu aka ọkọ ka ọ kwụọ ndị njem ụgbọelu niile e mere ka oge njem ha gafee ya bụ delayed flight ka akwụọ ha ego iti aka n'obi ọ bụ eziokwu na ndo anaghị alọ ọrịa mana onye kwesịrị isi mmadụ ndo ọ bụrụ na ọ sịghị ya ọ na-ewute n'obi ị ga-ahụ ya n'ibe nke 19 na akwụkwọ akụkọ Daily Trust
1: maka na ọtụtụ mgbe ha bụ ndị na-eme ọhụ na ọ na-agafezi ya bụ ekene na-agafezi mgbe ọbụla a sị gị na agbanweziri oge mmadụ ga-eji wee mee njem na onye si hapụ ọhịa ụgwọ esom sisi kwụọ ya bụ ụgwọ mgbe nya bụ akụkọ na mpịachizi
0: ọ dị mma ka m nwere akụkọ egwuregwu a dị n'ibe nke 47 na akwụkwọ akụkọ The Nation wee si na m otu egwu bọs Parigos amalitela ọgbakọ ha taa na nkwadebe nzute ha ga-ezute mba Madagascar n'ụbọchị Fraịde maka ntozu oke asọmpi iko mba Afrịka n'afọ ọzọ ọ maka onye nwe asị na onye ya ga-etigbu ya agaghị asị Chineke ya bịa
1: nyere ya aka
0: mana mgbe ụfọdụ otu ọnọdụ dịzị gị taa ma onye nwe ị ga-etigbu ma onye ga-etigbu nwe ị arịọ Chineke
1: ya nyekwara gị aka
0: maka o nwere ka dimkpa ga-esi akwụrụ ugbu a ya akwụdosi ike ụmụaka akwatuo ya otu a ka a ga-esi were ya na nketa ya na omenigbo na bond fm 92.9 omenigbo ga-abịakwara gị echi ma o jiri nkeji 15 wee gata elekere mbụ nke ehihie
1: abụ m Roslyn Chika jecha na ị ga-adịrị m ka echi maka na echi adị agwụ agwụ ya gaziere gị
0: nna m dị ezokọ ebe aha nke m cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afọ ọnụ udo dịrị gị

ọdị mma akapọ agidi igba n'oge ndị igbo na bond fm 92.9 oge ruola mgbe sampugi ji emoji sampugi ngwanụ na anaghị ejebe akwa mozu chefu anya mmiri

kwukọta m okwu mgbe m amara m na m na-ekwuru onwe m maka na ndị ọmasị ha ndị achọghọ ka m ha na-anụ eziokwu m na-ekwu chọrọ ịnapụ m ọnụ n'okwu mana obi n'igwe sịrị ha mba olu da waawa ma ọ bụrụ ndị ba asọ waawa ha sịrị ya waawa ndị omepụrụ ndị omepụ a na-akwanyekwa m aja n'ukwu sị m na m kwube ihe m chọrọ ikwu chika na m kwube na ha ihe m na-ekwuru gị bụ na ọ na-asị m warrior na-ajụ ụwa ga-eme ụwa ole ụwa ole bụ ọ bụrụ na ị na-enye bụ nwaanyị 10,000 maka ije wee si nne biko kene ikpere m dị naanị meri anya 50 meri anya 50 maka na ihe niile na-adagharịzi kama na nwaanyị ihe m na-agwa gị bụ ọ bụkwara na-enye gị onye ọbụla enyere gị ịtụkwakwa n'ọnụ sekpụrụ anụla narị anya n'obi ọcha ọ bụrụ na ọ bụ kpọmọkụ o ruru igote gote kpọmọ asie ya n'obi ọcha n'obi sam sachaa anya mmiri nke ọma ka onye ọbụla ka obi ọma wee dịrị onye ọbụla ka ndụ wee fọrọ onye ọbụla gị na mmadụ amakwa na aka ịmakọtakwa na ama n'ụwa a esi na gị na mmadụ na ị na-ama aka onye ga-eyikarị n'akwa ebe ị na-eduga ụmụaka gị agụmakwụkwọ ebe unu ga-ebi ebe unu bi ụdị ngwongwo ị nwere n'ụlọ ya enwekọtakwa na maka na ụmụ ihe ndị a bụkwa ihe na-eburu ebunye ndị mmadụ ọbara mgbanienu ihe ọbụla eru aka gị eru ha ọyị ime emewu ọ bụrụ na ọ bụ akpụkpọ ụkwụ nke ọbụla bụ nke ego gị zuru gori ya na enweghị onye ga naanị eze ha ka ha ya eme gịnị amụnye amụcha amụ zuo ike okwu ndụmọdụ a ka nna maka na ọtụtụ ihe m na-anụ na ihe ndị a na-ahụ na-eme ugbu a eziokwu eziokwu ọ bụrụ na anyị adịghị ekwu ihe ndị a ichee na ọsụsọ na be gị ka ọ dị mbọsị ịzụrụ gị bụ nwoke na-azụ ahịa ma nwaanyị na-azụ ahịa mbọsị ịzụ zụta uru ike na-echukwu ọ bụrụ na ịzụtara nwere obiọma na babe gị narụ osi nwunye gị na enwere na ịzụtara ọ bụrụ na ịsha ya bụ crayfish ọ bụrụ na ọnya ka ego ya ruru nwere ya n'obiọma ịnwere mgbakasị arụ ma ọ bụ siwe ya mgbe ị nọbe nna gị gịnị ka unu ji esi nri ịnwere nke ahụ na-ebute okwu iwere ego ịsha inye ya si anya na ịsha na chukwu nna ga-eme na ọzọ unu ga-eri na anụ ezi ga-adị na ya na ezigbo azụ ọkpọ ga-adị na ya ịmagonu gbakasị ya ụmụ okwu na-enye agbamume Roslyn Chika Adichie na ya ọka bụ aha m.

ike sore n'uwa nanni obi umana ka ige jiru uwa gaskia itinyekwe na etinye iwepu na ewepu inye onwe gi nsogbu ikpai enwo mana iwere uwa obi umana wetu obi ihe dum o ga adicha mma neba ka anyi ga wuso wara n'oge ndi igbo na point 92.9 fm mana ekele gezi nwanne m otu isi wee sonyere m eri anyị malitere mgbasa ozi n'ụlọ mgbasa ozi a na-etiwa aka oyiwo wa nsugbe a sị m na ọ ga-adịrị gị na mma ọ ga-abarịrị gị ihe mmetụ aka gị ga na-achawa achawa igbuo n'aka nri ị ga-egbute ihe ọma igbuo n'aka ekpe ị ga-egbute ihe ọma iru n'iru ka anyị ga na-aga ịla azụ adịghị ya ana m ekele Nnamdi Ezeokoye tinyekwuzara ndị dum ndị mụ na ha rụrụ ọrụ ebe a na-ekele ezinne Maureen Nduka na-ahafezi gị n'aka awa Aisha ndị dum afa ihe ihu ebe a ihu ha na-emu nke na-eme poi poi poi poi awa ị na-akwa na ị na-awụ ni nye gaziere gị ezigbo nwanne m abụ m Roslyn Chika Ajichanaye ka ọ dịrị gị na mma ka izuụka mara gị ezi mma ya gazie.

To madalla a gaida Aliji ta da wakan sa na mama na mama na. Yanzu karfe 3 daidai lokaci yayin da zamu hada ku da shirin mu na gaba, wato shirin sabuwar Najeriya. Ai sauraro lafiya.

Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da haduwa da ku ta cikin shirin sabuwar Najeriya na wannan mako. A cikin shirin za ku ji cewa Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci a sake tsara dokokin duniya don tabbatar da adalci da daidaito da kuma wakiltar kowa. Sannan kasashen Najeriya da India sun sake farfado da alakar cinikayya ta danyen man fetur na dalar Amurka biliyan 15. Shin ko kun san cewar gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ta ce ta biya wasu daga cikin tsaffin basussuka da suka taru kafin hawansa mulki a ranar 29 ga watan Mayu shekarar 2023, ciki har da bashin kudaden waje da kudaden kamfanonin jiragen sama da bashin IMF da bashin fansho da kuma haƙƙoƙin tsaffin ma'aikatan Nigerian Airways. Ku biyo mu ta cikin shirin domin ku ji yadda lamarin yake. Daga bisani muna tafi da sashen albishirinku da ke baku damar cin gajiyar wasu tsare-tsare da gwamnatin tarayya take fitowa da su domin al'umma su amfana.

0: kasance tare da ni Aliyu Safiyan Alhassan don jin waɗannan da wasu rahotannin da muke tafa da su. Amma kafin nan ga Sa'adatu Hussein Ya'u da muhimman abubuwan da suka faru a Najeriya a makon da ya gabata.
1: Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya kira da a gaggauta sake fasalin tsarin shugabancin duniya da cibiyoyin hada-hadar kuɗi na kasa da kasa. Yana mai cewa ya kamata tsarin ya kasance mai wakilci, adalci da kuma amsa buƙatun sauye-sauyen tattalin arziki da yawan jama'a na duniya. Shugaban ya bayyana haka ne a taron shugabannin BRICS na shekarar nan ta 2026 a New Delhi na ƙasar India. A cikin jawabin da mataimakin sa Kashim Shettima ya gabatar a madadinsa, ya ce Najeriya na goyon bayan sake fasalin Majalisar Ɗinkin Duniya, musamman kwamitin tsaro da kuma tsarin hada-hadar kuɗi na duniya domin su dace ga yanayin duniya na yanzu. Shugaban ya kuma buƙaci a mayar da haɗin gwiwar BRICS daga tattaunawa zuwa aiwatarwa tare da samun sakamakon cigaban da za a iya aunawa. Da yake ya ce masu zuba jari na ƙasashen waje da su yi amfani da damar zuba jari da ke Najeriya, yana mai bayyana ƙasar a matsayin ƙofar shiga babbar kasuwa Afirka ƙarƙashin yarjejeniyar Africa Continental Free Trade Area. A wani labarin kuma, ƙasashen Najeriya da India sun amince da ƙarfafa dangantakar tattalin arzikinsu bayan da India ta nuna sha'awar sake ƙara sayen ɗanyen man fetur daga Najeriya. An dai cimma matsayin ne a wata ganawar ƙasashen biyu tsakanin mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima da Prime Minister India a gefen taron shugabannin ƙasashe BRICS da aka kammala a New Delhi. Shettima ya ce Najeriya za ta duba buƙatar India ta sake ƙara sayen ɗanyen man fetur a matsayin

0: So madalla sabro Nigeria kenan aka saurara daga nan sashi Hausa ne gidan Radio Bonn FM dake nan dake kan mita 92.9 dake nan angon GRE Ikeja sai wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da ci gaban shirin ko kuma da wani sabon shirin kuma
1: duk mutumin da yake baliki magidanci mai iyali ya saurare ni da kyau ya ji fa'ida da zan bayar duk mutumin da Allah ya jirrafta da matsalan tsohon ciwon sanyi na mara wanda ya kashe kwayoyin halitta daga cikin maninsa duk da namiji wanda yake fama da raguwar mani ko rashin karfin mani ko mutumin da yake fama da matsala na matsalar mara ka saurare ni da kyau wani magani ne wanda na samar wanda muka sa masa da suna mai kantankar wanda ake amfani da shi ta fuskar ilimin kimiyyar itatuwa da saki-saki da ganyayyaki da tsirrai na tarihiyar Afrika mutumin da duk yake fama da lalura ko wata cuta ko wata rashin lafiya idan ka sha wannan maganin zaka warke cikin kankanin lokaci kuma da izinin Allah ni sarkin saiwar Afrika da nake bayanin nan idan ka amfani da maganin nan zaka samu ingantaccen biyan bukata akan wasu lalurori akan namiji wanda yake da karancin kwayoyin halitta akan namiji wanda yake fama da matsala akan daukewar sha'awa akan mutumin da zai je fitsari yayin minti bi fitsarinsa bai ga mafita ba akan namiji wanda kwayoyin halittarsa suka yi rauni gaban sa ya kankance sakamakon katubin istimnai wani ya taba shiga ruwa yayi wanka a kogi ko a rafi ko a gulbi aljinu sun fesa marguba a cikin azzakarin sa sha'awar ta dauke wani tunda ya aure yake fuskantar barazana ta fuskar da ya shafi rauni da kuma rashin karfi idan ka je jima'i kana saurin inzali sai sha'awar kai dauke gaban kai kwanta ofis ina yana nan a cikin Lagos a ajeji abbatuwa gab da fadar sarkin fulani ga wanda yake son gani na zai zo ya same ni ko kuma ka neme ni a lambobin wayata kamar haka 0-9-1-5-8-0-0-0-0-0-6 Supplitar Air Beer Tacos Supply Supply Supply Supply Supply Shida Duk mutumin da Allah ya jarrabta da matsalar da ya shafi mafitsararsa tana bashi matsala kana fitsari ka dau wani lokaci fitsarin bai gama fita ba baka da lafiyar mara duk da namiji wanda ya rasa mazakutarsa ko ya rasa karfin mazantakarsa ko gabansa ya kankance ko sha'awarka ta dauke ko ni'imarka ta dauke ko gabanka ya koma dan kankani idan kai amfani da maganin nan magani ne wanda muka samar da shi daga ilimin kimiyyar itatuwan gargajiya na tarihiyar Afrika magani ne wanda na hada da ginseng magani ne wanda na hada da kwayoyi na moringa magani ne wanda na hada da hibiscus magani ne wanda na hada da cinnamon magani ne wanda na hada da farin gagai da bakin gagai da tsintsiyar maza da maza tsaye da dullo da kukuci da farin makarho da bakin makarho da icen katalame magani 100 babu da zumbur alluran manoma da garin gaudi namijin itace da saiwar biyarana sai azzakarin ayu da kisan ayu da faruru kuci da bakin rukuci na hada wannan maganin magani ne wanda yake aiki dangane da tsohon ciwon sanyi wanda yake rage namiji wanda yake kankantar da gaban namiji ya dauke shi awa ga mace ya dauke shi awa ga dan namiji ya sa mutun ya rika fama da matsala akan saurin kawowa ina nan a abbatuwa anan a trailer park gab da fadar sarkin Fulani ko kuma ka neme ni a lambobin waya ta kamar haka 091 58 00 00 06 091 58 00 00 06 ina nan a ajeji a abbatuwa a trailer park gab da fadar sarkin Fulani duk jinyar da yake damun ka a duniya sai da Allah ya saukar da maganin ta kafin ya saukar da jinyar shi yasa ka karbi magani mai suna mai kantankar magani ne da tamkar da dubu da izinin Allah idan kai amfani da shi bukata kaza ta biya
0: to madalla Allah ubangiji ya sa a dace ana tare da sashen Hausa na gidan radio Bonne FM da ke kan mita 92.9 yanzu ba da bata lokaci ba ko kuma in ce nan dan mintuna za mu shiga ɗakin mu na labarai amma kafin nan bara mu dan ji Ali wakan Alijita kafin masu ɗakin mu na labarai su shirya

0: send in Nigeria to Himuna Gukuchi, a Mamutanina, and it's giving Dukuchi.
1: To what she one do kada akai gyarar shi na shekara 2015 shin baya ga sigari haka yake akan wasu in ce abubuwa na maye ko kuwa akan sigari ne kai gwamnati take ta sanya waɗannan dokoki
0: to musamman kaman wayannan akwai dokokin da akan su sigari kuma mun san akwai sabobi kaman su vape da shisha so abin da ya sa gwamnati suka sa wayannan dokoki shine lafiyar jama'a because mun gane yanzu ba mai shan sigari bane kawai abin yana dame shi kana nan kusa da mai shan sigari kana daki daya da mai shan sigari abin yana dame ka kuma yanzu mun san dai akwai mutane suna dama da su cuta kala kala shine muka duba muka ce to mene yana kawo su cutar nan da ba mu sani ba muka gani ai ko mutum yana nan kusa da kai ko da mutane goma mutum da yana shan sigari amma mutane goma suna ta wurin nan mutane goma nan za su da dama za su samu cuta can da ina ba su shekaru daya shekaru daya shekaru biyu shekaru uku mun ga ma maganar cancer da su lung diseases to abin da ya sa muna tura kenan gwamnati ya kamata su kara su ce ma mutane akwai dokokin ne ya kamata mutane su bi dokokin nan because yanzu ma mun ga yara abin na dame yara da yawa yara suna nan suna siyan su zai tuwai nan a wurin makarantu suna ma siya a shaguna ba wanda yake hana su kuma ba haka bane ya kamata ya zama mun ga dai yara har shekaru goma shekaru goma sha uku suna nan suna amfani da wayannan abu a cikin makaranta a gidaje suna ganin iyaye suna amfani da shi kuma ba haka bane ko mun ga social media yanzu ma mun ga su musicians su influencers namu suna amfani da mutane da abubuwan nan kuma wayansu mutane suna gani kaman abu mai kyau ne don to manyan mutane suna amfani da shi su ga su amfani da shi amma mutane na ne sai su biya kudi asibiti yanzu mun san dai da asibiti yake mun san kudin biyan asibiti mutane ba su ci abinci sun gama ba waye da ya fama ba biyan kudin asibiti yanzu shine muna kiran gwamnati ya kamata a dawo a duba wayannan dokoki din musa su dai ito su waye ne ya kamata suna bin mutanen nan su waye ne ya kamata suna sa kowa dai ina bin dokokin nan to abinda muna magana da gwamnati kenan
1: to amma a matsayin ku na kungiya mai rajin yaki da zukar hayakin ganyen tabar sigari barkatai a bangaren ku a matsayin ku na kungiya wace irin gudunmuwa kuke bayarwa wajen ganin cewar yara masu kankantan shekaru ba su shiga wannan harka na shaye-shaye ba
0: to akwai sabon doka da ya kamata da ya fita shi muna kira amendment bill 2015 amma da muka yi magana wannan dokan a national assembly abinda muka ce a yi ba shi ne an fita da shi ba yanzu muna gani to dama abinda mai magana yara dai a sa yara dai ba su iya su siya abubuwan nan ba a dai don inda za a yi a lura da yara kamar yara da na yi magana shekaru goma zuwa goma sha uku suna amfani da abubuwan nan to doka ya fita mun ga dai abinda muka ce a yi ba shi ne ana yi ba kuma mu a matsayin kungiya sai ko mu rike gwamnati ba mu yi mu ba police ba mu ba civil defense ba ba mu yi mu ce muna kama mutane ba muna rufe shaguna ba to shine muna kiran gwamnati din su waye ne ya kamata su je su kama mutane su waye ne ya kamata su sa mutane su bi dokokin nan wannan dokan ma da an fitar da shi ba doka da za ce ana fitar da shi akan wai ana so a duba ce lafiyar jama'a ba because wannan dokan kuma yana ce a bar mutane su yi amfani da abubuwan nan a bar yara su yi amfani da abubuwan nan amma mun san dai wannan abu ba zai taimake kowa ba ba zai taimake yara ba yara su ne shugaban gobe in an basu sun yi amfani da abubuwan nan sun samu cuta sun mutu waye ne zai rike kasan gobe so mu an zin kamar mu a NCCA abin da muna yi muna aiki da gwamnati muna kira su Ministry of Health to Standard Organization of Nigeria Ministry of Environment muna aiki da su so da za su koma National Assembly mun ga sun koma an dai gyara su dokan nan ba gyara kawai ba mun gan dai ai amfani da dokan nan wurin da muka zo kenan
1: to madalla kada mai sauraro ya sha'afa wato wannan shiri na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na gidan radio Bond FM 92.9 inda muke tattaunawa wato da ɗaya daga cikin malama da ke aiki a kungiyar kunce kungiya mai rajin yaki da zukar hayakin ganyen taba sigari barkatai inda take mana ƙarin haske wato kan illoli da hakan ka iya haifarwa wanda har ta kai ga gwamnati ta yi wasu dokoki ko ince gyara kan dokokin sigari na shekarar 2015 a malama a bangaren ku na kungiya shin kun taba samun labarin ko ince ko kun taba ganin yara da aka kawo rahoton su irin masu karancin shekaru da ke irin waɗannan shaye-shaye bayan kuma kun same su idan kun same su shin kun tattauna da su kun ji yaya suka fara waɗannan abubuwa
0: to a kuma wani yara da muka samu da muka yi magana da su wai sun su sun a ce yanzu kamar favorite musician nasu ko influencers nasu sun ga suna amfani da shi su kuma sun gani kamar abu mai kyau ne suna amfani da shi wai su kuma sun ce a wurin iyaye ne sun ga iyaye suka kawo gida sai su kuma sun sun doka bari su gwada kuma wayannan sabobin abubuwa sun fi da su shisha wayannan suna zuwa da fewa wai su suna zuwa kamar abarba so abin yana jan su
1: to madalla ina ga za ta sake ko ince za mu sake hada ku kai tsaye tare da wannan malama idan dai ban zan iya tunawa wato yara kan yi amfani da abin nan da akan ce gwaninka wajen aikata ayyuka marasa kyau misali Hawwa ce gwanita to a koda yaushe idan naga Hawwa tana wasu abubuwa zan kwaikwaye ta to bari mu ƙara daiji daga bakin malamar to malama bismillah muna jinke
0: okay na ce to kuma wai su yara sun ce kamar ni da mai magana sun gani a wurin iyaye ne wai su kuma sun gani a kusa to kuma kin san akwai su a barba akwai da suna kai shi kamar shingon wai su kuma suna kai shi kamar mai to abin da ya ja ku kenan kin san ba shi da irin karfin wari kamar inda asalin taba sigari yake wari to abin da ya sa kun su tuna so suna amfani da shi kenan su kuma ba su san wai abin da suna sha yana kashe su ba to su sha ko kawai flavor din ne kawai suna sha ba su san abubuwa da suna ciki bane su ne matsalar nicotine da yana ciki shi ne asalin matsala da muna magana
1: so a gurguje ya kamata mu dan bude layin mu domin masu sauraron mu su kira a gurguje wace irin kira zaki ga jama'a musamman masu sauraron mu da kuma yara masu shan waɗannan abubuwa da suke gani kamar ado ne amma kuma yana illata rayuwar su
0: so abin da zan ce ma yara ni zan fara magana ma da iyaye
1: to bismillah
0: mu kamar iyaye ya kamata mu duba abin da yaran mu suna sha ko ba ma abin da suna sa kawai ba me ne suna kallo a su Instagram a su Facebook ba wai sun su a wuraren nan ne suna gani abubuwan nan suna so su doka kuma ko su YouTube suna sha akwai su advert da yana sa yaran nan suna gani abin nan suna sha kamar abu mai kyau ne kuma wai sun su yana zuwa kin gan shi kamar viral wai su kuma kamar su duk haka ne inda yake to muna kira iyaye su duba abin da yaran su suna sha su duba wai ne yaran su suna tafiya da su a makaranta kuma mu yara duk abin da mun gani kowa na yi ba kowa da ba duk abin da ana yi bane yana da kyau duk abin da ana yi ba shine yana da kyau ba wai su abubuwa da muna yi yana kashe
1: to madalla mun gode mai sauraro ga mai bukatar tofa albarkacin bakin shi a cikin wannan shiri wato kamar yadda muka ji malama ta yi mana bayani na ma'aikatar kwance kungiya mai rajin yaki da zukar hayakin ganyen tabar sigari barkatai za a iya tuntubar mu akan 0703-16-1916 zan sake maimaita wato lambar domin karin bayani sai dai ina roƙo masu sauraron mu duk wanda ya kira a gurguje ne zai yi mana bayani sakamakon lokaci menene a matsayin ku na iyaye kuke yi wajen ganin cewar kun kare ƴaƴanku wato daga waɗannan babbar matsala da ke tunkarar ƴaƴanmu a kafin mu dauki wannan layi 0703-16-1916 to bismillah hello
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam da wa muke tare
2: hawani lafiya hajiya
1: alhamdulillah to bismillah a gurguje
2: shi yasa ake cewa idan ana shan abubuwa irin haka ba a san yara suna gurin din daga nan suna dauka abin kirki ne sai kaga sun dauka sun sa akai kuma su dinga kwaikwaya
1: to wace irin
2: fatan masu shaye-shayen nan su dena yi gaban yara kuma iyaye su dinga kiyayewa su dena barin yara na shiga suna raban masu shaye-shaye
1: to mun gode sosai da wannan gudunmuwa ta ke amen mun gode hello sashin Hausa na Bond FM wa alaikum assalam da wa muke tare
3: sunna magana da kashi
1: to bismillah a gurguje
3: ya kuma ta ce gaskiya a iyaye su kula da yaran su akan abubuwan da
1: to an ture ka da fatan zaka sake kira hello a gurguje da wa muke tare to bismillah
3: ta mun gaskiya da wannan abu ya kamata idan mutum a dena a gaban yara
1: to ina kuma ga masu sha kuma manyan fa wace irin kira za a yi a gare su
3: da wasu a gaskiya ba abu ne da alheri ya kamata ya abin nan a dena
1: to mun gode sosai hello
4: hello
1: da wa muke tare a kashe rediyon hirar ta yi daɗi a kashe rediyon mana to bismillah a gurguje aha kaga an ture kama hello
4: hello launi
1: lafiya da wa muke tare
4: na magana da Abubakar nan Ladipo
1: to bismillah na Ladipo
4: kiya wannan shirye da ake yayi saboda yara suna neman lalacewa ga baki daya a Najeriya sannan tuntun a Lagos idan bayan kai gadda yara kanan suke shaye-shaye sai mu ta addu'a kawai Allah ya muna sauki ya kare mu gongal amuri
1: amin
4: wallahi shi kiran ku duk wa kan abin da babu wani abin da mun ta addu'a har zan ga mu da su da season akan shaye-shayen yara amma har yanzu ba wani bari da sun kai ba wani bari da aka yi
1: gode sosai
4: kowa sun kuma lungu-lungu suna sirawa cikin siri wanda ba mai ganin su
1: mun gode amin hello
5: assalamu
1: wa alaikum assalam sashin Hausa da wa muke tare
5: kuna magana da Aisha
1: to bismillah
5: da hakika na ji dadin wannan shiri da kuka dauka yau na ji kuma jin dadin jin murya kwana biyu kai kun daina shiri kuma wannan shiri yana da amfani sosai sai mun yaran yanzu gaba daya lokacin ya lalace sai kaga karamin yaro amma ga gaba daya abin ya lalace kuma gaskiya mun tsara ta iya sai da ba za ki gura da cewa yau yaron ki wani yaro da yake bi ba kan yaron da ya ce zai fita shi ka sai yake barci ya ya fita a abin san inda zai je shi ba ya da hawo ki lura da yanayin shi ba yake ba ba iyaye gaba daya yanzu mun daina sai yanzu ne yaran mu yanda ya kamata iyaye mu kula da shi ya yaran
1: mu mun gode sosai ma na ji dadin jin muryar ku yau hello
5: wa
1: alaikum assalam da wa muke tare
6: Mahmud Garu
1: to bismillah
6: ko kuma magana a kai
1: baka shirya ba bari mu je ga wanda ya shirya hello to a gurguje mana bayani
6: wanda bai shawa ana so ya shawa wanda ba sai ya duro
1: a uzu mun gode sosai sashin Hausa na gidan radio Bond FM 92.9 hello
7: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam da wa muke tare
7: kuma magana ne da Bukashi Muhammad Salisu
1: to bismillah
7: to ya kamata gaskiya ba iyaye kan da har da hukuma ba ya kamata su sa ido akan magana shaye-shaye ne dan kallon mu gaskiya sai riga shaye-shaye da kashi kuma wani abu ne na ado ko abu ne na lalacewa wanda bai kamata ba gaskiya a matsayin ka ya dan mu kana shaye-shaye
1: to mun gode sosai Okasha hello hello an ture shi hello wa alaikum assalam da wa muke tare a gurguje
8: kuna magana da muhammadu
1: to bismillah
8: to lalle ke bar wa din wannan din abun ya rike da Allah din da kuma da tauna kai sai da ta da ubangiji Allah shi da mana zuriya
1: to amin mun gode sosai. Addu'a yayi shi. Hello.
9: Hello.
1: Wa muke tare. Wa alaikum assalam.
9: Ya magana da Umar Faruk
1: daga
9: Gege.
1: To bismillah.
9: Ai matsalar wannan matsala ta iyaye ce da gwamnati da siyasa saboda aka sani da gigiyar da su ne suke ba yara kudade din su ga wannan hali. Kuma matsalar iyaye da ba ta sa ido akan yaran nan. Ta kuma ko gwamnati ba ta hukunci akan tsarin ma an san ma irin wannan. Saboda haka abin hidi mu dage da addu'a ga Ubangiji Allah ya kiyaye mu.
1: To amen. Mun gode na Agege. Daga Agege ina za mu je sashen Hausa na Bond FM 92.9 ake sauraro a daidai wannan lokaci. Hello. Kira kuma layuka sai shigowa suke a gurguje. To layin ne sai ture ake kowa yana son ya tofa albarkacin bakin sa. Da wa muke tare? An ture shi. Hello. Aka share radio mu ji dadin hirin. Wa alaikum assalam da muke tare a gurguje.
10: Kuna magana da babanki baban Hawwa a uku. An tashi lafiya ya barka da dawowa da tafiya da gidan dai na kusin ki ne bana.
1: To mun gode sosai baban Hawwa.
10: Eh kin zo lafiya ya al'amura.
1: A gurguje ba lokaci.
10: Kin wanda tamata zan da kai da iyaye da har sarakuna ma kamar yanda suka koma a Idera ba.
1: Eh
10: eh dan maji kana wannan ko dai kana abin da ke kuma annan alaba uku ko idan kika abin babu tsaya eh wallahi eh kuma uwa da abuka da hakimai da sauran su an tashi tsaye irin abubuwan da suka ce
1: to mun gode su
10: sai ya kamata zan ka tsaya kuna yau na gode da kanka da sai da kanka
1: amin. Hello da wa muke tare a gurguje?
11: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum
11: la kare Aisha
1: to a gurguje
11: ya kamata idan ina so ga iyaye shawara duk lokacin da kika tsani ya rinki yana shaye-shaye duka baya gyara ko zaki ki same shi ku yi magana ta cikin natsuwa kuma ki daure ki ringa tashi sallar dare kina yi mai shi addu'a.
1: To mun gode sosai Aisha. Ina ga da kiran Aisha kuwa za mu nada tabarmar wannan shiri a wannan rana da fatan mun fadakar mun ilmantar kuma mun tanatar. Ah wato malama blessing kin ji yadda masu sauraron mu suka yi ta tofa albarkacin bakin su.
12: Eh gaskiya na ji dadi.
1: Yawa to kin dan tsitsinci wasu abubuwa duk da kin san abubuwan nan amma na san kin dan tsitsinci wasu abubuwa daga abin da masu sauraron mu suka faɗa. To yanzu sai ki rufe mana shirin da shawarwari da kuma yin kira da ba da shawarwari ga iyaye da yara da dai sauran masu sauraron namu duka.
12: To ni kamar inda na magana zan fara da iyaye ne. To iyaye ya kamata su ma banda dai kawai a lura da abubuwa da yara suna yi su ma su bada muryar shi. In har muka yi magana muka hadu muka yi magana aka yi magana majalisa suka ce gwamnati suka yi su ma za su gan dalili da za su gyaru. Ko mun ga ana ce da abubuwan nan kusa da makarantu yayan mu ya kamata mu yi magana bai kamata ana ce da shi kusa da makarantu yara ba ko kuma a ce an je manyan shaguna an je biyan kuɗi ko kuma wanda aka hada su su da cikin don sai ga ana ce da abubuwan nan bai kamata ana ce da shi kusa da gurin da yara ma za su gani ba to ya kamata iyaye su yi magana in kun ga abu zai da an yi da yi ba su yi magana gwamnati kuma ya kamata mu dawo mu koma mu ga inda za mu rubuta wai nan dokoki din da zai taimake mu ba wai kawai a rubuta dokoki ba ne dole kuma a tabbata an bi dokoki su waye ne za su sa ana bin dokoki din abin da ya kamata gwamnati mu kuma su ma su yi magana kenan su yi magana inda mutane za su bi dokokin ba mutane na nema sun san akwai dokokin nan mutane da yawa ba su san wai akwai irin dokoki kamar haka ba su gwamnatin mu su taimake mu mun san da can rashin lafiya ba karamin abu bane kudin asibiti ba karamin abu bane to abin da zan yi magana kenan.
1: To malama blessing mun gode. Ni kuma a ƙarshe zan ƙara da cewar kada mu manta lafiyar ka jarin ka sai da lafiya kake zama mutun har ma ka zama abin alfahari ga ƴan uwa da mu kanmu. A madadin dukkanin waɗanda ake wannan ɗaki, kama daga Mufida, Aisha, Abdullahi Idris, Hawwa'u Garba Aliyu, ke fatan Allah ya gyara mana ko in ce ya shirya mana zuri'ar mu, kuma ya bamu lafiya da abin da lafiyar za ta ci. Sai wani sati idan mai kowa mai komai mai duka ya kai mu a huta lafiya.

Aduju, ija kwa ta obuju, ay.

lo bailo ya.

FM. 92.9.

gogoro. I'm sure you're going to go.

Every ten years ago, live and direct. Lenny, or Joker Jilero Goshu, Kessa, or Do 2026. Alafia, Labalabi, Mosma, Gana, Wa, Lalafia, Dada, any party, then Lenny Chison, any money, Labalava, Yoki, Kim Mass of Inla or Ruin, or Loko Joko, Nibari Shewa, Futi Fessa, what say? Kakiri, loke okunawon, ma pa jilo zene jepwe, anwan agbabolu, loko kwa ejeji, wansi de gwaadi, lai, lati ma shoju, ilu wwan, bè, neki ma sofin yo, ba jeso lo lo wayi, igbari, nan ti waye, lode de Nigeria nan, ma pa jilo, ni fesa wansè, ni ti wafubi, ti ote suwaju, lai pe lai jina, ki ilo ma shale, mbè ti anwan wwa, ba koju ala chako wwan, ogidi iroyin, na tuni e labalabe na ni ti afcon yen ko we labalabe to ni pe won ti se power ranking won si ti pe wa ni aye ni sori sori ni bi ta wa bayi lori akaso kire gongo aso be ani ko tu pa wu lori akaso se won ta wa je iko nigeria ipo kerin lawa ngba ti won se power ranking ti won pe wa tan moroko lo wa loke tente Senegal wa ni number 2 to tele won be nigba ti Egypt to wa ni number 3 awa la wa ni number 4 lori akaso ni le Africa nigba ti won pin ti September yi lodun 2026 won je pin ni o Cote d'Ivoire na Cape Verde lo tele wa nigba ti Cote d'Ivoire wa ni number 6 Algeria wa number 7 DR Congo wa ni number 8 South Africa nle le nbe hun won wa number 9 iko Ghana must go awon wa ni number 10 won poju e lo sugbon laarin awon ogun ti won pin Uganda lo wa ni ipo lowo sale patapata ni number 20 won se pe eniyan ni ti abala yen na yen kan so ni pe o tolu arogun dade na ni o je pe o se nja fitafita bayi lati pada bo sipo fun ilera re ti o ti se dada to iyalenu na lo wa je pe inu re odun tori ifesose ole ni Nigeria olowo ohun lakuru lopolopo lati soju sugbon ailera yen na ni ko je ko le lanfani lati kopa fun ti afcon qualifiers to nbo lona de ara re leto esi mo pe iru nkan be a gbodo risk e kara fe fi ka fe fi don o ko sese afi ko wa ni ilera to pe daada na ni koda ni ti abala be yen emi na gba la ran pe ko lo se ilera to pe tori ko ma je pe bi a yo tu ba da ku nkan to ma se ju be lo lasiko ba to won pada pe tori agbawo ti o la mi laka to si da lojo ami na ni ohun na won se foro seyin ti won mo ni ebe labarabe yen ni ti wafu bi awon under 17 wa Nigeria ewo je ma ki orilede Nigeria emi ti en du pe orilede na ni won be besi tori awon nku meremere to n sere nipa Nigeria daada ni o ko pe opolopo wa alapa ati ibo si gboro ka lo si ilu mi a mo pe Nigeria yo o se ba kan ilu mi la fin compare to le pe ara won oworan ati fun lati won tare tu a be ko ni te ba mo e mo pe Nigeria te wa yi ilu to lo nda yin si ilu to fit yin na ni awon kan de die lo kan ri ori be lo doju wa ati pe lori ta tun ni sugbon ju gbe lo adua na la ma ku fun yo si pada wa si nta se n federa leyin fe so se meta ni ti wa fu bi lawo obirin wa iko Nigeria ife so se meta ta gba agba omi be la padanu bi ti won mo ami mesan na la ni pelu goal mesan se ri pe 999333 number ni e gba bi be Cote d'Ivoire wa number 2 ori o jawo olubori meji o si padanu e kan ami mefa lohun ni nigbati iko Ghana wa ni number 3 lori akaso ni ti wa fu bi ni awon ojewewe under 17 ni mo nka fun yin o Ghana wa ni number 3 lori akaso ohun na ni ami mefa sugbo goal mefa loni nigbati Cote d'Ivoire to wa ni number 2 wa ni goal mesan meta yoto lo fi yato si awon Togo wa ni number 4 Burkina Faso wa number 5 Niger wa ni number 6 e ma gba pe ife so yin na ma waye September 24 ti se otun la ni yen pelu ogun Olorun ko Cote d'Ivoire na Nigeria ma tun koju e to se pe awon lo ni yen yi wa number 2 ta ba si le lu won ka ja olubodi labala be so se ni 12 points ami mejila la ma fi sara ni din ni agbonrin ibe yen kodon saanu ni kori da ba yin fe ni ti ada na ni kodon je ki ori iko Real Madrid ti gbegbese ologbon latari ifese wonse to waye
laarin awon ati Atletico Madrid in a derby match na to waye Atletico derby nje ki lo sele ninu fesan se na opopo ti ba wo fesan se na yo mo pe referee to fun fere o wa jebanu die ti o si je pe kodumo opopo nu pe ah in to je to sele yi arun oju ni koda eh ba se wo yi won si ni won gbegbede kele referee to fun fere na pe ko ni lanfani lati de fun fere fun bi ifeso won se meji ototo my son here koda pelu agbo awon esun ti madrid fi kan lokokan ejeji ohun gun le meru bo nbe koda kokori kan si vr te ko ise na won lu vr ohun na to si wa nbe se so ko won ori to pe waju le bayi ni won ti te vavade ni ese koda vavade gan o ti ni ifarapa ko ni lanfani lati le gba ball fun orile ede ti e ati iko real madrid na leyin ifeso te gbo to wa ilaarin won ti Atletico Madrid won pada no so won ni meji se kan pelu red card ti Madrid tu gba ko se ara ni ni agbon be kin da do die na kin de e ka polu oja ile ise to so ni gbowo eto yi ta ba parade atuma te soju to ya won re mi wa ka tuma mu menuba ti etu lanfani lati gbo ise bonu fefun lati wa natural 9 pelu omo yan re olufe yin nurudin sallahu din legitini ke bi asare mi na ko o olorun ba mi oke lo ngbenu mi fohun bi oro

0: kaabo pada sori tun gbọ bọ sawon lati le se bọ fm to shin teswaju live and direct kim ma so fun pe o Mikel Arteta gbogbo en lolufe Arsenal lapapo organize for life iyo gba sade won feran Arsenal bi ka si nkan Arsenal ni won tokan tokan gbogbo yara won gbogbo nu ile won gbogbo odede won ko da won fa ile kun ile won ni ready ki lo sele yayi am feran Arsenal bi ah but if it are nisi nisa di engba mi ife ka le pa sugbon ki so bi pe o Mikel Arteta na lo ye pe o se ton bayi lati to bo ya dehun olokogboro pelu iko Arsenal ni to ye pe anfani re lati ko ninu iko yen ko ni saba foju won bi ti won to de pe awon iko kan wa lo le gesi goda ni Spanish La Liga ati ni Germany na ti won tin se afoju sun lati ra koni mo gba mi won wa tin wo pe ah sa ta wa yi awon koni mo gba lo gbera Mikel Arteta wa ra won ti won foju si lara bakan na Cesc Fabregas wa ninu ko komo 1907 yin o le de Italy lohun ohun gan Barcelona tin foju si sile tori te ba gbagbe Hansi Flick wa ninu ko Barcelona o se adehun odun kan pere lati le ba se sa yi pelu ko Barcelona sugbon o to ba se be ti wa so wo ya dehun pelu ko Barcelona mo nko won tin ni afoju sile pe eni to je olurọpo fun iko Barcelona ninu ko akoni gba won fun won na ni pe ko ya je Cesc Fabregas na won ma fe foju sun pe o le gbe awon dele leri tori bi plan to wa nle ati plan ti Barcelona n gba yi o du won lojojo awon si ni pe fe ke akoni gba mi daru sugbon won ni bi gbagbo pe Cesc Fabregas na lo le se daada fun awon ba won se fe ju e lo ko ma fe le se lo akoko ba aso re e su pade wa lola pelu ase olodun ba mi alawura bi oba atun dede ojo lowo to si je ko ma dan fun wa ile se bi S Media Broadcast on number 6 Ebale 3 alasi abostop laripo leku o mo le ore okoke na le ma lo to da won pa nan ko ro ro gunle ti to fin tesu aju ile ise yin oni jona be ni awon ose be na oni mo nira bijahi rasulullahi lani bakari o mo le iwo na mo dupe olodun bo ti ni mi to ke awon to ga ju haba ni e mo bi adeneji thank you so much ebi na lo mo yin ore yin ololufe yin nururin sallallahu din legit ni gege bi asha mi ka fi pade lo la bye for now
1: I have met a lot of people in Lagos. People chasing dreams. People trying to build a life.

Oh, I'm a man.

kalẹ akojọpọ iroyin agbaye lo nde si eti igboyin lati le se Bond FM 92.9 ilu ikeja lati nroyin saju egba won koko to wa ninu iroyin ohun won ti ro ijoba ati awon obi lati so fun omo won lati yago fun wiwa ola ojo owo epo robi to won ohun ti o mu ki igbokegbodo oko na le ura si ti sakoba fun oro idase sile ijoba apapo ti gbe igbimo kan kale o ti o se iwadi iku to pa awon to nwa kusa ni ipile Niger awon adari lawon orilede jake jado agbalaye pejo si ipade awon ajo isoko agbaye are orilede America Donald Trump ati olotu orilede United Kingdom iye Boham yo pade fun igba kankan ni bi ipade ohun waye oroyan re lekunre latenu abiodun folorun so oye ki awon ijoba ati awon alase tete gbe igbese o lori bi won se ma ro awon odo lati yago fun wiwa ola ojo ki won ko se owo ki won si le di

eto ilera pajawiri tubo tu leura si en to je akowe agba fun eka ti eto ilera dokita olufemi omololu na lo so le di mo o ni bi eto kan ti lashpa gbe kale ti won pe ni lashpa multi stakeholder agreement meeting on emergency won ni eto yi wa fun itoju pajawiri won ni ajo lashpa na ni won ti n gbe igbese ni awon sibitu lati pe itoju pajawiri o tubo gbopon si won ni awon ilewo so gbogbogbo tani ni pele ko lo bi mokodi ni ogbon to si je pe awon ilewo so mi to tobi ju won lo na ni ye ni ipinle yi dokita omololu ni aisi bedi to yen ibusun je ipinija to koju itoju pajawiri oni papa nigbati emi eyan ba wa ni baku bala oni ta ba wo eropo leko oni awon eyan to nbe ni ipinle ko lo bi million lona ogun si million medogbon nitori na agbodo mura to jaran lo akowi agba leka ti eto ilera ohun je ko dimo pe igbese nlo o lati tubo pese awon aye ibusun fa awon to nitoju nilo itoju pajawiri eti ajo lashpa se nipa eto madandofo re omo lolu tenimo pe ajo ohun yo ma tesiwaju lati ri pe oro ko si bedi bedi oto odi owo afeyin ti egun alarin fiso ni ipile ko won ro gbogbo awon olugbe lati kopa ninu eto madandofo ti ilera eti a mo si lashma ki won le daabobo emi won lowo iku airo tele akojo pa iroyin agbaye lo nde si eti gboyin o lati le se bond fm 92.9

kaabo pada akojopo ro egba ina lo nte siwaju bond fm letin gbo wa ajo awon to pese nkan ni olede wa nigeria manufacturers association of nigeria man ti kilo pe bi owo epo se lo soke lo sodo ni gbogbo igba to ngagara ti owo oko na si ntele le je awon ti o sokunfa ai do dede ai begbe pe awon ilese to pese nkan ni olede yi pelu awon ti oke okun ko si ni je ki won pese nkan toto ati ti oye ti ilese won to ye ko pese ti won fi jere iyen ti egbo pe ni capacity utilization won ile si le se akoba fo opolopo awon osise te pe won ni irise se won ma da won le ni o nigbati owo epo ba ti ju bi osiye lo en to je oga agba fun awon ajo to pese nkan ni orilede alagba segun ajai kodri lo lo so di mo o ni bi eto kan e ti won se ni osu kejo odun yi ti won tin selaye pe se ri bi owo oja se gbowo lori ni osu kejo e ti a mo si inflation report je ko di mo pe eto ti bi awon owo oja se gbowo lori tun lo si bi ida 16% ti a mo si 16% won ni ko si nta won fe fi kun o ipe eleyi je isoro pataki to nkojo awon to pese nkan alagba ajai kadiri wo ipe opolopo awon ilese to pese nkan na lo se pe won si fori kasa owo epo robi to lo soke ati ti owo ina mona mona oni bakan na ni owo ti won fi ra awon ohun elo ti won fi pese nkan iyen raw material na lo ti gbowo lori latari pasiparo owo le okere oni edi o ti gunwere ale aba ka so pe edi tu wa gunwere o oni agba tun gba owo ori to yibo pe ni multiple taxes na tu je okunfa e je pe o se akuba fun ipese nkan oni ba won ba wa pese gbogbo etan tawon tu wa fe ko won lo si awon bi ti o je pe odo alagbata won awon owo mi da omo gove ni gboro ti won yo gbongbo gbowo lu awon dereba lalubami na tun je ki gbogbo nkan tun won ju bi o se lo oni ta ba ni paro ohun ti ojo awon to pese nkan koju lasiko yi ho he o ilekun o se ti pa ni oni opolopo awon mi ti won ni owo lowo ti won fe doko la balati ipese nkan na ni won tojo won sinu apo oro ijoba apapo lati ipese na mona mona to mo wo duro lawon ibudo ile ise ti awon si industrial clusters lati le fa awon to pese nkan ni anfani bakan na oni owo afefe idana bodo wa sile tori pe opo won na lo lu afefe idana bakan na lo tun menu ba atuto leka ti owo ina mona mona ki won se atileyin fa won le ise to pese nkan oni bakan na ni ki won ran awon lowo lori ti oro solar ki ijoba kun won lowo lati le pese e alagba ajai kadiri ro ijoba lati ri pe gbogbo kudiẹ to nbe leka ti igboke gbodo oko awon owo mi da oni gbongbo kan ba won ni wo ki o ma ba je pe owo ti won ma fi ta oja ma tu po ju bo se ye lo oni opo awon alajapa na to n ko ere bo lati oko na ni won ma duro loju ona kele kele ti awon yo ma gba orisisi owo ni owo won oni agbodo ro pe orilede wa nigeria la koko o ki a se botito ati bi o ti ye ki ijoba ma pese eyawo fa won to pese nkan ni owo popo ijoba apapo ti gbe igbimo eleni mewa ko kale o to je igbimo ti ijoba oni towo bo lorun tabi towo bo lofun lati sise won ti won pe ni independent committee lati se iwadi iku to pa awon awakusa metadi ni ogoji ni ibudu awon civil defense ni ipinle Niger o won ni awon afurasi ti won ni won wakusa lona aito yi na ni en to je minister fun oro ti oro abele iyen alagba olubumi tuji ojo gbe igbimo na kale loni latari bi are bola ahmed tinbu se pase pe ayewo to guna bodo wa lori isele ohun won ni eni ti o lewaju igbimo to je alaga na ni oga agba to feyinti leka ti awon otelemuye lewa dss alagba jonathan kure nigbati en to ti je alakoso fun ile eko imo ofi orilede naija law school ojogbon isa ayatu shiroma san na ni o je akowe won menuba ogunlogo awon e to ma wa nbe o
en to fi gba ko je igba keji oga agba olopo orile osia azan kama ati ojogbon olayinka buhari to ni mo nipa bi a se nse ayewo awon oku ko to di pe asimo ki a so gbogbo alamori un to ti sele si won to fi gba emi won iyen professor of histopathology na wa lara awon igbimo un won menu ba awon eyan repete odeji adeyanju abilekan zainus sulaimon ati opolopo awon eyan na ni won gbe si igbimo un won ni won ti fun igbimo un ni ojo e ti won fi jabo ise won ile ise to ri si igbaye gbadun ati idaabobo awon olugbe ipile kano yen kano state social protection agency ti bere abewu olojo meji si ipile ti eko lati wa wa imo kun imo lori bi a se nse eto nipa ti oro aje ati isuna owo anti o je iga fun ajo un ni ipile ti kano aja fatima abaka abdullahi na ni o se ikopa ati ipade pele nti o je akegbe re ti ipile ti eko iye abileko olayinka ojo ni mo ti salaye pe awon wa wa imo ku imo ni to pe awon sise bere eto ohun ni ipile kano ni ko ti ju odun kan lo ipile ko si ti wa lenu e lati ojo to ti pe awon fe imo lati owo ipile ko la won se wa o won ni imo ta won wa awon fe je ki idagbasoke na ba ipile kano bo se ba ipile ti eko won wa dupe lowo awon iko ipile ko lori bi o se sajope iriri won ati awon ohun ti won ni pelu awon olubewo lati ipile kano iroyin ile okere won ni ipade ajo isokan agbaye nlo lowo lowo bayi ti won pe ni United Nations General Assembly ni ilu New York City ni orilede ti America lohun won ni o fe to awon adari lati awon orilede lo bi 130 heads of state na ni won peju si bi ipade ohun ibi ipade ohun na ni are orilede America Donald Trump wa lara won ti o ma kokko soro nbe o bakan na ni are orilede France Emmanuel Macron to fi mo are orilede Turkey bayi won ni igba kokko re ti olotu orilede Britain iyen Andy Burnham yo foju riju pelu Trump ti won si jo soro po awon lekan lekan lo ti wa ni bi ipade ohun eyin ara a oni orilede meji ti a le pe ni ti waju orilede Nigeria lo o beyan rokun borosa ajeji na ni nibe o eje ka kowo ti ijoba lati gbe orilede soke yo sese o ka to mi na wa so pe egba akoko to wa nu elekan si won ti ro obi ati awon alagbato to fi mo ijoba lati ri pe awon odo yago fun wiwa ola ojo awon ajo to npese kan ni orilede ni owo epo ati awon igbokegbodo tawon koju ipenija nibe le fa ainise fun opolopo yan nigba tawon ba ni ki won ma lo le won bakan na ni joba apapo ti gbe igbimo kale ti o se iwadi ku to pa awon to nwa kusa lona ito ni ipile Niger bakan la mure wa pe awon adari lawon orilede agbaye ti pejo silu New York latari ti ipade ajo isoko agbaye to lo nbe ope pataki lowo temi to pe ajayi ati chidima opara chekwe abiodun folo nsolo gba pupe ntete siwa edumare lodiri e

ama to dupe o lodo olorun oba wa tocho wa duni oba lani oba loni oba titi aye oba alagbara julo oba to pa wa mo to fun alanfani ato ori ofe laye to wa lere eto ara ile waja loni le che monday fm 92.3 to wa ni oni gbogboje are ni keja olorun ti n lopolopo oba to ti wa lori oba to mama wa chanchan adenike wuro la degunke to fi se alase ile ise redu nigeria gbogbo to wa leko adupe o ba tin ki mama na pe on ku erire erire kini erire pe won lanfani ati de alase ile ise nigeria leko to je pe lasiko won ne nkan don gbogbo nkan na ni wonu ara won atoche ajodo odoko kedi logoji ti ile ise bonde fm ti wa gege bi radio nigeria adupe lodo olorun ba o ogun ojo no tu kesen odo ta wa yi ne ni ile ise Bond FM pe odun kokedinlogoji 39 years ti o ti wa lere ategun ti tin don Radio Nigeria keta RN3 nenu npe tele ko to di pe ngba to di odun 2005 njo kini oju kini re la wa yin eko re pada awa omo ti gba lori la so di Bond FM 92.9 e ka le lode yi ayin olorun wa logo a si ma dupe lodo olorun ni oba to nfi ojo to fi ngori ojo oba to nfi oju ti ni ngori oju oba to nfi odun to fi ngori odun ta fi lanfani ati ma ka odun modon lagbara olorun oba acha modon chemi ati odun ni ato chemi la se edumare ma ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agba mo ki gbogbo ololufe le che Bond FM en ten duro ti wa lati gba ta ti n ba iche na ebo to je pe e fere wa no dida ku no dida je no dida le ategun dada no e no dada no ka che pe fere atete fere gbogbo ni e sa ni Bond FM ti ni e ti duro ti wa mo dupe po lowo yin o olorun bo loju ni ko ni pada leyin eyin na ma ki eni to je alati leyin wa lere eto yi eni na erin omo ba engineer prince adiyemi oke omo oke ore ti opara e mo e che we ku adun ti wa awon ne ololufe le che Bond FM ni won ololufe gbogbo awon eto wa ni won won si n gbadun wa tori e na ni won si n che onigbowo wa e che we ku adun ti wa o lagbara olorun ba ipo oku ni koyin e ma mo ti e si ma muwo na owo ni won ni ayiwo oju eja ti lomi lagbara olorun oba e ni fe owo kun e ni wo owo ti o e ma ni animo owo ni animo owo re pete lagbara olorun oba bo ki awon egbe wa ni ta n pe ni oke un kilobu paapaa julo awon to ye alase ti won tuko egbe na lasiko ta wa yi alaji rachidi afolabi mo kin yi o bo ki igbakeji are e na ni dele abegunde be mo si ki akowe lukumonu tujani bo ki akako monsuratu azizi bo ki alukoro tere lataiwo nga ni gbagbe lefe okegun engineer gani wowo labi okin yi o mo ki gbugbon baba to je pe won ba egbe na ebo tele ti won je o baje reverend mu ade konjo mo kin yi o reverend yade yemi ngo gbagbe yin lai gbagbe baba wa gba ni pa esi olubi baba adiko mo kin yi o mo ki le momo ope lo yero oye dokun baba oke fun gbe chacha be mo si ki alaji saladin ayi konko baba wa kaka tin gbe chacha ni ogbin parapata mo ki pe e ka le o ara le waja atan de o mo ki baba wa alaji ismail abiyekin is international e se o mo ki ore mi omo okefo o je pe ofere to ibi ka si nkan e ne ni asan adekunle ogbe na mo ki o ki a lo si odo omo oba olarere agbe omo ba alu lero baba ni fere ilu re baba ni fere oke ogun baba ni si manchi bodi to ati bo ti je koda gbogbo ototu ne ni won ma nda owo pade to je pe emi ne ni won si ma fere tin si ma njite lagbara olorun ba ipo ni koyin o e ma mo wo na owo ni e to bo pe fun wa la se edumare orupe ogba lati leyin wa patapata e cheun o boki gbogbo en ti e ti omo oke ogun so won te ni fe eto yi de na de na gbogbo te pe ekun do eto yi gbogbo en na mo ki o e cheun e ku aduro ti wa lagbara olorun ba ipo ni koyin o e ma mo wo na owo ni e to bo pe fun wa la se edumare orupe ogba lati leyin wa patapata e cheun o boki gbogbo en ti e ti omo oke ogun so won te ni fe eto yi de na de na gbogbo te pe ekun do eto yi gbogbo en na mo ki o e cheun e ku aduro ti wa olorun loju oni yo ba wa duro ti yin o e ni chinche e ma mo che lagbara olorun ba toje olaleke ma lo ko mi abere egbolo nti gun yen gbogbo ara agbara ojo ti ba yen ya ti gbogbo de yen koja apa keke ma ti oru lenu afi no teni mateni keje afi my chat le fun ede awon agbalagba omo fakorile en de ni mi lagboro lokoton gbogbo oluji meso oke pe e ka le o lode yi o

ara le wajale ngbadun bond fm lawa naizu.9 radio feso apoto kali aye e ma wo pe alagogo mi opo lale yi emi ni kene pere ni ebe la kan je omo je tode odo tere check ngbani o ti lo ti che re kokorin ko kiwi ko ki awon eyan en bi ta tin che

0: ti nje agboro dida wa lowo idi ni ti mo fini ko ma lo sise ni kemi duro kin delede lagbara olorun ba ti ba di so nbo ohun awa mejeji na legbo lere eto yi mo dupe o leke si lo gbe ti en ti wa leyin se ri eto kale yi yin fin ti ajodo odo kokan di logoji ti won ti da ile ise redu nigeria 3 ti nje bond fm sile ni o mo si mo riri gbogbo en ti eje alati leyin wa patapata be ti ntoju wa lotun te ntoju wa losin te pe rin wa lowo olorun bo ni pin pa o adupe lowo awon baba wa to je pe won se idase ile ise yi tori pe be da ba gbe ile ise kale eda to gbe ile ise kale ko mo yi enu ti o pada bo looto won ke le wo pe to n gbe ile ise kale akoko ni lati jere si apo ara e ekeji ni pe lati te awon eyan loro sugbon ko ni mo pe ngba ti on ba gbe ile ise ni kale oporopo eyan na lo je pe won o di lati ina ile ise to je pe o gbe kale emi fin ki awon baba to je pe won ronu jile won si wo pe ka won da ile ise radio nigeria 3 to di bond fm sile seri awon baba ti won da ile ise sile erungbo kerun na ni pe gbogbo radio nigeria to je ti ijoba ti n be leko ni gba ni pe ebo 50-50 na ni on so won a wo pe awon ti won je awon mama alata iye elepo iye alalubosa baba oni gari baba agbe baba oni danfo awon oloko molu e won wo pe gbogbo ni o ni fe ati ma gbo awon edelu won koda awon mo na so wa ni alaba ne gbogbo pata te dori awon mala tin be lagege wo won pe won fe ma gbe ede bile won won ni idi ni to je pe won ronu ti won fi da radio nigeria tiri sile ngba ni won ba be si so ede araalu ni won se pe ni RN3 the grassroots station ni gba ni ba se ba sugbon gba ti ojo ngori ojo ti mo ngori mo togbon sin re waju si ti awo omo gbalode ne ta wa ne ton adara ko mo won ngba to di ina otu kejila odun 2004 ajoko pade pe a so ile ise radio nigeria 3 a so odotan a rebrand e bi asa ile ebo bo se ri pe radio nigeria 3 was rebranded to bond fm niye awa yin ko ni pada si bond fm ni jo kini otu kini odun 2005 a nche ajodun odoko kedi logoji awon eyan ti o ba mo mo pe a ngbo na bere si ni gbo bond fm ni mo che so iteni bi o ti wa titi o fi di pe address ni je yiko bond fm tori opo ma wo pe a n gbo bond fm n gbo ko ti ju bi boya ogun odun ta won bes ni gbo ton da ko bond fm bo ti je ni radio nigeria 3 temo radio nigeria keta awa lo lo po odu ti kede ati polowo awa ma gode gode agode bi aja oro radio nigeria koyi te ma gbo ngba ni na lo di bond fm ti en gbo lasiko yi adupe lodo olorun ba eh ge mu tin sobo mo ni awon eda kan ke gbele che kale awon wo pe awon gbele che kale akoko ka won fi pawo sapo ara won ikeji ni pe ka won fi te awon ara lo ka won le ma pese nkan ti awon ara lo fe amo ki saba arin ti pe ile eyan ta won gbe kale bayi iye eyan to je pe yo pada janfani jere na teni o mo opo na re lo je pe won mo pe ah awon eyan to je pe awon to gbega npa pe awon dale che sile won mo koda pupo na won ton dale che sile na mo pe pelu ko gbele che kale ni olorun tin kole ayo de won lajule orun tori pe lai je pe awon baba tin won da ile che radio nigeria 3 to di bond fm sile lai je pe won bada sile tani ba mo ru awa won yi e ma wule ja fululu won e ma ja wule fe ko tere fa ko pa mi wa so pe beni kan ba che le che radio ke yo je le che radio mi ama yin ni paro fun yo ki se gbogbo ile ise te ba ti se ni ma ba kadara eyin mo emi le doka si opolopo awon eyan to je pe won se le ise radio nigeria 3 to di bond fm to je pe on rowo kola won se ku nbe to lo si bomi ko daju pe o bi be ba kadara won mo idi ni mo bi nso di mo pe opolopo ile ise to je pe won ma nda sile to je pe ni o ba da sile awon to je pe ile ise ni o ba kadara won ti o si je pe ogun ke nbe amo awon to da le ise na sile won mo tori de yi opolopo eyan lo ti gba ile ise radio nigeria bond fm koja to je pe won ti ni lari bo le je pe po na won o weyin wo mo won ti gbagbe ogede to okokoye ko to adi igiburuku bayi bakin ni lo je pe ile ise radio yi awon to je araalu to je pe won mo riri ore olohun awon lo je pe won sope ti en fogo fọlọ ba le ile ise yi lo je pe won ti mo riri olohun to won ton gbori fun awa ti a jite ile ise re pe olohun fi awa keun olohun si fi ile ise re kan pelu awon kan atose ti ile ise to ti se ni elede nigeria ati ni ilu eko ati agbegbe re mi ti ile ise radio yi wa pupo na oyan lo je pe won ti gbore o repete le ni ile ise yi sugbon to je pe on re ti dupe a fi eni a fi so pe ba an fi be ni keke ja o sugbon a n fi mo ri ni hene si Olorun ni ni fi ma dupe lowo Olorun ba fun awon eyan to je pe won mo riri ile ise yi to je pe won mo riri awa ta nje nbe to je pe ah won se ko wa mora mo reti ojo ti awon ile igbimo asofin ipinle Eko ti won so Yoruba di kenpa fun gbogbo awon ti won ba je omo ipinle Eko abi en ti banka wele ko ti o lo si ile eko giga ojo ni bo si ojo keje na oju kefa odun 2016 njo ni jo akoko ti nko lanfani ati joko ni pekere ki pelu oba wa ti won je alaga oloba loba ni ilu Eko ti won je ileri awon loere ni ilu Eko ene ni baba wa oba rini wanu baba tun de oju olale aremo akinolu olowo Eko baba fuwadi njo ni emi ati egbon mi ke ni won ye gbe bi en ti o dari eto ton pe ni nc olorun ba dile fun baba mi to yin kawoju e ti lc58 awon lajo lo ti mc ni ibe lojo ni ebe la kejo mo je fere o tele mi lo gadiatu omo bele abachiro ati unne tele mi lo awon ile igba sonin kile ko joko repete awon loba loba de be ni oba wa ti won je alaafin ti le yo ngba ni olorun ba ko ba dile fun won oba lamide adeyemi iku baba yeye alache keji orija baba wa lati lu oyo be ni baba wa oni ti lu lefe oba ogunwusi ojaja keji awon e wa lati lu lefe opolopo an kabiyesi kabiyesi kankankanka ni o wa nkale awon loye loye awon loko loko gbogbo won wa nbe njo ni be ni baba wa oba ilu amba tonde aremo akinolu ngba to ke won ti won fe soro baba ni eyin omo legun asofin o awon legun asofin ipinle Eko ah nkan te che yi nkan to da ni o yoruba ogodo ku o ide yoruba che pataki agbodo ri pe agbe ede yoruba laruge daada agbodo ri pe a che atileyin repete to je pe ede yoruba o ni ku tori pe ede wa ni eda to ba so ede eno o ti so idanimo re o ti so ona nini awon oro ti baba wa ri wa ni baba tun de ojo alale aremo akinolu ti on so njo ni baba so kini ke ibe ni mo ti gbo ri yin baba ni ewo eyan mo legba asofin ipinle Eko o ye ke ma dupe lowo le che bond fm teyin gbo le che bond fm ni eyin ogbo yoruba ti on so nbe ni eyin ori pe won ti se oro la won ti se jine fun abe ye raye ke ma gbo radio ti e ba gbo radio e mo pe bond fm ti che takun takun tori pe awon gegege ni won je ka mo opolopo nke tin lo lede yoruba tori de pe en so ede yoruba di ke npa fun awon akeko loni e ti che po pelu le che bond fm teri omo kon tin soro yi baba si da komi toju olaleke nki fi sire won ni ah ewo e toju won dada o be ni won si da ko awon oga wa ngba ni won bere si da ko gbo awon oga wa won ni gbo won pata ni won ti che takun takun lede ke ede yoruba ko ba ni lo si waju bi oba rini wanu baba ton de aremo ake olowo Eko baba fuwadi bi won ti gberin fun mi to gberin fun le che bond fm waju omo league match o fin ipinle Eko njo ni lohun ni ni ati gba ni bayi o ne ro je pe n ti n bo repete o bo fun won tele o amo owo ni ton le kesi ati sibe sibe na ngba ta ku nbe ati baba o gbagbe mi be ni baba ton pe mi loto ton pe mi lejo ma nwure fun mi won ton ma fun mi lebun be ba chi yen lori te yen ba pa mora olohun o bi yen baba e chin wo eku aduro ti mi laye mo mi laye me to tu mi laye jamo nkeke rara baba e si renti mi e n pe mi emi ku aba bi abayi odidi oba alaye ilu Eko oba liluwanu baba to de aremo akinolu e chin wo baba lagbara olohun oba e to bo pe fun wa o idi ti mi so ile lale ni pe ngba ti ile ise radio ke ba wa ti oba ilu Eko ti won ba mo ile ise ne ton chat left le chere e ri pe ile ise radio to ye ki eyan ara ilu ke daruku ti ni adupe lodo olorun oba o adupe lowo eyin baba baba gbugbo awon ba laye Eko be ni o nse be o mo ke fi baba wa liwanu baba ton de aremo akinolu olowo Eko wa fuwadi mo fi ti won ti apere ni tori pe nke baba ni che ojo mi lojuju ojo mi lo baba ni ton apere eyan de bi pe on ton aje leyinju anu ton che opolopo anu pa se le che bond fm yin fawon eyan on ton aje leyinju anu to je pe gbogbo awa ni ta je che le che bond fm lo je pe ko si ajo do ke ti a ma ji baba ton ni fun wa lo nje ton ni newo si wa lagbara olohun baba kokoko la ma bogun kokoko la ma boke kokoko la ma balu banko kokoko la ra o tanle lagbara olohun oba alaafia to pe olohun oba baba jogun e fun yin lagbara olohun oba emi yin o to bogun fun wa o lo to ne le ti dagba e dagba lagba e tin dogolo e di ogologo la se edumare olohun oba loju oni yo ba wa do ti ni gbogbo one tori pe mo mo pe e fere olohun olohun te fere ne lo je pe e n to n je ko he na gbese aye wa olohun oba te a fere iko ni para leyin yin baba lagbara olohun oba e ni mo koro laye yin o lati bi odun 23 seyin te deri te ilu Eko n doyun gba nkan o ton wo ilu Eko gbogbo awon omo ilu Eko ni awon ne n goke agba lasiko yin omo ilu Eko o di are lasiko yin omo ilu Eko o di gomina ile ifowopamọ agba lasiko yin omo ilu Eko o di eleri awon olopa lasiko yin omo ilu Eko o di adaju agba ni Nigeria melo afeka opolopo eyan lo je pe nipase baba wa oba rilwan baba tode are ma kelu no tin chiche la o le che nla nla kan kan kan tugbon ke baba ma so ni pe ma so fe nikan o o tun mo si pe baba yi o che fun yen olohun ba ti won fere to si fere me ni o n che fun lagbara olohun baba olohun baba te n che awon ke won yi fun olohun yo baba sin ni ese to da lagbara olohun ba ah e to bo pe fun wa o e pe fun wa o ka bi esi o oba rilwan baba tode are mu akiolu orowe eko baba fuadi edakun gbogbo eyin te n gba beto ara re waja mo fi ile ise imoriri baba wa akinolu ni ati bi won ti se ni fe ile ise bond fm to ati pe baba o tun wa wo ko boya enikan iya ke papa julo baba fere eto yi to poju koda baba fe pe mi bayi o yi pe mi ntoji o nto ma so ni pe omo oke go won si ma wure fun mi bo je aro bo jo sin bo je ale lagbara olohun baba gbogbo omo yin pata to tara yin jade won ba laanu pade o baba e to bo pe fun wa edakun eyin ti eje eyin oba wa ni gbogbo okegun patapata eko ite baba wa oba ilu eko oba liwanu baba tunde arema akiolu olowo eko wa fa ti o ki fi owo ta eni keke danu abi ta lo ti e le so pe boye mi ati baba boya ati e lanfani ati pade sugbon baba yi won ku wa mora koda won to man so fun yen pe che mo tonje olarekan ni omo mi ti mo ya bi ni won ya mi bi ni gege bi adopted child ko wa ye pe won ba ya mi bi looto won ni ni fe mi ti no ti no be ni mo dupe ge o lowo yin pe iru yin e si ni fe ru wa de pe e to so wa domo gbogbo omo yin patapata ti won tara yin jade atomo te fi no bi ati te fenu bi gbogbo patapata ko se ti o yin eku loju yin lagbara won oja te fi n po wa ko ni ja o orupe po gan lowo yin be ni mo si duwe lo gbo awon loba loba gbogbo yin bale gbogbo yin oko ilu gbogbo yin oloye patapata te ni fe le che bond fm te n ba wa se odo kokedinlogojin ne la n se lodun ni lagbara olorun ba a se ogojin odun a se adota odun a se ogota odun a se ogorun odun gbogbo yin pata le ba wa peju sibe la se mari enikeni nu wa on ni fi wa chawati orupe lowo yin o mo ni fi moriri gbogbo yin ololufe wa patapata ni ki a wa si odun eyin to je pe eje omo oke ogun patapata e cheun eku aduro ti yin o tori opolopo omo oke ogun lo je pe tori ti eto ara le waja ni won fi yin radio won si ile che bond fm no ti ake ah ile che radio kan be to je pe koda nti njade nbe o kanka oko ja be oko seso orugo opolo gbo yin eh olorun ba oni je kan oluwa loke won baje idile kaluku wa ko ni baje ere eni kokan wo ni baje e ti nlopolopo ara le waja nte si waju bond fm ne la si wa 92.9 che gba wi pe te ba ti ri oda ke so ko precious space la ti mo pe ode oke ogun ni be ba dele itura kan tele to ko ba value hotel si la ti mo pe ile itura yi to ke ogun ni be ba dele ko kan tele to ko hands repetulum si ile epo ne lo abi won te tin ye ko e pada ama ngba e jari si ti re nte ri nu e ne ni hands repetulum ti mo pe ile epo yi o to ke ogun ni pon ko re si nko yi ma pe pere pere ni te ba ni ne wo che ni oke ogun pa pa julo en te wa lati ijoba bile iwajo wa ilu lajin ile na ni ile itura Ebenezer hotel wa Ebenezer hotel yi o gboyo gbate abi bi ile afebojo gbogbo eyan te ba ko lo sibe pe e fe chinewo o da be ba fi wo sibe somo ni o gba won bo se a je pe to eyin o ni newo che jumo e ke fe lo si luoke e fe lo che nke e a fe duro si agbole abi na le yin ati jo ta yen ti mo e fe ma ti ibi iko abi igba to pe wa lati dale na ni e le dogbo wo si ile itura Ebenezer hotel to wa ni ilajin ile e ri pe e gbadan ara yin daada mo dupe lowo alase ati zale le itura yi ati wole je tokun eni engineer prince adiyemi oke omo oke wele ti opare mo eni oni tan owo yin o mo dupe lowo olootu mi olayin ka nigboya mo ki eri to ke adiniji ti ojo chiche lai gbagbe afamu ti lai oye edokun nrc chairman mo dupe lowo ganiatu ade olomo belo ya bachiru achiru fun aduro ti e ngba gbogbo be ene ni si nigbagbe ade oluwokun ade mr pilot a lo loni a to pada lo se tin bo lase edumare lere eto ara le waja 08 09 8 4 4 4 7 1 0 0 8 0 9 8 4 4 4 7 1 0 e ton le gbiyanju ke lo 070 88 100 154 0 70 88 100 154 ton ji olale ke le ko mi the charismatic radio presenter ni dagbere pe lagbara won ba a to pade to se tin bo lere eto ara le waja ire o
1: brother pesi sa lo da ko da ti mu le da o brother pesi sa lo da ko da ti mu le da
2: iwaju oku tokun ni se eyin oku tokun ni se iye atola ninu oda laye ti precious paint ni precious paint ti wa doda tata ti gbogbo aye ndura precious paint oda to poju owo to je gbogbo nta ba bi kupata ni o ma dagbin gbogbo won ba fe boda kupata e da precious paint wo keyin na ori se akin o nta ba gbiyanju won ti ni ki sise mo fe ki gbogbo duniya o mo emotion, clericoat, catcoat, gloss, satin, industrial cutting, POP emotion, ati bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kò sí irúfẹ́ ọ̀dà tí ẹ̀ ń fẹ́ tí ò sí nílé iṣẹ́ Precious Paint o. Plot 85 Adelakun Street, Okudaku Road. Ó fẹ́ bọ́tọ̀p agogo egbò ní pàtún ni Precious Paint ti ń ṣọba tí wọ́n ń ṣọ̀tún. Ẹ pè wọ́n sórí nọ́mbà wọ̀nyí, ẹ mú gègé kẹ́kọ́ sílẹ̀. 0809-431-0288 0704-020-2423 Precious Paint nìyẹn. Àyànfẹ́ ọ̀dà ló jẹ́ fún gbogbo àwọn tí ń lọ́ dáa.

0: là ni kan pe
1: eyin to na ya to ya ki jado la baye o
0: ma da soro ijo
2: ah de ro nke lenu e emi ti fo anu ijo ale oni e da yanmo
3: e bele o kilo fa to tonu
0: eh baba eyin na ti so palu on ti awon eyan so ni pe ofara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
3: baba agba te ni begi loju se o mo lu egbogi baba agba dura mi gba mo so palu
2: to je palon lo yo mi lo wa n te koluba mo bo lo wa ara tita oro si so mi jada ara bayi atelese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kan yan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lo wa isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fa koko eni sofo a je gun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanoje road ikotun lagos state ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si legbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
4: gugu wa pata la mo wi pe alafia on lo se pataki lo se koko eda to wa laye ti o ni alafia ara bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori to leni baba wa e ba wa ki gugu awon ti won gbo wa ke si daruko yin
5: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ati bo so mara ilore mo ki gugu awon baba mama atawon aburu wi pe a o ni 500 gba
6: a wa ni number 20 amoka street Dele Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859 08068216859
5: lori awon aisan kan si keji ta man soro nipa eni aisan nu san tabi wo to ni awoka be aromolegun mo ni ki lopolopo to ma nfa to ni pa lomi o ma to ma nfa bo se rin tati rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi aben to ti ni jamba moto ri aben to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okunfa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni won to ba tin ri apere pe boya ara ro mi a pari ro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin ra awon apere tete ma wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma bo so ni gbogbo igba kati rin o dogun ke ti o ma pari wo kaya o ma lu pipipi elomi aye are o ma jani elomi apakara lati oke de sale ni okuta itai elomi gan gbogbo nkan ni o ma ma se pipipi inu agbo are to ba tin ra won kan bayi
6: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaraje road ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de ikotun roundabout ewo marua to nlo si abaraje road tabi te ba n gboko bo abaraje road ni ke bere e bo le ni dele ara bus stop apo to yen le yas Number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road ni Ilu Ikotun Lekun
5: Baba agba teni be gi loju ni ke ma so pe Ikotun dina irewesi okan ni won pe be e kokon toju rewesi okan yin na ke gbera file bayi pe Ikotun ya lodo baba agba teni be gi loju ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road ni Ilu Ikotun e ba ti de Ikotun
3: ero ba ni soro te le fi pe mi 08068216859 08068216859
5: eyin na ma bo gan ni afiji iroyin o takoju ba awon mi o ti e lawon fe logun bile ma so be e ma so be owo ti won fi n gbale omo ye owo to san lodun ti ile to gba to dress inu e njagu ara re njo toju e te ba wa de ma ni lalai na ma ba so pe na la baba agba teni be lojo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lonu agbo ara mo logun ko ti se fi nbe iwo na danwo ko ma bo
6: a wa ni number 20 amoka street Dele Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859 08068216859
5: iwo dati ni dogun fun boyo rin wonku orin on te koluba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin loju ona ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gugu awon baba wa mama mi ten wo to je pe ba se rin e ma fe re ni e ma re ni bo se nse yan were were to fi ndi oni yen ti se pe ban se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ibitoju ati maran nipa kewete gbo
6: ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaraje road ikotun
5: lodo baba agba teni be loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin on te koluba ati rin di oran fun wo iwo gan gbogbo obadi gbogbo eyin lo ti di wahala elomi ma nbo lokan bayi bo se nbere ni o ma kuru bo se nbere ni o ma je kiti o di be to ba ti ra pere kekeke tete gbera bayi
6: ma bo sodo baba agba a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaraje road ikotun
3: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
5: gbogbo adugo to ba tin gbo wa bayi de te ma bo lodo baba agba lori ati ni dogun ni ati se igbanse doran ni telomi ti ba gbo lo nsanu wa to ba gbe won gbo ka to se igbanse ni pe se ngbo mi ba dele mechanic ni elomi e ni le ba soro nitori pe elomi o le nawo sagwa re afi orisi ko si tani ko ra fun nawo ti o ni se e ma fi ra yin sere agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lo eleko si se e ma so be gbogbo ala logun ko te ti o logun sugbon olohun oba fe nikan si de nikan lo bọlọrun se ma ko se ti ma nbo sodo wa olorun tin gbadura a ti mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba tin ra pere pe boya onrin bata nbo lese re e a se nkan paja paja lowo lese ati ni dogun aparo mi egbe kara nro mi ati gbera gan baba ni pati ya iwo le lo ogun lo ni ogun mo ni olorun bo ni jarogun an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to rin olorun ni je keri sugba adura la so ran ju ka gbe igbese nkan to nwoju olorun to nbe gbogbo ona ti so kan si keji ba fi wa lagu are to nfura si tete ma bo si
6: number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
5: lodo baba agba te ni be gloju
7: ero ibani soro wa 08068216859 08068216859
5: e tete ko le te ba ngbo lale e jide be ndaji te ba ngbo losan e ma ti ti pari ke ti ma bo ke ma bo e wa fun imoran atalaye ati ona abayo lori tewe tebo ti o mu kara yin o se kebe kebe sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba teni be gi loju ilu maka onisegun ibile to nge we atebo so maraye lore elomi ni mato ti o itoju mato eyin no ri bi o se ri gege be na loro ara wa ara da bi mato ni ta ba gbe mato so na ta ba nlo bada bibi ta ba nlo ta ba service e mo ko le ta ku soju ona odun wo ni won ti wa laye to tin je to tin mu to n gbadun to si jo toju ara eri tan ba wa soro pe bye bye le ra wa o ti won ju do iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be gloj gbogbo bi ti mo nde pata adura na ma nse fe mi boya gbogbo ara lo nte ni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kan ara mi ni to ba ti wa nri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju are
6: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
7: ero ibani soro wa 08068216859 08068216859
8: baba agba teni be gi loju opo lo ti nawo nawo towo ti tan kele kini imoran yin fun won lati gbera gija ki won ma bo ni ilu Ikotun to re lomi ma so pe Ikotun jina o
9: baba agba teni be gi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won pe be e koko toju rewesi okan yin na ke gbera file bayi pe Ikotun ya lodo baba agba teni be gi loju
5: ki lo ndo la mu kini won ti nawo nawo nawo lere aisa agbani lowo olorun ma jari ogun wahala ya nlu pipipi ayin to ejo birin lete n gbo gbogbo ti mo so pata awon ni abi won so ron gbo birin ni gbogbo tokunrin to birin lo ni ta so yo sugba won to ba won woju olorun to nbe lona to light kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba teni be bi loju ona abayo olorun lo nse to ba ti de lori gbogbo nkan ko la le ma fenu ba gbogbo ti won na ba joko to ri ko nse olowo lowo bayi mo pa isa tarun tan ba ti bimo ma bo si
6: number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
5: tete ma bo ko ma bo mo se soro yi lokunrin lobirin lomode lagba olorun bo ni so wa den to ma ti ro a to nse a fi won se yeye sugba nkan kan lo se okun fa e de ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idana ri lori firisi ti na ti gbogbo ara o ma fa ki sara abi eja o ma nje ko week ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti won tete ma bo sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba teni be to ba ti de gan won no ah baba won ni itowo la ma du obe a kin gokere ma dunu obe teyan ba je obe labekuta loni to ba ngbelu eko abi badan njo keji o ran ma lo pe lo ba ara wa to ba ti dani re ba ti foworo oye ko po loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se ngbo mi bayi e dide fia e ma bo pe ah o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so do baba agba teni be loju
6: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
5: e wa ke wa janfani ewe ati gan ni afiji eyin na e dide ke ma bo kilo nse o kilo yu elenu wahala ti damu wo lo wa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese bi wahala gbogbo egbe kan ara ku tai tai je je ni bi ni ele iwo si bi ni olorun bo ni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe lu wa orisirisi ona lo ngba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin ta ati e chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se bi ati aye wa tin to ba ye ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te nlo ni kankan ba e pi tẹ mọ boya boya àwọn lẹ tẹ ni mọ tó wá ti dàgbọ ara tó wá ń bara jẹ awa mo kan wa to je pe ma n para je were were were ti o ma ba nu mi ara nu eje inu egungun olo ni je kari sugba de ya ba ti wa ri eje ka tete gbe bese ka mo pe odo baba gba se nbe giloju
6: ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jero ikotun
10: me baba gba te nbe giloju wa
7: ero ibani soro wa 08068216859 08068216859
5: e ma le ti na wa be ti debi kan eyin e mu gbagbo yin dani e won ni bi na o ba tan laso e je ti tan le kan na e gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi ogun ati wahala ataisa to na ilam o ti se lori awon kan tan pariwo na ni ati so boya wo ti sise giri ojabo loke boya won ko pe ri ojabo elomi ba accident fun moto bi odun merin marun ko ni mo boya on fori abi nkin kaka gba bi kan a ma wa fa wa lati damu nu agbo ara ngba to ba dojo waju bi e to ran yan bo se ma ri ni te yo ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egungun sinu mi ara sinu ejara a ma wo ka a ma rin ka imi wa to je pe ki de tun se to ba nu to le je pe ofa o le je ta labefe afefe buku ni fe luwa
6: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jero ikotun gbo bi te ba tin bo te ba ti de ikotun roundabout e wo marua to nlo si abara jero tabi te ba n gboko bo abara jero ni ke bere e bole ni dele ara bus stop apa to yen le yas number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jero ni lu ikotun leko ni
5: ibe baba gba wa ero bani soro te le fi pe mi
7: 08068216859 08068216859
9: en de ba so pe ikotun ji na awon to wa wa laja awon to wa ka ki to wa nje bu re tan gbe ra tan yoju ti ikotun iti na la fi so fun pe e mo je ka fi akoko yin da ola e dide nle ba e ma bo ni lu ikotun bi ti baba gba te do sin re number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jero ni lu ikotun ikotun o jina o awon are ti yin o
11: ha ragbenro wa wa ra le e
12: am e bo na profession
11: o da se won na ori bo se rin ni ori ton te koloba o tun rin won ku won ku
12: ijo olu wa da bayi ha nkan kan ma n ba eni yi fa
2: ma je ki ofo ojo pipe tabi awon isan to le fa ki ati gba gbagbe se o di nira da owo le ori keri ti ara ro ni abo nwu ara tita ara njani je kori o ma gba ye o le ruku ati bere mu nkan nile di nira bo si se eyin didun abi egbe kara re nkuta ita lati oke dele keyan ma rin ko dabi pe nkan ra lese bata ti bo lese elomi ko ni mo elomi a ma rin a ma ta dege bi keke mario a lo ra isan ti gbon ni lowo ti da ni wo ti finish esin baba gba te ni begi loju ero ba ni soro won 08068216859 abi ko lo kan si won baba gba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jero ikotun lagos state ero ba ni soro baba gba 08068216859 08068216859 wa ka do foju nu wo ka si fiti ta wo
3: baba gba te ni begi loju nse o olu egbogi baba agbadu ami gba
13: Band FM.

0: se eyin olorin wa amoriri yin o yo dara fun yin ako ni akoko ti o da seto ni asale yi awon na ti di odunlori eto yi ti won ki sha imo fun oloko ajinre obirin stella ogunlade e da seto
1: bi oruko jesus christ agbe yin ga ni asale fun oju ere ati anu eyi ti e tun fun wa lati wa ko eko lese yin si lori eto ijoko ako ni adupe fun ati leyin eto yin lati odo eyin olorun wa adupe lori eyin kokan awon ti won sagba pelu awon ton ti eto ni leyin adupe lowo re nitori pe o bukun won adupe nitori pe e se ona won lere adupe gbogbo awon ti o tun gba jesus christ gege bi oluwa ati olugba lawon adupe gbogbo eto rere to ni fun aye won pe yo wa si imuse ogun ni fun oruko nla yin jesus christ oluwa wa amen pataki ti Olorun fi si mi lokan lati ba wa so lori eto ijoko ako ni ti asale yi o ni erongba Olorun fun aye wa erongba Olorun fun aye wa God desires for our lives ta ba ro nkan ti iwe Jeremiah so fun wa ori ikokandilogbon ese ikokanla 29:11 o wi pe nitori emi mo ireti mo ro sey ni Oluwa wi ani iro alaafia ki si se fun ibi lati fun yin ni igba ikeyin ati ire

0: ti ilere olorun ni eleyi ero ti olorun ni se o eto ni si ni erere ni ero alaafia ni olorun ni ero idamu fu o ko ni ero pe ko di alaidi o ni ero pe ko ma toro kiri o ni ero pe ko ma fi okan dale lati lo aye re ero to ni si ani wi pe bo ti o ke gbo aye le to bo ti o ke idamu le to o sa yo shan erere olorun ni si o ninu oje baya ti an so yi ta ba bere lati ori kini ka bere lati ese kini lori 29 yen ka bere si ni ka sisa da ri wi pe awon eniyan Jerusalem won ko won lo won ko won lo si igbekun ibe ni won tin siru ibe ni won tin ni won tin ji nitori kini nitori wi pe ofin Olorun won ko sile bere se ma nse ni gbogbo igba ti Olorun ba ti gba won boyo go nde o Olorun gba won nigba to Olorun gba won to tara ba ti tun tu won wa tun ke so Olorun Olorun wa fe ko won logbun o tun ni ko awon to le ko won lo si igbekun eni ko ma bo o ko won lo si igbekun sugbon Olorun wa tun se ileri fun won wi pe igbekun ti wa yi o jere ba lo so fun won wi pe igbekun ti won wa yi mo ni ero kan ti won ero ti mo de bi si won ni pe ero rere ni ero alaafia ni sugbon yo se die igbekun ti lo odidi adari odun le si ma fi wa nbe o eya lo ra ile ke ma dako e be si ni sise e ma bi si ke ma re si sugbon leyin gbogbo nkan won yi mo be yin o gbogbo ero ti mo de wa ni si ero rere ni bi ta ro pe o se se ni o si se se o e ri wi pe olorun ni fe wa pupo ju ti a ba mo ibu ati owo ife olorun fun aye wa yo ya wa lenu a fe fi gbogbo aye wa sile fun a fi gbogbo kan wa sile fun olorun ka ni pe a ba mo ero olorun fun wa bi beni pe nitori pe olorun fi araye to be ge o fi omo bibi re kan soso fun wa pe enikeni to ba ti le gbagbo ko ba ba segbo ko le di iya ni pekun o bi olorun se feran re o bi se ntoju re bi aye se njiya bo se le to olorun se ntoju re bi idamu se po to olorun se ntoju re o feran re o ko wa lo Olorun fe fun wa erongba Olorun ti Olorun fe fun wa o na ni wi pe ka mo personally bi pe mo ni Olorun kan Olorun mi ti o ni je kiya o je ni o wa nbi kan o wa lodo mi o n jade lo o n wole ni o ni gbagbo wi pe Olorun wa lodo re o n dawole nko ni o gbudo gbagbo wi pe Olorun wa lodo re nitori pe o feran re Olorun ma fe wa o Olorun ma fe ara aye o ma fe eniyan o Olorun ti o fi o da ewure ti o fi wa da agutan Olorun to fi o da eniyan e wa wo ise Olorun bo se wa bo se joko to n gbo oro Olorun bo se wa ni oko bo se rin lorun to de gbo oro Olorun yin nje jabo wi pe Olorun ma feran re o o le ronu to ba ni o fe lo si nikan wa ronu wa de lo Olorun a mu e lo ta re pada de ife Olorun lele opo lo riru iri be ti o pada mo sugbon Oluwa ni fe re Olorun ma fe wa o bo se wa yi to ba wa laarin egbegbe oro tero po ko si bi ara ile o se ni da omo a wa sa da mo pe lagbaja leleyin nitori pe Olorun da wa differently o da wa lori siri a wa fi ife Olorun sile a wa se ife ara wa o si ba se le ya ara wa kuro nipa Olorun ni lodo Olorun ko si ohun ti Olorun wa fe ni pe a gbudo ni ohun gege bi Olorun a gbudo gbeke le ohun a gbudo gbagbo wi pe ohun ta fe ohun se a gbudo gbe aye wa le lowo o didi t'Olorun se nso awon oro yi to nso lera lera fun wa asiko to lati gbe aye wa le Olorun lowo asiko to lati ri pe ka fi oko wa fun Olorun asiko to lati jowo ohun gbogbo fun Olorun lati je adari aye wa o je first priority in the list of our priority gbogbo to fe gbe se laye gbogbo purpose e je k'Olorun mo si je ko je asaju ko ma tele gba akoko re gbo bibeli wi pe Oluwa lo nso wi pe ona mi ko nse ona yi ero to de ni siwa o jile sugba awon awon nkan kiakiakiakia ko bo si kiakia Olorun le eto o ni time fun gbogbo nkan awa la mo bibeli wi pe ohun gbogbo ni akoko wa fun ire to nbere sugbon to ba ti gbe ire to nbere gbogbo ire to nfe yen o wa ti gbe leke ju Olorun ju ife ti Olorun ni si olo ju ife to ni si Olorun lo Olorun ko feru e ife Olorun yen ni ko je ko je akoko ninu okan re e ni ko gbekele sori to ba ti se leyi o kan ri pe gbogbo to nfe a ke ba bo si were were to ti e lero abes ni bo si ni akoko to an lati dide bawo la se fe mu Olorun ni pataki ninu aye wa bawo la se le mu erongba Olorun se fun wa ba se le mu erongba Olorun se na ni pe a gbudo sumo pekipeki ninu adura gbigba a gbudo ran ti wi pe adura lo fun okan ni isimi oko opolopo ni o ba le loni mo sugbon to ba ti bere si ni gbadura losan loru o njade lo ni tori pe olorun o fi o sile o sumo iwo mo po jina si o iwo mo po wa lopin ofurufu olorun wa lodo re nitori pe o lo ni emi inu re ko si nto fe o le yara re nipa si olorun o ladari re o fe o ko ba fe o olorun wa fe ko fi okan re fun Olorun wa fe ko gbeke le ohun ko sinmi le ohun bo se nlo bo se wo taxi eni to gbe o mo bo se je bo lo se mu nkan ton ni bo ya ko le wa ko ni wa de relax sinu moto yin wa gbagbo a de gbe ebe bi to mo melo melo wa ni ko gba olorun gbo ko wa sinmi le bi pe ko le se oko aye re wa bi pe ko le se odari olorun ni o ko le se aye re bi o se fe iwo lo ko olorun jina si o olorun o jina si o yi pada si olorun loni iwo to o ba ti gba jesus christ gege bi oluwa ati olugba lare o ya fi aye re fi gbogbo okan re fun gbekele oju ode ni ti o fi gbogbo aya re gbekele ko de ni fe re bo lorun se ni fe re ko ni fe re bi oruko jesus christ bo se nse awon nkan won bo se nkepe olorun bo se ngbadura bo se nko oro olorun oro olorun se pataki agbudo ma ka ni gbogbo igba bo se nka oro olorun be olorun yo ma gbo n to de n bere be olorun yo ma se oju ode ti o gba jesus gege bi oluwa ati olugba lare ko olorun o to fi gbogbo n to fe fun o gbudo wa okan re tori o lo wa okan lo wa aya o lo wa inu ko si n to le fi o le fi inu re pamo fun eniyan o le ma to omo ni keji re ko ma mo sugbon iwo gan mo pe nta sugbon olorun o le tan olorun o le tan olorun lai lai o mo ife to ni so bo se nife olorun si loni loruko jesus olorun o di omu yeun kaye re o te siwaju ni oruko jesus christ oluwa wa
1: eto ijoko akon le ma se ngbo ni bond fm 92.9 gbogbo ojo isegun osose ni agumesa si agumesa abo ni amagun ori kan ni ki a to tesiwaju e je ka gbo awon ikede te ani ni saye
2: alagbara ba won ja emi mi mo ba won ja gbogbo ijoba esu o to da mi duro
3: yàrá ìjàgùgù ogun láyé fẹ́ni tí iye rẹ̀ bá sí ìjà kadì ní fún ọmọ ológo jacob fi òru jà orúkọ rẹ̀ yípadà ìsírẹ́lì orúkọ ńlá àkọ́kọ́ tiẹ̀ náà rèé máa bọ̀ lágége stadium lẹ́kọ̀ọ́ àkẹ́sí àdúrà ìṣọ́ọ̀rú fún gbogbo ayé ìwọ ò ṣe nǹkan rẹ rí ọmọ ológo ti ń ṣẹrú orí adé ti ń ṣàgbé náà irú ìpàdé yìí ò wáyé rí torí rẹ ni kó o lè gbọ́ pátápátá lọ́wọ́ ẹ̀sùn òru ìjà làkórí ẹ̀ wòlíì ẹ̀sìn káyọ̀ olúgbóyò ládèjì general evangelist csc nàìjíríà ló bá sí lọlọ́run fi sí ayọ̀ ìrá sí gbogbo ayé ọmọ ológo má jẹ́ kí ohunkóhunkóhun díẹ̀ lọ́wọ́ thursday october 1st mọ́jú friday ìṣọ́ọ̀rù alágbára aago mẹ́wàá alẹ́ agége stadium lẹ́kọ̀ọ́ k wonder lolórí ẹ̀mí fún ìtọ́ni 08033932654 gbogbo ènìyàn abẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀sùn lórúkọ jésù
1: báyìí àwọn olórin náà yóò tún dá sí ètò.

0: Fima Rule, Ekukutimanita, Kalifa about therapy, and Bali Sessibu, Bilatipo, Bumako, Bilanipo, Marathon Estrabuta, Sundu, Papa Mofil, New Soru Setu Silagua, and Yadita Wabiba, Ebekorito Sunu, Ayorusu, Itosuka Dagere, Udutun Shap, Udutin Puli, Kamale, Wamotale, Purun Putino City, Omoku, Yasi Shako, Lunupe, Obi Nasi Kuali, Borobo, Emma, what did you say? You attack me, Kale, Pusu September, 5,000 Naira, Yamutania, to operate the Tofu, in Red Out to Sayofu, in Red Out to Bakadua, Afuin Marathon Estrabuta. Ati marathon pressure to for go get it get that Sarah Dan lata go me faro sima hura le ojojuma o fi mojo Sunday office wa wa in number 6A Mansfield Hippo Street Agbe Road Abule Balegos e ma pe 0806090951C
1: je aki gbogbo wa lokunrin lobirin lomode ati lagbalagba gbogbo apatana laki ni gbogbo bi te ba ti lanfani lati ma gbo kan ni woni bi o ba ni jo obirin ki je ikumolu bo o si je pe gbogbo oba ti n bo wa na ise te se a ni ke yowo nbe akan ni ke ma fi ti gbe yawo oro woni aja ti o so ni ko ni gbo fere olode re olode ohun na re tin ke tatan tan bayi kolorun ba ko je ke gbo ke si samulo re emi ni kokko mo wori eto leni mo wa pelu en to je oludasile ile ise Khalifa Aba Therapy ile ise kan gbogi ele ti nlo egbogi egbegi ati eso to imododo ati gbogbo nkan to jo mo organic ti fi toju gbogbo aisan tabarun ti ba nbe ni rororo gbogbo omo eda dari horon pa ta porogodo ohun na ni mo gbo asowe to le ni tori won ni ni o ba moju ogun ohun na ni pa bi ni re bi n ba ni tawo bo kini ohun o se se ki ma lanfa ni lati to boro ohun daada lo je ngbo wa sori eto le ni alejo mi won ma gba ta wanle ti won se ma se alaye lekunre won ta bawuri eto to ni mo ni awon beere bi meji meta tin ta water se nu mi ele ti awon ololufe ti won ni ka be lowo odasile ile ise Khalifa Aba Therapy so bawo ye be won to bo kini ohun akoko si to nkan be e se ka lejo mi kon ke gba ara le
2: aki gbogbo ti to ngbo wa pe aku dede asiko yi asiko bi oju ojo bo se ri lati ile ise Khalifa Aba Therapy e to ja si pe igba igbadun yi ohun lo je wa logun gẹgẹ bi atọkun mi ti so ohun pe gbogbo eni to ba ni isoro kan tabi meji to ni se pelu alaafia ara yala aisan to ti pe tabi yi ti o sese bere yala aisan ifunpa aisan ki en ma to atoju tabi ki suga o wa ninu eje tabi ko ja se wi pe eyan ti ni awon aisan kan ti o le dena a n woju olohun yala okunrin ni tabi obirin ni tabi eni to ja si pe en to sumo ati en to jina si ko lanfani lati ri dada tabi nto ja si pe ni pe ni ja kan ko lanfani lati le rin ti opo na kan si opo na keji tabi o ja si pe aisan na ti wa ti petipe a lo a tun pada wa tabi nto ja si wi pe ko ti e fe dubule aisan ohun le se Khalifa Aba Therapy ta n se ni odo wa lati le gba igbadun pelu egbogi bile e ta jogun lodo awon baba nla wa ni odo wa ko si mewure wa o ko si maguta wa be ni ko si mu agbo wa ewe ati egbo ponbele gege bi aso siwaju ohun la fin se toju ni ile ise wa ninu anfani to tun wa ile ise Khalifa Aba Therapy ni pe opolopo awon gbogi ibile to jade ni ile ise wa opolopo awon lo ti wa ni capsule lati rorun fun opolopo awon yen lati lo tori pe ninu ipenija ti egbogi ibile ni laye atijo ohun na ni pe gbogbo ile a ma run a ma koro olondi won ati be be lo to ile ise Khalifa Aba Therapy ti gbianju lati le wa oni abayo ti gbogbo awon ipenija won yi gege bi pe egbogi ibile wa ko si aye ti ati le lo ko si aye ko ta ti le lo o si ni ondi won lati le se dede pelu ohun ti aba fe toju nile se Khalifa Aba Therapy egbogi bile ti a ni o kaga ti ara to fi ja si pe aisan kan tabi meji oni ogun rara a ni ogun bi merin marun fun tori pe n ta ba lo fun agbalagba o se se ko ma ba omode mu n ta ba lo fun okunrin o se se ko ma ba agbalagba mu to fi ja si pe ile se Khalifa Aba Therapy ati lale wo si number 6A e tin gbo wa number 6A ni Babsla Depo Street ni Agbo Road ni Abule Egba gbogbo bikibi ti e ba tin bo te ba ti lanfani lati de Agbo Road e duro ni Rab Oil ni le po Rab te ba ti debe e kan pe ero bani soro yi a mu yi tabi a se alaye bi e se de ile ise wa 0806090951 egbo le kan si 0806090951 16 6A Babsla Depo Street Agbo Road Abule Egba Ebule Egba nibe ni ile ise Khalifa Aba Therapy ta lalewu si
1: Oh, awon obere ti mo ti e wo ko mo fe bere tele tele e ba ye wo dada e ri pe gbogbo e na won ti ko papo sugbon sibe sibe ko ni a ma bere won ta fe bi ganga won ti mo fe bere ni pe mo ngbo Khalifa ba therapy kali ati so lo to sugbon mo tun fe ka e tun yan die kini ta nse ganga ni sikse ba la di po won ganga ki la nse nbe gan ni pato se sikbe di nbe nbe abi bawo ti ni kini ti sele le gan
2: e se mo ti so moro ipele se Khalifa ba therapy won ta nse ni pe egbogi bile ni ona ti igbalode a fi nse itoju fun awon eyan e je kin lebe o sai sentin egbo asodo wa ti o ni ona abayo aya fi awon esen bi meji meta kan tori asiko lo je kin ma gbe pepepe eni ti o ri ran mo aki tojo lodo wa but then to ba ja si pe ko ri nkan to sumo ori kan to jina si o ma ngun o ma nyun o ma nro o ma npupa o ma nfuwa omi ati ni awon egbogi bile lo ni ran ran baka na awon esen kan be ti ma nfa esan mi gege bi apere eni to ba ni arunju arunju yen only stage ti de ninu agora ka to dawole tori pe ni ile ise Khalifa ba therapy ti e ba gbe ise kan di odo wa ba ba le mu kuro awa fi kun o a ki fi kun so a ki sa ba toju aisan be amo ohun to le fa amo ohun toju e ati ohun to le fa soro bi yin ninu ohun to le fa ni arun ibalopo ti okunrin ma ko latara obirin gele ni o lo ninu agora ti e ba yoju so wa ile ise Khalifa ba therapy in to tun le fa ohun la won ti won ba woju Olorun. Seri larin yen nigba mi ti okunrin ati obirin ba woju Olorun a ma nda ibilu obirin boya ohun lo ni soro tabi be o le ma je obirin o le je pokunrin gan papa ohun lo ni isoro bo gbogbo eni ti e ba ri ba sase po laye aisan ti e o dite eyan eyan o dite e lo fi ja si pe ta ba fe setoju awon to woju Olorun yale ti bi kan tabi e ti bi rara a ma setoju e papo tori a ni awon ero igbalode lati le fi sayewo ninu ago ara ati mo bi ta doju po lara awon ti aba fe toju ni kukuru igaye gbadu rorun awon eyan pelu egbogi bile ohun la nse ni ile ise wa
1: ese fun alaye lekun rele ite ti se mo gbo ni bi polota kokolowo pe atuti te si waju si iyo ose ilera le ta nse ni ile ise wa to wa ni 68 Babsladi Port Street labule egba won ni mo ki dede ribe kini ohun to fa gan te fi te si waju si
2: jeri ma na se mo pe ilu eko yato si ilu mi o se lera ti a ma nse ose kan ni ami ita se ni ilu eko losu to koja ose meji ni amo ipe po latara awon ti won wa si bi ose lera yen ateni to fe wa ti o ti lanfa ni wa igba ta wa fori kori ta fi kun lokun la wa ri pe bo ka kuku fi osun September yi ka fi kun osun yi ti o fi kole ni ose ilera yo continue o ti wa ko loso ilera o ti di osun alaafia tabi osun ilera ninu osun kasan gugu bikibi ti e ba tin gbo mi te ba tin ni pe ni jakan tabi meji tabe lero pe nikan ni awon ipe ni jakan to ni se pelu alaafia ara won ninu osun ta wa edun ti ba gugu egbogi bile to njade ni ile ise wa bakan na ba se se koja lo be na la se ma se ninu osun yi e bi ni pe bo la se se egberun marun ohun lakoko mu dani atokun egberun marun yi nkan orisi merin ohun lo ko sinu alakoko nbe a ma gba consultation card kini mo pe consultation card seri consultation card yi o si bi ta lo ta ni gba consultation card yi o si le ewosan ta lo ta ni gba consultation card yi iye ta gba ohun lo yato amo ninu egberun marun consultation card yi wa be bakan na marathon flusher capsule seri marathon flusher capsule yi o da de bi pe o ye kiyan ma lo lekan losun tabi lekan losun meji meji niti tori pe ohun a ma fo idoti inu ara ti idoti ba si wa ninu ago ara ko so ogun ta le lo ti o sise ninu ago ara afi ki idoti yen kokoro nbe gege bi apere igba ta ba ko le nisin awa fe ko sibe nja ni gba a to ko aga sibe a to ko be sibe teyan ba fo idoti inu aisan mi ta fe toju o tun le buwo ju ti tele lo ninu egberun marun ni marathon flusher capsule wa capsule ni nkan to wo to loworo to si dun ohun la fi lo laarin iseju marun si mewa yo ma ko idoti yen jade ninu ago ara bakan na marathon extra bitter a pada soro nipa re se ni marathon extra bitter si o da pupo de bi pe o ye keyan ni nile lati le ma fi dene awon arun ko to di pe arun yen o di ohun ti yo ma gbe yen kaakire ile iwosan kan bo si ile iwosan keji ohun ni egbogi bile to ja si pe a fe fi ropo n tawon iya wa ma n ni nile laye atijo ti nkan ba ti se yen traditional first aid bi esare fun ni ogun yemu bi ogun le tutu ni bi aporo jebu ni ohun la fe fi ropo re tori pe opopolopo ohun ta nje o wa lara ohun to o ba wa ni ode oni marathon extra vitazi o wa ninu egbogi bile leyi ti eyan gba ninu egberun marun marathon extra vitazi bakana en ta ba lo pelu e ohun le vitamin ti o sise fun ninu ago ara baba foyin si yo ma se fa ohun to ba ni eje ruru tabi ohun ori orun sun dada baba fi yo si yo ma se fa ohun to ba ni iba ta ba fi yo ati orun bo si osan wewe yo ma se fa ohun to ba ni iba typhoid ta ba fi osan wewe si ta fi yo si yo ma se fa ohun to ba ni atosi tabi arun ibalopo tabi eni to jase pe ti ela re ba fe wa ara lekeje a ma mo omi asi ma dudu omi asi marun ati be en ta ba lo pelu marathon extra vita ni o determine ise ti o se ninu ago ara wa bakana ta ba gba tan a tun wa lanfani lati ri awon akose mose wa ti won mu se ayewo fun yen ninu egberun marun na ni o ti won se ayewo fun yen to ba wa se ayewo yi fun yen tan ohun ni o determine ogun ti ara nile ise wa ti won ba wa ni kara ogun yi ton ba ni kara e je ka gbianju lati ra tori pe bi o se bi eto osun ilera yi se nlo lowo be na ni 25% discount o wa ni
3: ida kanu da
2: merin o wa nbe eyan ra ogun yen ni ida meta instead you at fi ida kan sile ki se pe boya iba se se yi oyo ni wa lara tabi yo je di won digun a fe kawon eyan mo egbogi ibile ile ise wa ni ohun ni a fi se be aso wa gba ladura ko bi won to ngbo mi ma le ro pe ati raro gbogbo eni ti adura re o ba gba awon ni won mo na odo wa a wa ni number 6A egbole kan eyin na tun le so number 6A Babs Ladipo Street Agbe Road ni Abule Egba gbogbo bi kibi ta ba tin bo fagba lati nbo ni abati ola tin bo ni anbo lati fo ni anbo lati osodi ni ta ba ti de Agbe Road ta bere rap oil ile epo rap awa pero bani soro 080 6090 9516 egbole kan si 080 6090 9516 iwa ti lero pe o to nse boya ko ni lo mo olotu yo lo o tori awon gbogi bile wa awon nje mi nbe to ja si pe ohun ni o sise fe lomi lati le mu esan ara re kuro nibe elomi o lanfani ati je onje yi gbogbo ogun bile wa lati fi awon nje kan sinu e ti o ma ja si wi pe be yen ba tin lo ogun yen yo ma lo nje yen na mo lati ja si pe inti bembe lagu ara re yo kuro ni ibe mo gbadura pe e to gbogun ninu aisan ati ti o gbogun ara temi ti oni fi se ibugbe
4: e wo bi ba se pe ojo akoko wa o to nka e baba ni a fun won la oridi wakati kan ma fi saraye lo o to be ojube sugba je ki sare de joja e ka lo won ti won ni fun wa nbe baba de a tu te waju ninu alaye oro eleyi ti won se fun wa

se yo mo da ko mo ni baje pelu ase olohun oba mi edumare ore to wa e to yin ona lati deun ile ise bond fm lawa 92.9 ope ni fun olohun oba mi edumare lale tuni alawon kankan ta bara wa so ri won ni ajaso ajaro ki ma won le alantakun be ko beyin agba ti so na no ogba lo ogba ni folohun oba mi edumare e ja dupe lowo ile ise baba ni makaye ti won so nigbo owo eto yi nibo ni akale si number 61 Santos Avenue ni abule egba nilu eko nibe ni won kale si gbogbo n ba lo sona sango be ba ti dabule egba e bo le ene bi ile epo mobile e wo wo tun yen tara won olokada e gbo kada nbe e le lo si number 61 Santos Avenue odo baba ni makaye nibe le ja siga abi ka e pe won lori ero banisoro won e pe number won 08033735570 08033735570 number te fi pe won te fi gba won lago nu pe baba mo ti de bi bayi mo n bo lodo yin se wa randi tori na ni mo bi ni pe kini tin jajo won na lowo kini tin ba yin lokan je se lori omo se lori ise se lori ifokan bale olorun oba mi edumare ni be da yan ju oro tori nteda fe je nle aye rawo eda bi eda nlo lola asiri ti o to fara pamọ fun ni owo alaafia ni lowa eko number nle le kan si 00333735570 number baba ni maka yin ni yen iwo mo nlo lala choni ani ke la kori eto gan ti mo wa sori eto loni akori eto tuni oni mo pe ni eni agboju okunle ti o je ni agba abi ki n pe ni abamo abamo se beni fun eni ta mo fe ni eje ni fẹni ta ro pe ko le se ni nkan se imukuku nika ṣugbọn ko gboorun asebi imunika imunika o oorun asebi ni ogbo njele mo wi pe ogo ti eda gbe waye ojura won lo be irawo ti kaluku ojura won lo irawo kaluku po wa ma terawo elomi pa ngba ba nwe lowo lati ikoko o le ja pe irawo 16 lo mo ngbe waye en ti ba we ngba mi to se loju nu emi ti ru won ba je ka wa ma te pa o bi irawo ba wa je 24 a je po ti nlo sibi ti gomina abi ti president nu kaluku lo ni number irawo ti e nibi ti won lo ani baba nba ni gbe ta mo wa re ni a je pe o ku die ka to ka ba ni gbe ka mama wa erin ni ka mama nu eni a je poku die ka to so mo ya meji ni o wa ni wa finu hanra won amo mo ya wu sambe iru won ki finu hanra won awon mo ya wu sa igbe aye awu sa ni won ri ni won mo gbe be ba mu awu sa eyen la won e ri pe awu sa ile kan na ni won wa sugbon won o ri nu ara won owo baba mi o ke fi pa owe lo fi pa owe lo fi pa bo ye meji ba rin ti won ba mo nu ara won ki won o ki sara won awon ore a ma se ra won omo iya a ma se ra won egbon saburo eje se je ibeji gan ti a jo je taye kan iwa a ma se ra won be ni sa ni mo fi so pe eni agboju oku le ngba mi ko je ni agba eyi ko yi eni agboju oku le je ni agba awu eni pe gbogbo bi te tin taja nje eni fura nbe ibi te tin sise nje eni fura nbe eni en ba gbele nje eni fura pelu e jele mo wi pe ai nti mo so fun yin jo si nipa arabirin tin wa passport ye to fi passport pamọ to wa kakiri to fe travel oko re o si mo passport ye pamọ o si ba sare kakiri oko lo mu pamọ o oko lo mu passport yawo pamọ

0: sin belo wa won baba wa to mo wo bi aye ro ti won to fi bo lowo ila ilu aye ewi ategbo ni olodu mari wa fe nkan je nkan lo agba isegun ti won mo nilo ewi ategbo ti olorun fun se ni baba papa anemo kaye okan pataki ni won kini won la koja kini doju ko kini doju ko olorun fun ara e ti lana abayo fun gugu eyan lati bo lowo doju ko aye iwo sati ko si baba papa anemo kaye loni ni number 61 santos avenue abule galega tabi ke ma pe 0833735570 legacy 0803373575570 animo kaye papa papa oko mi tawo se daada mi de
1: boni la po mo wa bi bon e gbo won rin ke lo sele wa be si ma wa soki arabirin ni wo ore mi fi le jare ore to ma so ina ni sare si waju ni sare seyin ni ajo wa soki ni bi ti won ti fe fi gba ogun arabirin yi o ti mu aso re bi kan ibi won ti fi aso gogo lowo e a o mo se o ase aso eni to ogun eni ti yi ta ti lagun si aso ye ka ma toju e aso ye ka ma toju aso eni ase ta ba wo so to dede o ye ka o ya moju to gbogbo ntara birin iwo lojo na atawo tele ataso re gbogbo to lo sara to lo saya komo si kankan to ri mo nbe be ni ofura komo fura so ara re ah ibi e pari ise siri o wa di pe nkan ja wale die die die o wa di pe nkan bo le die die die o wa di wi pe bi se wole o di wi pe gbogbo awon to ti gboja fun ni won da oja pada o di wi pe gbesi wa gori gbesi o wa den toru ti nbe nitori gbesi be larabirin yo si ku olodo re o wa nba sare kiri sugbon nigba won ti lu aso yi ti won lo farabirin yi tan arabirin bere si ni ma dide ntie o ba fi le re le ko wa wale mo o danu mo ba pe ko ni gbagun mo piyanju e titi ko ti e ni da lohun oro isu arabirin lo ba pati hayo ore ta jo nje ta jo mu ore ti mi ati e jo nse wole wode ki lo le de ti o gbe fonu mi mo ki lo le de to je wi pe ti mba pe elomi ni gbe fonu e mo wa ore mi lo le won lo ti kokuro nbe ah ah ore mi mo ni be won si ni nkan ti yato fun o ti dolowo o na ti o na ti se yoto mi nkan ti nbe o ti doni wuji ase won a ma gba ogun enikan fe nikan ibi aso ni a ma ti gugu arabirin yi nipa ilakakun ibi aso ni a ma ti gba nipa ni kankankun ibi aso ni a ti gugu lowo e nipa nipa wi pe ka mo ti e fura kakan ka gbo kan leyan ah to si je ene agboju oko le o je ni agba ah oro yi wa lo be oro hun lo be o si lebe kan olori ebi ni aba olori ebi ba wa sodo re njo na lohun ki lo de aburo ki lo sele ko mo ye ko ma lo bayi ki lo de toro re ri bayi lo ba ko loro loro fun egbe ore re o wada ah olore mi ko mo wa sodo mi mo mo si gbo wi pe o ti e ti travel out gan ola re ti wa po si ah egbe yin ba ni nlo si mu dengbere bayi oro hun lo mu dengbere bayi ile to n ko lo ota gbogbo moto lo tita oko fi o sile o ya lo ko si nkan kan mo o wa duo o duo tetere o si wu ora ara re bayi ah o mo se o ah se won o mo wi pe a mo nforo lagba ni a mo foro lagba ijo foro re lo ijo fi lo mi ijo fi leni kankan ah eh boda mi e wo gbe mi se o boda re wo kini ah a se bayi bayi ni ye re mo ha mo ranti ore baba mi pe mi mo laja o aja mi mo pekun o gba lo mi avo lagba ni mo saja mi o egbon ni o si lagba to le foro lo e wo e ko number baba ni mo kaye le 00337355700 00337355500 number baba ni mo kaye niye en te fi wa won lonu te fi pe won eyi ko yi soro hun pe yin na lerin arabirin ngban ba ai en to je baba won o ni iwe egbo ni a pepon gbon ni won pari wa arakore kan won ni baba afa agbalagba ran ni nje yin ti mo won ni won mo ah je n pe won lo ba pe won lo gba won lago baba ni ah abi te ba yoju si wa o iwo to n pe nle to wa duro soju kan to mo pe o mo se o alai mo kan kare lo ba pe baba baba ni e yoju be ba nbo bayi ni e si bayi kasa bayi kawodi won dodo baba o ah imopo o ogbon be o iraye ba mi ngba de be baba wo wo e o wo nti o wo ri e baba ni o kare irawo lomo iwo ti o gobo lati ori de sale ta lo re re to gba so fun o ni aso won gba so fe nikan won gba so mi fe nikan onira ni ronu si dada lo ba ni afijo kan o emi atore emi rode ba se ti tu dede awa sa so wa seyin ko le pe ko gbe die ka tu ka wole amo ore emi ri ti e emi o ri ti mi baba ni gbogbo awo tele te wo te jade lo nda na o ni mo ri kankan o si fi se binu ah le o o fi se binu o kai lai ibi to da o sinu o je lo mo pe aso re to wa ka pelu gbogbo nkan awo tele re to wa kiri ore re loko ore re lo lo fi saaju ore re lo gbogbo ti e ogo abawaye re lo re ti gba lo gbowo nti sise fun o ilara re ni won se bayi la se bayi kasa bayi kawodi ore arabirin yi o joko ogun bolare o bere si ni ma sokun kika kika ewo o pe ni fọlọrun oba mi edward anima kaye baba tapa ile ise won be ni number 61 sandos avenue ni abule egba ni le eko awon ni so nugbo we to yi eh number won re ko life be ba pe won baba arugo afa 00337355500 00337355500 number 1 gbogbo en ba mabule egba be ba ti de mobi bus stop nbe owo tun egbo kada elen lo si number 61 sandos avenue o gbe yin de be gbogbo eyan lo ma be won si be waju odo won na won oja si number 1 re le kan si 08033735570 08033735570 number baba ni makaye ni e ewo oro arabirin yanju o olohun olohun da pada olohun gboko olohun aseti o si folohun o ase bona kan ba di ona mi o chola ase beni kan ba de enikan o tu ni mo fini kini npa o laya kini o joro orun sun to ewo a nitori awijare ki to tan lenu ibi afara gbe tu ro si lale tu ni number ni mo kai le kan sika to ma lo 00337355500 00337355570 number 1 o le kan si ah titi jomejo tatun fire atayo pade ni ore eto yi ah taiwo salami loruko ti mi ajiban to lawon kan pe mi ni gboro aye o eh ire atayo na la mo ri pelu ase olohun oba mi jumare titi igba na be ba fe pe mi 0706943 9624
2: 0706943-9624. Arala Madao, Ani Danao, Odiwo. Bijoro odi jomejo
3: bimbo ore e ko lanko
4: kola ke olomo ma je kin beni to wa yi wa lara re se
3: bi ti bawo
4: ojojumo lo pe si bi bi igba ti messenger ba n pile ta ile ise o sowo o fi di re mi
3: olodo be lo niyan o
4: ta ni bo se se ajo lo njo danu
3: so ti wa gbiyanju ani mo kaye baba tapa
4: ani mo kaye
3: Ani makaye babataba lo pelu ofida lale grega Ani makaye babataba safa no gbona elegbo re gbona ogboro ju gbona lo jejeje bi ajere ewe nbe egbo wa gbona wa dua to run ogun aye pa nbe lodo ani makaye babataba gbogbere to nbe lo fo oko aya omo rere eni to sowo to fe jere o wase wase o ise je ke ni makaye be lo fun e gbogbo aye ba soro re doro modibedi to so pe loro ko lo sowo badaja ewe to nte gba tebe adua ani makaye o bi dadanu number 61 santos avenue abule gba la ni makaye baba ta pa fidikale so bo tin fe wi ate gbo se bebe 08433735570 08433735570
5: eno pala ko rire o mo ti fe ro na bayo
6: ikuru tuju ara re ile ise
7: Foresters secure the nation's forest.
8: Si nawo ba sele lagbole, a ma kogun sani kan je nikan lo. Gbogbo eyin olugbo osodi solo leko, ti e ninu eso alabo ti wantiwa, ni je niruru ayeye, bi ikomo jade, ojo ibi, igbeyawo, isiku agba, ikose yege, ikeko jade, bo si ayeye isile, oye jije, igbo pa ase, walimatu Quran, ayeye nikai, ifilole ti a mo ti launching, ati be be lo, iba jode ale abi tosan, teyin wa nilo abo to peye, lori emi ati dukiya, e se kan si egbe Forester, labi assistant commander. Star Security Services, Lagos State, Al-Aj Chief Adewale Salami, Desalam. And now, hello, one, 080-3321-1124, Tabi, 080-8050-0098. And this is the State Commander, Nipoleko, Commander Oguni Ibalogu, 00-3318-6093. And finally, this is the one, Latiko, Sili, Egbewa, Tokale, C, 21, Adeyemi Street, Arrow Job Area, Oshodi, Poleko,
7: Foresters, secure the nation's forest.
9: Allah, if you're long, come back, go, mo ki yoko, nebe, ni mo si ki obiri, imi yoma ye baboke o, bo guwa nwe, ya nati ma baboke o, lori nke yoka, o na ni ishara, ti ma fa, idako le kwa mokuni, tiki ije ki omokuni, le soju si re dede, lodo ya yae. Awon nkan to ma fa awon kan yi akoko nbe o ne tokun ne ba ti ni arun gbadumo ri elomi ko ma ba obere sere lati ko to se alada lowo a ma sakoba fun awon isan ara ti ma so ara di ole iwo mo okunrin to je si pe laarin seju kan si meji ara re to ba ti dide yo ti sare wale abi ko ti e mo le se bi e meji bi e meta kile to mo abi ko je si pe ara ati o ti e ni dide dada depo ko o le ba obi lolufe re sere dada iwo to ba ti ni ipenija nipa ti ma so mo okunrin di ole mo ni ko dide le ko mo bo wa baba boke o ni
10: shop number 10 a Oye Kola Plaza, Newaju Deeper Life Church, Jakande Gate, Okeaba Igbo Road. Ibeni baboke wa bayi.
9: Ero bani soro mi 08094471143. Lekazi 08094471143. Lori ailera Olomokunrin ti mo soro npa yi. O je nkan to ti se mi gan fura mi ri ti mo si lori sirisi nkan. Olorun to gbe mi pade baba t'Olorun lo fun mi. Olo fi je si pe ni gbogbo awon eyan tan wa sodo baboke o. Lori idakole ti mo so omokunrin dole. Awon na mo pe Olorun fun enikan si ju enikan lo omo odun melo wa ni wo o ti ju omo 40 years o ti ju omo 50 years o ti ju omo 60 years to je pe laarin iseju kan si meji iru ara re o ti wale a wa ni
10: shop number 10 a Oye Kola Plaza ni waju Deeper Life Church Jakande Gate Okeaba Igbo Road ibe ni baboke wa bayi
9: tin bisara to ba wa lagbara a ma fa keyan mo le rese gbe kanrin laarin iseju kan si meji ta bere si ma mi helele elomi yo ma rin gege bi eni ti fata be boyo lese re kanrin kama tere abi ki ara bere si ma tani elomi yo dabi gba to fe po nkan ti ko ni ripo ninu ara mo ni to ba ti mo po ni pe nija awon nkan ti mo ndaruko yi ani ero igbalode eyi ta ma fi asi ayewo ti wono si ma foju gbogbo ntin si o ninu ara lati ni aje egun adayeba eyi ta kokko fun awon eyan na o to di pe yo bere si logun a wa ni
10: shop number 10 a Oye Kola Plaza ni waju Deeper Life Church Jakande Gate Okeaba Igbo Road ibe ni baboke wa bayi
9: ero pa ni soro mi 080-944-71143 080-944-71143
11: kere o iye egbe apede yoruba egbe gboba ni imeran ati happy people's club alaja gbe mi sola ola anu kan alase twins mother food canteen akowojo sasaleko ki gbogbo ni bara won ti won ba won ra nje apamowo owo atajere oja bako na ni won ki gbogbo omo egbe gboba ni imeran land lai gbagbe ibada pillars club lomode lagba happy people's club egbe isokan yoruba to to ati egbe apede akuse opolo a oni tosajo a oko ere okodele egbe yin o ma lekun a oni toroje a o ma rino rilo a o tayo ninu egbe pelu emi gigun alafia la o fi lo gba o

I'm not going to be able to do this.

Ti mo ba ko pe ko ye un lo ni bi ta ba mo ba ba

0: sola.
1: Bond FM
2: 92.9
3: Liverpool's Master Blaster
4: DJ Gary Tuss.

0: Tajene Bugama to Pagawa Deli.
1: Your number one DJ.
0: Yami Lola Bosioda. Bikishioda, Agada Tele Bu.
2: Oni ba lasiko yi oruko mi la kan wo ti gbogba e mo ti baba gbo ora olotu sara atolutoju olomo okunrin ni ile ise wa lati mo lewe ategbo fi se itoju fa won eniyan tolorun si n fun wa se ati pe ka se alaye fun ara wa ohun ti o ye fun yin lati mo je ati awon nkan to ye ki e yera fun paapa julo tojo ori ba tin dagba soke ewe ategbo yi na baba wa ma nlo ti won si n pe laye wa ni ilera pipe di ojo ogbo won o si le fe pe mi 08037933808 gbogbo wa na ni baba wa tan mama wa laye atijo won ki larun apa be ni won ki larun ese didun arun sara yi a ma sokunrin be la ma sobirin ati mu ko di ogun ati bere ko di jegban ka duro ka ma le duro ka bere ka ma le bere gbadun elomi ko le bere lati ki irun tabi gbadua ose ilera tin lo ni le se wa si tesi waju ori pe be po won ni ka fojo kun ṣugbọn o ojo perete na la fi kun iwo na tete dide fuya bayi ko ma bo tori awon ton ti ja afani ose lera yi tele won dupe fọlọrun fanfani eyi te ti wa tele baba agbo ora ti wa ni office tutun ni number 13

pe ko si eje ninu ese mo tabi gbogbo ara owo gbigbon ese gbigbon tabi gbogbo ara gbigbon ni telomi opo lo ti lo kaakiri be ni opo ti lori sirisi ogun ti won ko ri ona bayo telomi ti logun ti o ti fa so di onisegun bile ma so ireti irenu telomi wa to je pe isepo apa isepo ese ni titi e be telomi o se le da awon omo ka re sepo mo be ba de a to fun yin ni ajo ogun ti o ma je ki gbogbo ogun te ba ti lo ile ise wa o ma sise nu agbo ara yin lese kese to ba tin logun mi akanwo le ti ma yin olorun logo opopo le rin ibuso meji isara mo fa so bi ko ma rin won ku won ku tabi ko ma rin tage tage bi eni to fe subu ko rin ko ma wa ibi ti yo fi dile elomi a ma rin bi omode to se nko irin arun sara yi ti se elomi darugbo osan gangan tete dide fun ya bayi ko wa si ile ise wa eyin dudun ibara adiriro orukun ni ti elomi ese wuwu tabi ko wuwo tabi ko nira lati gbe ni te elomi ko dabi igba te elomi n te egun mole latelese re titi ti ba to fi bolese elomi koni mo ese elomi yo ma gbona tabi ko ma ta bi eni pe won fi atara lese tabi ki nkan ma se wuniwini ninu ese elomi egbe kare elomi wuwo tabi ko kudele gbogbo nkan yi arun inu sara ni oruko orisirisi ni won pe arun sara wonyi awon mi a pe lawoka inu egungun awoka anu san be ni awon mi pe larun mo legun tabi sangun sangun tabi lakuregbe be ni awon mi pe ni rheumatism abi arthritis ti awon eleyi na tun pin sorisirisi ona ti awoka anu san ara ba lagbara tan a ma ba ejeje ninu sara telomi o ma toju ofa be ni arun awoka yi oni dagwa re laamu ki sofa nitori pe apere ofa ati apere awoka anu eje to ba lagbara tan o foju jora won amo ki se bakan na ayewo ta ba se fun yin le se wa ni ofihan boya ofa ni abawoka isara ologe eje atomi kaakiri agu ara ti isara yi ba lagbara tan o le ko ba irire eniyan bi ko ma ri kurukuru tabi ko ma ri bi oye bi oye elomi o ri nkan to sunmo koni ri nkan to jina si elomi o ri nkan to jina si koni ri nkan to sunmo isara yi oni tin laaye to fi wa lo ko ba oju teyan ni arun ito sugar a ma ko ba isara ti o ma je ke yan ma ru ti o ma gbe ti o si ma da isara laamu be la arun eje ruru a ma sakoba fun isara ti o ba lagbara tan o le fa ori fifo abadi tabi kaye elomi ma lu pipipi tabi ko fa aile gbapa kan ese kan fun elomi ta mo larun ro parose tabi arun ategun atebu buruku oni feluwa sugba eje ka moju to ra wa lasiko o gba la mo wi pe isara o n olomo okunrin fi je olomo okunrin lese isara ba lagbara tan lopo agba a mo ko ba olomo okunrin eni to tin se bi igba meta tabi ju be lo tele tele yo wa de eni ti o ni le se ki se ka jeun ka mu tabi ka wo so ni kon obirin fe lodo ololufe re olomo okunrin gbodo to ni omo okunrin o si le fi owo so ya re pe okunrin lohun o si le lu ilu alujo ti o ki iwo olomo okunrin ti iwo na wo ara re daada to ri pe kini yi ke ori bayi tele tele sadede lo bere lojiji tete kan si baba gbo ora lati wa je anfani ose ilera ti lo lowo lowo ni ile ise wa ni bayi ati wa ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako Ogba bus stop Ogba Nikeja nilu Eko nbi opo ti logun logun ti ko rona bayo to ba ti odo mi akanwo Ogba polo fun enikan se ju enikan lo oruko orisirisi ni wa npa ilera ti ma ndokunrin laamu yi elomi ape ni dakole elomi ape ni ojora be ni elomi ape ni sekan sun lo elomi alasuki ni da un laamu be le re elomi ara ye yo le sugbon to ba kuko sun mo lolufe re yo wa le ni be le elomi o gbianju lati se laarin iseju aya to ba de be ara yo ti wa le ti ko ti ni le se imi mo elomi o gbianju lati se aya re o lagara nkan mokun yo wale eleyi na baba wa pe ni ojora be le elomi o gbianju lati se nibi kan to ba tebo mi ko ni le se eleyi na baba wa pe ni teso be ni opo olomo okunrin ko le bora le nibi to olomo okunrin egbe re wa nitori nkan olomo okunrin ti e o kere sojo ori telomi ba se igbanse tan yo mo fowo ti kini kan wole loju ile igbanse re gbogbo awon nkan wonyi won sakoba fokunrin ni ki eniyan dagba ko ni ko ma se ojuse re gege bi olomo okunrin ninu ile biyanju ko kan si baba gbo ara pe mu sori 08037933

0: Get ready to party with the best DJ. DJ Gary T.
1: Tell me,